0: sa inyo.
1: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
0: na makinig at manood ang aming programang Mate
1: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat at muli welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Biyernes in behalf of Ira Panganiban, pansamantala pong magte-take over ang Mate. Bueno, ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2024. At siyempre, narito po kayo sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Ang oras, alas 8:06 ng umaga. Bueno, bago tayo magtuloy sa ating magiging paksa ngayong umaga, ay tunguhan muna natin ang isang report na may kinalaman sa Carmona nakiisa sa 48th National Disability Rights Week. Ang detalye manggagaling kay kasamang Romel Madrigal.
1: Nakiisa ang Persons with Disability Affairs Office o PDAW ng lungsod ng Carmona sa pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week alinsunod sa Proclamation No. 5970 of 2024 na may temang Rights First, Legislation, Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Bilang bahagi ng pagdiriwang, isinagawa ang isang motorcade na kasama ang mga PWD learners ng PDAW na sinunda naman ang mga masasayang aktibidad gaya ng fun games at showcasing of talents. Ipinamalas ng mga kalahukan kanilang natatanging mga kakayahan, talento at husay sa iba't ibang gawain na nagbibigay ng pagkakataon upang may pakita ang kanilang kumpiyansa at aktibong partisipasyon sa komunidad. Layunin ng mga aktibidad na itaguyod ang paggalang sa mga karapatan ng mga persons with disability at bigyang din ang kahalagahan ng pantay na oportunidad para sa lahat. Sa pamamagitan ng naturang pagdiriwang, muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Carmona na pinamumunuan ni Mayor Dr. Dalia Loyola ang suporta sa pagbuo ng isang inklusibing komunidad kung saan ang mga PWD ay nabibigyan ng pagkakataong makilahok, may pakita ang kanilang talento at maging aktibong bahagi ng lipunan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat kasama ang Romel Madrigal. Anyway, positive po ang balitang yan, ano? Dahil maganda po yan, dahil kahit na papano, ang ating mga PWDs, sa halip na nagmumukmok sa isang sulok, at least nagkakaroon po ng ganyang mga aktibidad upang mabigyan po sila ng pagkakataon na maging bahagi muli ng kanilang mga komunidad. Okay, so ngayon po ang ating paksa ngayon, medyo huwag na muna po natin paksain ang impeachment, dahil halos lahat naman na ay pumapaksaan yan. Nais ko lamang pong bigyan ng pagkakataon ngayon po na magpaliwanag muli sa inyo kaugnay po dito sa isinasagawang agresyon ng Chinese Coast Guard dyan po sa West Philippine Sea. Dahil para sa akin po, talagang nakakalungkot dahil alam po natin ang katotohanan at lalong nakakainis dahil alam po natin ang katotohanan. Meron matagal na po nating ipinapaliwanag sa ating programang Mate, na yan pong bahagi ng West Philippine Sea ay documented po yan na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Nalulungkot po tayo dahil ito ang totoo. At naiinis tayo dahil ito ang totoo. Naiinis dahil bakit hindi gamitin ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga lehitimo, legal na dokumentong ito na nirirespeto sa pandaigdigan dahil ito po ay rehistrado sa Royal Crown of England noong pang 1764. Ngayon, kung gagamitin po ang documents na ito, at least meron pong pangahawakan ng Pilipinas na isang legitimate document upang ipamukha sa China na atin na mga Pilipino ang bahagi ng West Philippine Sea, lalo po yung bahagi ng Ayungin Shoal, na kung saan nandyan po yung barko na tinatawag na Sierra Madre na siya na namang pinag-ugatan ng sigalot nitong nakaraang araw dahil sinasabi po na mga Chinese Coast Guard naggagawa daw ng repair construction sa Sierra Madre. Kaya pumunta ang mga Chinese Coast Guard upang pigilan umano ang pag-construct ng pagsasaayos ng ilang bahagi ng BRP Sierra Madre. Dahil gentleman agreement daw. Biro nyo, gentleman agreement kanino? Gentleman agreement daw na kailangan ay status quo, walang gagalaw. Sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre, hanggang mabulok ito. So, ibig sabihin po, pag sinabing gentleman agreement, wala po silang may papakitang ebidensya. Yan po ay pure na salita lamang. At sinasabi nga po natin sa matagal na panahon, dito sa ating programang MATE, na kung wala ka pong may papakitang ebidensya, huwag mo na pong ipilit yung sinasabi mo dahil ang mga pahayag na walang may pakitang legitimate, legal na ebidensya ay mananatiling opinyon at hindi po yan maaaring ipilit sa kabilang partido dahil wala pong pinagbabasihan ang mga pahayag na yan. Biruin mo, ang pinangahawakan lang nila ay gentleman agreement. Asan ang gentleman agreement? At kahit na may gentleman agreement niyan, kanino kayo nagkaroon ng gentleman agreement? Hindi po ba? Okay. So, may pakikita po ako sa inyong meme, ano po? Kasama na po doon ang dokumento na nagsasabi po, nagpapaliwanag bilang basihan, ebidensya, na meron pong basihan ng sinasabi natin na atin bilang mga Pilipino ang bahaging yan ng West Philippine Sea. Tingnan po natin. Ayan po, no? Medyo maliit po yan, pero pag yan po in-screenshot nyo at isinom, ano po, mababasa nyo po yan. Basahin ko lamang po, ha? No? Yung colored, itinapal ko lamang po yan. Ayan, no? Mga politiko, alam ninyo ang OCT 01-4. Totoo po yan. Bakit? Dahil meron po silang mga receiving copies. Ha? Binigyan po sila ng mga kopya ng mga dokumentong ito sa matagal ng panahon. Kaya alam po nila yan. No? Mga politiko, alam ninyo ang OCT 01-4. Bakit ayaw ninyong gamitin bilang ebidensya na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Ayan, no? Sa baba, nakasulat dyan, wala na ba talaga kayong konsensya? Yun po yung pabiro na pinapahayag po natin. Ano? Pabiro na totoo marahil na sinasabi natin dito po sa ating programa na itong mga politikong ito na sa sobra-sobrang paggawa ng kasinungalingan at kasamaan ay tila ang kanilang mga konsensya ay nakonsensya na rin. Kaya umalis sa kanila yung kanilang konsensya dahil nakonsensya na ang kanilang konsensya. So sa makatwid, wala talaga silang konsensya. Diba? So, dito po sa dokumentong ito na kalakip po ng meme na ito, no? Ayan po yung original certificate of title number T01-4. At sa upper left po, no? Upper left ng dokumentong ito, no? Isusum ko po, no? Pero hindi nyo po, no? Ayan, nakalagay po dyan, no? The Royal Crown of England, okay? General Land Form, Land Form number 01-3-1764. So ibig sabihin po, no? Siya po ay nakarehistro noong pang 1764. At yan ay pandaigdigang dokumento po dahil doon po nirehistro sa Royal Crown of England. Dahil sa panahon pong yan, panahon pa rin po yan pananakop ano ng mga maunlad na bansa sa mga atrasadong bansa tulad ng Pilipinas. No? Kaya, noong mga panahon na yan, ay isa po ang England sa mga tinatawag na, ano ba yun, yung katulad ni Magellan, ano po. So, yan. Ngayon, dyan po pinarehistro, ito pong OCT 01-4. At bahagi po ng nilalaman ng original certificate of title na yan ay yung isang paragraph dyan, ano po? Yung pong technical description. Oh. So, ibig sabihin po, no? Pag may technical description, ang isang titulo tulad niyang OCT 01-4, Ibig sabihin po niyan, yan ay dumaan sa scientificong pagsusukat. So, eksakto po yan. At sinabi po dyan na may wordings po dyan na nakalagay no, sa gawing gitna na sinasabi, ano po, na ito po, nabasahin ko lang, a parcel of land, yung pong technical description ng OCT-01-4, a parcel of land, Hacienda Pilipina, situated and embracing the island of Luzon, island of Palawan, peninsula, island of Visayas, an island of Mindanao consisting around 7,169 islands and islet with a total territorial area of 1,049,212,962 square nautical miles sitting on the western rim of Pacific Ocean, north equator, about 700 kilometers from the Asian mainland, it dispersed over a distance of 1,965 kilometer from north to south portion at 865 kilometers from east to west, bounded on the east by the Pacific Ocean, on the west by the South China Sea. Ayan po, no? Ang linaw-linaw. On the west, West Philippine Sea. Saan nakalagay yung West Philippine Sea? Sa South China Sea. So, maliwanag po ang dokumento na nagsasabi. Kaya nga sinasabi po natin, ano po? Bakit hindi po yan gamitin ng mga politiko natin na nakaupo sa poder ng kapangyarihan? Hindi lang ngayon, kundi sa matagal ng panahon, bakit hindi nila ginamit yan? Upang ipaalam sa China na meron pong legal na dokumento na basihan na atin ang West Philippine Sea. Ngayon kung hindi makinig ang China, andyan ang International Court of Justice. Di ba? Isampa po ninyo. At gawin yung ebidensya, OCT-01-4. Ngayon ito po ay walang pagdududa na ito'y tatanggapin dahil ito po isang international document. Rehistrado po sa Royal Crown of England. At yung pong dokumentong yan, ano po, dito sa ating bansa ay napakarami pong mga sumususog na mga legal na dokumento mula po sa mga institusyon na nagpapatunay na totoo ang OCT-01-4. Kaya nga po nakakalungkot at nakakainis nga po, ano? Dahil pagka yan po ay isinerch mo sa search engine, ano? Sa Google, kung may lalabas man na OCT-01-4, pilit po nilang sasabihin na yan ay questionably kunong titulo. Questionabling titulo. At may iba magsasabi na yan ay fake titles. Pero kung atin pong uungkatin ang mga nangyari kaugnay sa usapin ng OCT-01-4, kung yan po ay peke, bakit yan po ay pinag-usapan sa korte? At nagkaroon ng desisyon ng Pasay Court, Branch 28, yung pong dating Court of First Instance, na kung saan ang kanilang desisyon ay yung pong tinatawag na Decision with Compromise Agreement ng Court of First Instance, Branch 28, noong 1972, na kung saan ang judge ay si Judge Agana. At yan po'y nilitis ng mahigit na 10 taon. Ngayon, kung walang katotohanan po ang titulong yan, bakit yan ay naisalang sa court at pinag-usapan at nadesisyonan na lehitimo, legit, at may tunay na nagmamay-ari sa 01-4 OCT-01-4. Desisyon po yan ng korte. Di po ba? Kung yan ay hindi totoo, imposible po na yan ay pag-usapan sa korte. At dahil yan ay pinag-usapan sa korte, ibig sabihin po, yan ay totoo. Ngayon, mga karagdagan, dokumento, ano po, na ipapakita natin, bukod po dyan sa OCT-01-4 na titulo, ano po, Ito po. Certification. Yan po yung ano no, yan po yung second page ng titulo no. At kung mapapansin niyo po diyan ano, yan po ay reconstituted na titulo dahil yan po ang inutos ng Korte Suprema noong 1978 decision. Dahil nasira na nga po ano sa gera, sa mga kalamidad ang mga original na dokumento, titulo ng OCTC 01-4. At dahil sa mga desisyon na nangyari at dumaan sa mahabang proseso sa Korte, ay dinesisyonan po ng Korte Suprema na magkaroon po ng reconstitution ang titulong ito. O ngayon, kung hindi totoo ang OCTC 01-4, bakit ito nireconstitute? At mismo ang Korte Suprema ang nagutos nito noong 1978. Ayan po, no? Sino po ang mga nakapirma dyan? No? Honorable Enrique Agana, yan po yung judge ng Court of First Instance na nagdesisyon na ng tinatawag na decision with compromise agreement noong 1972. Fred Ruiz Castro, Chief Justice, Supreme Court of the Philippines. Ferdinand Edrelin Marcos bilang presidente ng Pilipinas, Roberto V. Reyes, Assistant Executive Secretary ni President Marcos noong panahon na yan. At syempre, ang nagmamay-ari, sole heir ng titulong yan, walang iba kung hindi si Tiburcio Villamore Marcos, successor heir owner. Diba? Yan po ang sinasabi ng documents. Ano pong karapatan natin na sabihin na yan ay hindi totoo? Dokumento po ang nagsasabi, hindi po tayo, hindi po ang programang MATE. Kundi ang nagsasabi po ay ang dokumento mismo. At ang nagpapatunay niyan ay marami po. Pakita ko po yung isa, ito po. Certification issued by Commissioner Antonio M. Noblejas, Land Registration Commission on January 3, 1964. So, bahagi lamang po ito ng kabuuang sertifikasyon. Okay, sabi po rito, no, issued upon written request of Honorable Solicitor General Felix Macasyar. Mag-research po kayo, ha? Kung tunay na tao, si Solicitor General Macasyar, totoo po siya. At bahagi po siya ng mga abogado, ha? Na kung saan ay tinalakay, nilitis sa Court of First Instance hanggang 1972 sa pamumuno po ni Judge Enrique Agana. Ibalik natin, basahin natin. No? Issued upon written request of Honorable Solicitor General Felix Macasyar to controvert accusation against the government that it conspired from the falsification of the said OCT number T01-4, TCT number T-408, and TCT number T-498. Considering that this commission and the Register of Deeds in other provinces had never issued other land title. So maliwanag po. Ha? Wala pong ibang legitimo at legal na titulo ng lupain ng bansang Pilipinas maliban sa OCT 01-4. At itinatanggi nga po rito ng pamahalaan nung panahon na yan na sila'y nakikipagkutsaba para manipulahin ang OCT 01-4 at palabasin na ito'y walang katotohanan, hindi totoo, hindi umiiral, at peke. So, idininay po ng pamahalaan na sila'y kabahagi ng sabuatan para i-disregard ang OCT 01-4. So, ano po ang ibig sabihin nito? Tunay, hindi po ba? Kaya nga po, nakakalungkot at nakakainis dahil sa kabila ng katotohanan na ito ay pinipilit po ng mga sinungaling na mga politiko na hindi totoo ang OCT 01-4. At ang masakit pa, ano po, wala naman silang ebidensyang maipakita na nagkaroon po ng resolusyon ang Korte Suprema na hindi nga totoo ang OCT 01-4 dahil apat pong desisyon ng Korte Suprema mula noong 1974, 1976, 1977, at 1978 ang nagpapatunay na totoo existing At legitimo, authentic ang OCT 01-4. Desisyon po yan ng Korte Suprema. Apat na desisyon. Oh. Ngayon, kung sasabihin po ng mga sinungaling na politiko na hindi totoo ang OCT 01-4, eh magpakita sila ng ebidensya na kung saan ay itinatatwa ng Korte Suprema ang kanilang mga naunang desisyon at sinasabi na hindi totoo ang OCT 01-4. Ganun lamang po kasimple ang pagpapatunay ng katotohanan ng isang pahayag. Pero hanggat kayo, mga politiko, ay walang maipakitang lehitimong ebidensya, eh, dyan po nang gagaling ang pinapahayag po natin na sinungaling kayong mga politiko. Dahil bilang mga politiko, ay tungkulin po ninyo na paglingkuran ng may katotohanan ang mamamayan. Kaya nga, ang sinasabi nilang public service is a public trust. Kung ikaw ay sinungaling sa iyong pamumuno, ikaw ay hindi nararapat maging public servant dahil public service is a public trust, betrayal of the public trust. Di po ba? So, ganun po yun. Kaya lang, ang mas nakakalungkot, ano po, eh marami pong mga kababayan natin ang naniniwala sa mga pahayag na ito ng mga politiko kahit na wala silang maipakitang ebidensya na totoo ang kanilang mga ipinapahayag. At masigit na nakakalungkot po ang nangyayari na sa kabila ng pahayag ng MATE na may kalakip na mga lehitimong ebidensya, ay marami pa rin mga Pilipino ang ayaw paniwalaan ang mga lehitimong dokumento. Ano po ang mangyayari sa atin kung ganon? Di po ba? Magpapatuloy ba ang ating kahirapan, ang ating pagkaapi, at patuloy na pinagsasamantalahan ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan dahil sa hindi po natin kayang paniwalaan ang katotohanang may sapat na ebidensya. Dahil kung mangyayari po na magawa lang natin na paniwalaan kung ano ang totoo, eh magkakaroon po tayo ng armas ng kaalaman upang ipabatid sa mga politiko na alam natin ang totoo na kanilang itinatago. At maubliga sila na aminin na totoo nga ito at lahat ng kondisyones ng katotohanan ng titulong ito ay maubliga po nilang gawin kahit na masama ang kanilang loob dahil inaatasan sila ng kanilang mga mamamayang pinaglilingkuran na ipatupad ang mga kondisyones ng titulong ito para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Tuwing magsasalita ang mga politikong sinungaling sa ating harapan, pupwede naman kayo mag-raise hand at magtanong, congressman, senador, mayor, governor, o kahit nakagawad, kapitan, o di ba? Bukal, o lahat. Pwede naman sabihin na, congressman, mayroon pong titulo ang Pilipinas, ang OCT 01-4, at sinasabi po dyan na ang lupain ng bansang Pilipinas ay para sa kapakanan ng mahihirap na mamamayang Pilipino. Congressman, sana naman, pag-aralan mo, kung hindi mo alam ang OCT 01-4, tutulungan ka namin. Nasa likod mo kami. Isulong mo ang mga provision na yan ng OCT 01-4 upang matulungan mo kami at magkaroon kami ng sariling lupa. O di po ba? Ganun lamang po. Kung ang lahat ng mga Pilipino ay makakapagsalita ng ganito sa harap ng mga politiko, di po ba? Napakaraming impact niyan. Napakapwersa po niyan. Pero para mangyari ito, paniwalaan muna natin ang katotohanan ng dokumentong ito. Dahil hindi natin magagawa na yan ay isulong kung tayo mismo na dapat makinabang sa mga dokumentong ito ay hindi makapaniwala sa katotohanan na ito. Kaya minsan, parang pasok ang kasabihan na deserve natin na maging mahirap at magpatuloy na maging mahirap dahil ayaw nating tanggapin kung ano ang katotohanan. No? Pero sa atin po, no? Dahil hindi naman tayo ganong 100% na naniniwala sa kasabihan na yan, no? Dahil marahil, hindi talaga alam ng mas maraming mamamayang Pilipino kung ano ang katotohanan. At dahil sa mas marami ang mga Pilipinong hindi nakakaalam ng katotohanan, malakas ngayon ang loob ng mga politiko na patuloy na itago ang dokumentong ito dahil mas marami pa rin ang tiyak na maniniwala sa kanila dahil mas marami pa rin ang hindi nakakaalam ng katotohanan ng OCT 01-4. Okay. Karagdagan pa rin pong ebidensya. Ito po yan. Yung pong binanggit ni Tita Carmen kanina, di ba? Yung pong sinasabi nila na pagkakaalam ni Tita Carmen, naisanla ang Pilipinas. Panahon ng Amerikano. Binanggit po ni Tita Carmen na parang narinig ko, di ba? Sa programa nila kanina. Totoo po yun. Naisanla po ng $20 million or peso. No? Kasi nung panahon po ng 1899, 1:1 po. $1 is equal to 1 peso. Ganun po kalakas ang peso noon. Ito po ang dokumento na sinasabi ni Tita Carmen, papatotohanan ko na lang po. Dahil bahagi po ito ng titulo ng OCT 01-4. Pag sinabing isinanla ang Pilipinas, natural meron pong dokumento na isinanla. Di ba? At ano ang dokumento isinanla? Yan po yung titulo ng OCT 01-4. Pakita ko po sa inyo. Ayan po. Basahin ko na lamang po. Screenshot nyo po, tapos isum nyo na lang. Ayan. Emilio Aguinaldo, the President of the First Philippine Republic. 1899, Aguinaldo borrowed the OCT 01-4 for collateral of 20 million pesos. Sabi ko kanina po, pares lang po ang dollar at peso. No, yan. 20 million pesos directly to U.S. Treasury. Anong ginawa? Ayan, President Emilio Aguinaldo returned from exile and on June 1898, in Kawit, Cavite, proclaimed that the Filipino people who have no land, property anymore because it was sold already to Cruz Villamor. Ayan, maliwanag. Italiano family clan since 1810 to 1890, President Emilio Aguinaldo, on the 20th of January 1899, called a new Congress meeting held in Barasoin Church, Malolos, Bulacan. A law had been approved, authorized the floating loan amounting to 20 million pesos and decreed pass resolution number 01, a declaration of intent to the owner of OCT 01-4, TCT 408, and TCT 498 to avail and use the property as collateral under the bilateral Minefield Breakthrough Successor Agreement for 50 years in the Philippines and 20 government liable to pay yearly interest of 1% per annum under mutual trust deposit. Done in the United States of America this 12 of June 1899. Ang pumirma, William McKinley, President of the United States of America. So yan po yung sinasabi ni Tita Carmen kanina. Hindi po ba? Sinanla po yan. At yan po ay natubos noong 1940s after po ng World War II. At bahagi nga po ng tumubos na binanggit na natin ay si Juan Luna, Antonio Luna. Na si Antonio Luna ay namatay ng binata. Pero meron siyang girlfriend. Okay? Ang girlfriend niya ay si Doña Luisita Cohuangco. At dahil siya ay binata, so yung kanya pong parte sa lupain ng Pilipinas na ibinigay sa kanya na nanggaling sa OCT 01-4 dahil nag-ambag po siya ng pantubo sa OCTC Rwanda na bahagi po ng 20 million US dollar, binigyan po siya ng lupain na 1,000 hektarya dyan po sa Hacienda Luisita ngayon. Kaya naging pagmamayari ngayon ng mga kuwangko ang Hacienda Luisita. Bakit? Dahil iniregalo po yan ni Antonio Luna kay Doña Luisita Cuanco. Kaya, ngayon, kung hindi totoo po, ang OCTC Rwanda Sport, bakit hindi nahati-hati ang Hacienda Luisita sa programang CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program? Dahil napatunayan na yan ay pribadong pag-aari na hindi pwedeng pakialaman ng pamahalaan. Dahil ang bahagi lamang po ng CARP ay yung mga lupain na walang patunay na nagmamay-ari. Pero dahil nga sa dinidisregard nila ang OCTC Rwanda-4, idinisregard nila ang OCTC Rwanda-4 dahil dais po nilang palitawin ng lahat ng mga lupain sa buong Pilipinas ay pag-aari ng pamahalaan na wala pong katotohanan. Bakit? Dahil noong 1974, ito po, 1974 Supreme Court decision, maliwanag po ang sinasabi dito. Ano po? Dahil noong 1962, ano po, sa panahon po ni Diosdado Macapagal, nagkaroon po siya ng programa, yung pong tinatawag na Land Reform Program. At namigay po siya ng lupain sa mga magsasangka na galing sa OCTC Rwanda-4. Pero ano po ang nangyari? Ito po, sa desisyon ng Korte Suprema noong 1974, ipakita po natin. Ano po? Babasahin ko lamang po yung first paragraph. Dahil nagreklamo po ang Tagayantalyano clan. Dahil wala pong karapatan ng pamahalaan ang administrasyong Macapagal na mamigay ng lupa dahil hindi kanila ang lupain. Okay, ang desisyon po ng Korte Suprema, ito po. With the blessing of our Supreme Being, with this judicial enhancement over victim of injustice and greatest land grabber scandals, the Republic of the Philippines, represented by ex-President Diosdado Macapagal, the Secretary of Finance, the Solicitor General, through Blue Ribbon Committee, failed to deviate entering with the last successor heir of Prince Julian Macleod Tagliano, owner of the gold bullion through El Banco Español Filipino and Hacienda Filipina Archipelago, consisting of 7,109 islands and islet. So, ibig sabihin po, di ba? Guilty ang Macapagal administration ng the greatest land grabber in the history of the Philippines. Dahil anong karapatan mo, Macapagal administration, na ipamigayan lupa na hindi sa iyo? Isa na lang pong matibay na prueba ng OCTC Rwanda-4 ay totoo. May katotohanan. At kung yan lamang po ikikilalanin ng mga politiko, wala po sanang magiging squatter na Pilipino sa Pilipinas, bagkus magkakaroon po ng maunlad na kabuhayan ng lahat. Dahil kita nyo po, nakalagay dito, bullions, gold bullions. Kaya nga po mayaman talaga ang mamamayang Pilipino. Dahil kalakip po ng OCTC Rwanda-4, bukod sa lupain, ay kalakip po dito ang mga kayamanan na naipon dito sa Pilipinas. At inyo ay bahagi po ng OCTC Rwanda-4. Napakaganda sana ng ating magiging kabuhayan. Pero siyempre, dahil talagang namamayagpag ang mga sinungaling na politiko na nakikinabang sa mga tupo ng mga bullions of gold na ito, na para sana sa humanitarian welfare ng mamamayang Pilipino, sinosolo ng nila. Ngayon, ano ang magagawa po natin? Ipakalat pong katotohanan na ito, paniwalaan ang katotohanan na ito, at maging bahagi po ng ating pakikipagtalastasan sa mga politiko tuwing sila ay lalapit sa atin upang humingi ng kanilang boto upang humingi sa atin ng boto para sa kanilang pagkapanalo sa mga eleksyon. Di ba? Napakarami pong pagkakataon. Marami pong maaaring mangyaring pagkakataon upang tayo po na may alam. Ha? Sa mga dokumentong ito ay mabanggit po natin ang harap-harapan sa mga politiko, ang katotohanan na ito, at maipakita sa kanila na alam na natin ang katotohanan na ito at kailangan na nilang aminin ang kanilang matagal ng kasinungalingan na sinasabi na walang katotohanan ng OCT 01-4. At batay nga po sa isang report ng CIDG, hindi po ba? CIDG sa pamumuno po ni General Magalong, Benjamin Magalong, hindi pa, na ipinakita na rin po natin sa ating programang Mate. Hindi po ba? Na kung saan, mismong ang naging report ng CIDG ay sinabi po doon na ang mga desisyon ng Korte Suprema tulad po nitong 1974 na kung saan ay nagpapatotoo sa katotohanan ng OCT 01-4 ay pumasok na po sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Na kung saan ang ibig sabihin po ng mga katagang ito ay hindi na maaaring baguhin pa ang mga desisyon na yan magpakailanman dahil ito'y pumasok na sa penal na. At maging ang Korte Suprema na nagdesisyon nito ay hindi na maaaring galawin, baguhin ang desisyon na ito. So, saan ngayon nang gagaling ang lakas ng loob ng mga sinungaling na politiko para sabihin na hindi na totoo, hindi na nag-i-exist ang OCT 01-4? Nagkakaroon po sila ng lakas ng loob. Nagkakaroon po sila ng kapal ng mukha para sabihin ng mga kasinungalingan na ito dahil naniniwala sila na maraming mamamayang Pilipino o mayoryang bilang ng mamamayang Pilipino ang hindi nakakaalam sa mga dokumentong ito. Para mabago po ang paniniwalang yan ng mga politiko, nasa atin po ang susi, mga kababayan. Tanggapin po natin ang katotohanan na ito at isagawa, pilitin ng mga politiko na maisagawa ang mga kondisyones na nakalakip sa dokumentong ito upang mawakasan na po ang matagal ng kahirapan na ating nararamdaman. Mahirap po ba, mga kababayan, para sa atin na sa oras na lumapit ang politiko ay banggitin po natin ang katotohanan na ito? Di po ba? Tingin ko po ay, kung ako, napakadali, hindi po ba? Lalo't meron po kayong maipakitang dokumento po ito. So, nandyan naman po sa screen. So, screenshot po ninyo. Tapos, iprint ninyo. O at least meron na po kayong dokumento may papakita sa kanila na kayo'y nagsasabi ng may basihan. At galing pa sa Korte Suprema. Tandaan po natin ng mga pinal na desisyon, lalo na po ang mga prinsipyo, lalo na po ang mga desisyon ng Korte Suprema na pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata ay nagiging bahagi po ng ating batas na dapat sundin dito sa Pilipinas. Kahit wala po silang magagawa bilang public servant kuno na sundin kung ano ang sinasabi ng mga legal na batas. Dahil yan ang kanilang obligasyon. Hindi nila maaaring sabihin, hindi pwede yan, ang batas na yan, di ba? Dahil wala pong tao na mas nakakataas sa batas. No man is above the law. Yan po ang isa sa mga prinsipyo ng ating konstitusyon. Ibig sabihin, ang lahat ay dapat sumunod sa ating batas na nakasaad sa konstitusyon. At karapatan po natin bilang mamamayan na ipahayag kung ano ang katotohanan, freedom of expression, lalo na kung totoo ang ating ipinapahayag. Ngayon, paano po tayo makakatiyak na totoo ang ating ipinapahayag? Documents. Di po ba? Gaya ng sinasabi po natin ng paulit-ulit, ang anumang pahayag, paninindigan, nang walang sapat na lehitimong ebidensya na makakapagpatunay sa ating mga pahayag ay mananatiling pahayag. Ha? At hindi pwedeng ipilit sa iba na tanggapin dahil hindi mo nga mapatunayan na yan ay totoo. Bakit namin tatanggapin? Di po ba? Kaya nga po nalulungkot, nakakalungkot dahil narito po ang mga dokumento pero marami pa rin pong mga Pilipino ang ayaw maniwala sa mga lehitimong dokumento na kung paniniwalaan lang sana ang matagal na hinahing na kahirapan ng lahat ng mahirap na mamamayang Pilipino ay kaagad-agad sanang masusolusyunan. Bukod po, dyan sa 1974 decision, meron pa po yung 1978 decision ng Korte Suprema. O, tingnan po natin. Basahin ko lamang po yung persistence. Ayan po. O. The OCT 01-4, Hacienda Islas Pilipina, is absolutely existing and found authentic and was registered in accordance with LRA 496 of 1902, which caused the issuance of Decree 297. Oh. Doon na lamang po. Oh, di ba? Maliwanag po ang sinasabi ng Korte Suprema. Decision po yan noong 1978. Ah, di ba? Sabi po ng Supreme Court, ang OCT 01-4 ay absolutely umiiral existing at found authentic. Original, authentic, hindi peke, kundi authentic. So ito po yung mga legal na dokumento na kahit po saan makarating ay pwede po nating dalhin. Dahil hindi po tayo nagsasalita noon, kundi Korte Suprema. Ano ba ang Korte Suprema? Ang pinakamataas na korte sa buong bansa. At ang Korte Suprema mismo ang nagsasabi, naglilinaw, kung ano ang tamang interpretasyon ng mga batas na umiiral dito sa ating bansa. At sinasabi na yon ng Korte Suprema na ang OCT 01-4 ay umiiral at authentic. Sino nagsabi noon? Ang desisyon ng Korte Suprema noong 1978. Di po ba? Kaya nga po patuloy po tayong nananawagan, ano po? Sa lahat ng mamamayang Pilipino. Na kung nais po talaga nating mabago ang ating hirap na kalagayan, ang isa sa unang susi na dapat po nating magawa, na napakadali naman, paniwalaan ang katotohanan na ito, at pag pinaniwalaan natin ang katotohanan na ito, ibahagi natin sa lahat at sabihin sa harap ng mga sinungaling na politiko na alam natin ang OCT 01-4. Yun lang po. Siguro naman na hindi po napakahirap niyan para hindi natin magawa. Pero kung tayo mismo ay mas naniniwala sa ating mga iniidolong mga politiko na patuloy na nagpapahayag ng kasinungalingan kaugnay sa OCT 01-4, so wala po talagang maaaring masasabi tayong magandang kinabukasan. Ang magandang kinabukasan po natin, mga kababayan, mga kamate, mga kabandido, kadalasan, ay dapat meron po tayong partisipasyon. Hindi po magic na makukuha ang nais nating kasaganaan. Kaya nga sinasabi ay ng parabola, ano po, ng isang golden rule, isa sa golden rule, ano po ay what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kung ano ang iyong ginawa, meron kang mapapala, meron kang aanihin. Hindi po ba? Kung ang gagawin natin ay ipalaganap ang katotohanan na ito, darating at darating ang panahon na magre-resulta ng maganda ang gagawin natin ng pagpapahayag ng katotohanan na ito. Pero kung hindi natin gagawin yan, eh ano ang inaantay natin? Wala. Di po ba? So what you sow is what you reap. Kaya mga kababayan, sana naman, pagtulong-tulungan natin na ipahayag ang katotohanan na ito. Dahil po'y para sa atin. Kung tunay na meron tayong malasakit sa ating mga kabuhayan, sa kabuhayan ng ating mga anak, ng mga anak ng ating mga anak, meron po tayong magagawa. Napakasimple. Alamin ang katotohanan, ipalaganap ang katotohanan, at ipamukha sa mga politiko na alam natin ang katotohanan na ito. Ganun lamang kasimple, hindi po ba? Pero, gaano naman ito kasimple? Ang malaking tanong, bakit hindi nagagawa natin ito? Ano ang dahilan? Ako, may guess po ako. Dahil, mas higit po nating pinaniniwalaan ang mga sinungaling na politiko. Kaya binabanggit po natin na sinungaling silang mga politiko dahil sila'y nagpapahayag, itinatatwa ang OCT-01-4 nang wala silang ipinapakitang lehitimong ebidensya na null and void na nga ang OCT-01-4. Pero imposible na po sa kasalukuyang panahon na mabaliwala ang OCT-01-4 dahil ang mga desisyon ng Korte Suprema ay pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata at ang mga katotohanan ay mananatili na habang panahon. Kaya ang tanging magagawa na lamang ng mga politikong sinungaling na ito ay itago sa atin ang katotohanan na ito dahil wala na po silang pagkakataon na mabago ang katotohanan na ito. So pabor po sa atin yon. Buti na lang, hindi po ba? At nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema at pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Ang kailangan na lang natin, mga kababayan, ay diskubrihin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Okay, so bati muna tayo. Angelo Renaha, happy weekend. Kabandido Kuya Saldi, Nazareno Day, Malolos, Bulacan. Okay, thank you. Angelo Reda, bukas Mate, tuwing Sabado 8 to 10 sa DCRJ Radio Bandido Mega Man ES, no? Bukas pa rin po tayo, no? Okay, Angelo Reda, tatlong araw na lang sona ni BBM sa Lunes, July 27, 2020. Okay, masipag si Angelo Reda. Happy 112th anniversary INC Lunes, July 27. Ah, talaga? Oh, thank you for the information, ha. Oh, mukhang nulat ni ano to, no? Sipag si Angelo, ha. Angelo Reda, bad news, kabandido, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, July 20, 2026, Martes, pagkatapos ng SONA 2026. Okay, tumaas na nga, tataas pa ulit. Ano? Grabe na ha. Angelo Reda, done and like, share, kamate, maraming salamat. So, Angelo Reda, yan, dami niyang chat. Ha? Magbabalik sa Lunes si Ira V. Panganiban para sa SONA 2026 sa DCRJ Radio Bandido Special Coverage. Yes, no? Vilcar Servanya Batislaon. Ayan. Good morning sa magandang umaga rin po. Merly Gekomo, good morning everyone. Ayan. Tapos si CJ Brian Navarro, magandang maulang umaga po kamate at kabandido. Nakatutok po kayo sa programang Mate ni Kuya Saldi Lennon. Ako naman po ang taga-subaybay, taga-pakinig ng programang ito. Ang Mate Program, CJ Brian Navarro po, at samahan ninyo po si Sir Saldi Lennon hanggang matapos ang programang Mate. Ito po ang kilos kontra korupsyon at kontra kahirapan ng programang Mate. Salamat, CJ. CJ Brian Navarro, I am also a PWD with cerebral palsy since birth, Sir Saldi, and I can relate sa panawagan po ng programang Mate para sa kapakanan ng PWDs. Tama po yan, Sir Saldi. Thank you. Okay, so good morning, CJ Brian. Okay.

0: Hindi po ito magulo dahil ito po ay documents, legal battle. At kung mayaharap po natin sa pandaigdigang International Court of Justice, ang mga dokumento ito, 100%, magwawagi po tayo. At dahil yan po ay usapin po ng pag-aari, hindi po teritoryo, antimano po. Hindi po teritoryo ang pinag-uusapan dito. Ownership po ang pinaglalaban natin. Na yan nga po ang panawagan natin sa mga politiko na sana ay bigyan ng pagkakataon ang katotohanan na ito. Okay? So, 8:56. So, syempre, ang ating pong programang mate ay may pamparelax. So, punta na po tayo sa ating joke-joke time. Ayan. So, ang joke po natin ngayon po ay pagkukumpara po ng utak ng babae at ng utak ng lalaki. Ayan, ha? Okay. So, meron pong isang pamilya, ano po, na meron po silang pasyente. Ha? At sila po ay nakikinig sa isang eksperto na nagsabi po na yung kanilang ama, na haligi ng tahanan ay hindi na maganda ang lagay. Ano? At kailangan na ng brain transplant dahil malala na ang brain tumor ng kanilang tatay. Ano? At ang sabi nga ng mga anak, ano po, sabi ng yan po ba ay 100% na magiging matagumpay? Bueno, sabi ng doktor, hindi ko masasabing 100% dahil very risky ang operation ng tumor, ng brain. Pero kung wala tayong gagawin, baka siguro hindi na magtatagal ng inyong tatay ng isang buwan, sabi niya. So, pero mas malaki ang porsyento na magtatagumpay dahil sa tulong ng mga equipment ngayon, sabi, high-tech. Sige, sabi ng mga anak, nag-desisyon, sige po. So, sabi ngayon, kailangan natin ng utak, sabi niya. So, meron akong mai-recommend sa inyo kung anong gusto ninyo, sabi niya. Ang utak ng lalaki, $500,000. At ang utak ng babae, $200,000 lang, sabi niya. Di, umokay na sila. Pero yung isang babae na anak, nagtaka ngayon, nagtanong. Dok, ba't mas mahal ang utak ng lalaki kesa utak ng babae? Sabi ng doktor, alam mo, iha, kasi yung utak ng mga lalaki ay hindi gaanong gamit. Kaya mahal. Okay? So, yan po yung joke na ewan ko, no? Dahil lang mga babae daw ay ano ba yun? Sala sa init, sala sa lamig, ha? Tamang hinala, kaya gamit na gamit ang kanilang utak, kaya mas mura. Ayan! So yan po ang ating joke ngayong gabi, ay ngayong umaga, mga kamate. So maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana po, no, ipalaganap natin ang katotohanan ng OCT 01-4. Bukas po, magsama-sama ulit tayo, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Ito pa rin po yung lingkod, Sal de Leon. Maraming maraming salamat po. Good day sa lahat.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, kami po ang makakasama ninyo sa Ang Buhay at Batas. Representing Attorney Nikki and Attorney Carlo. Ako po si Attorney Miley Mendoza and nandito po, bagong-bago kasama natin ngayon. Attorney Gab, kamusta? Pakilala ka naman.
5: Hello po. Good morning, Attorney Miley. Very excited to be here sa Buhay at Batas. This is my first time live.
4: Yes, very excited also na kasama ko ngayon si Gab dahil si Gab, naku, sigurado makakapag-explain ng maayos. Yan naman, napakagaling din na lawyer. So Gab, simulan na natin kaagad kasi marami-rami tayong piniling tanong para sa araw na ito para marami tayong masagot today. First question agad tayo Gab, mula kay Armando. Ang question Gab, I will read it. Kung nailipat na sa isang kapatid ang titulo ng lupa, may habol pa ba ang ibang anak?
5: Nako, lupa. Isa sa mga pinaka-controversial na topic.
4: Yes.
5: Lalo na
4: lalo
5: sa pamilya.
4: Lalo na mga kapatid. Tama
5: yes.
4: Yan. Agree.
5: Yung sa question na ito, i-assume po natin na itong lupa na to ay walang will or walang walang will. Ngayon, itong lupa ay pinaghatian ng anak dahil yung kanilang magulang ay namatay na. So, assuming na walang will, sa batas, hati po ang mga anak na pare-pareho or co-equal heirs. So, ang nangyari po ay isa sa mga anak ay nilipat niya sa sarili niya yung property. Ngayon, ang tinatanong ni Armando, paano po ba may habol po ba yung ibang mga anak sa nilipat na titulo? Sa batas po, meron po. Kasi lahat sa under Article 980 ng Civil Code, lahat po ng mga legitimate heirs ay pare-pareho sa right na magiging sa property na pinasa ng kanilang magulang.
4: Tama na, oo.
5: Opo. Tapos, regarding po sa remedy, ang pwede pong gawin natin ay mag-file ng isang action for reconveyance. Ito yung paraan kung saan sinasabi natin na yung property na tinutulo sa isang sibling ay dapat ipamahagi sa ibang mga co-heirs na siblings rin.
4: Okay, tama ka no, Gab. Mamaya may questions na naman tayo about sa lupa eh. So may magtulungan tayo sagutin ulit yung questions regarding sa land. Yung next question, Gab, mula kay Melanie. So read it, Gab.
5: Mahaba
4: yung question niya.
5: Number 2, si Melanie nagtatanong. Hello po, good evening. May tanong po sana ko kasi po nagka-problema kami ng tiyahin. Usapan namin, bibili ako ng lote sa kanila. Kaso wala pa ang pera ko. So, nag-usap kami kung willing niyang hintayin ang pera ko. Sabi niya, oo. Ngayon po, dahil magkasundo naman kami, nagpatayo naman ako ng bahay sa lote niya. Ngayon po, nagbago ang isip niya, ayaw na niya magbenta ng lote. Pwede po ba yon? Napaalisin niya ako akagad. Kasi nakiusap man ako nang bigyan niya ako ng mga 2 taon. Kasi mag-iipon po ako ng 3 months pa ako dito sa lupa niyang Salamat po.
4: O yung pinakatanong niya, Gab, no, kung pwede ba yun, napapaalisin siya kaagad if of course eviction ng aunt niya. So, i-summarize natin yung facts, Gab, since marami-rami siyang nasabi sa atin no, na i-share. Dito, ang may-ari talaga ng lupa, and in-acknowledge naman niya, yung auntie niya ang may-ari ng lupa. Yung ating question sender, si Melanie, siya ay supposedly nagkaroon ng agreement sa auntie niya na bibilhin ni Melanie ang lupa. Ngayon si Melanie, with that agreement in mind, ay nagpatayo kaagad ng bahay sa lupa. Ang tanong, if kung pwede ba siyang immediately na evict ng kanyang aunt. Okay, para sagutin yan, no, based only on what you said, Melanie, and if you can prove na may agreement between you and your aunt, then you can be presumed as a builder in good faith. Pag ikaw po ay isang builder in good faith, ikaw ay somewhat protected by law, yung interests mo or yung rights mo as a builder in good faith. As such, yung aunt mo may options siya with respect to the house that you built, no? So pwedeng i-appropriate option A, appropriation, your aunt can appropriate the house that you built, take ownership over the house, but she must pay you for the expenses that you incurred in building the house. Option B naman, ang option na pwedeng exercise ng aunt mo at pwede mong i-demand sa kanya ni exercise niya ay yung compulsory sale wherein she can force you to buy the land from her. But if the value of the land is significantly higher than the value of the house o doon sa costs mo to build the house, then you cannot be forced to buy the land. Instead, pwedeng gawin is mag-usap kayo for amount of reasonable rent. Dahil ikaw ay builder in good faith, meron din tayong rights, meron kang rights rather, under the civil code din for right of retention. So suppose ang pinili ng aunt mo ay option A, which is to keep the land and also take your house, then yung costs in building the house, or this will be considered as useful expense. On that note, your aunt will be forced to pay, kung option A ang piliin niya, will be forced to pay the full costs of the house dahil nga ito ay considered as a useful expense. And also, the law grants you right of retention, meaning meron ka namang right to stay in the house or to hold onto the property until fully ma-indemnify ka for the costs of the house. But on one hand naman, Gab, di ba, kapag ka hindi kasi na-prove yung agreement with the aunt, pwede kasing sabihin o ikaw ay maituturing na builder in bad faith. Ano naman yung kaibahan nun? Kapag ikaw ay builder in bad faith, meaning nagpatayo ka ng improvements such as the house sa lupa ng ibang tao without the knowledge and consent ng landowner, then the landowner has the following options. The landowner can appropriate the house that you built without indemnifying you, meaning without paying for the costs that you incurred for building the house, the landowner can appropriate or take the house. Second, demolition ng house and at your expense. And then third is compulsory sale of the land, even if the land, the value of the land is significantly higher than the costs doon sa iyong house or the value of your house. Kaya ang magandang gawin dyan is kapag hindi kayo magkasundo ng aunt mo regarding this matter, this case, then pwede muna naman kayo mag-settle before the barangay. Hindi ba, Gab? Yun naman yes. Din ang layunin talaga natin. Hindi naman hindi porket lawyer tayo ating pinapromote ay laging litigation. Hindi po. Kaya court action. Kung meron namang madadaan sa amicable settlement at may masasettle tayo sa avenues such as the barangay, then pwede natin i-push yun. So pwede po kayo mag-barangay set.
5: Attorney, to clarify lang po, kasi magiging repeated theme po to, yung sa builder in good faith and bad faith, may pinagkaiban po sila, di ba po? Yung good faith, hindi lang yung, hindi ibig sabihin, magandang pangalanin. I mean, good faith as in, hindi siya religion. It is... You are builder na alam mo na kahit hindi mo alam na sa iyo ang property or nasa isip talaga na sa iyo ang property kahit hindi naman, yan ang good faith. Mm-hmm. Pero pag bad faith, ibig sabihin yung property alam mo hindi sa iyo pero tinoyuan mo. Doon sa batas mas may protektado ang mga builders in good faith dahil good faith naman sila, mababait na tao naman sila.
4: Kumbaga, because of the good faith, the law would protect you in some ways, no? Mapaprotect ka kasi, halimbawa, in our case, what I mentioned earlier, diba, Attorney Gab, pwedeng ipo-appropriate yung iyong bahay or the improvements that you erected on the land. But still, meron kang right na ma-indemnify o ma-compensate for the costs that you incurred for building the house.
5: Yes.
4: Attorney, before we proceed, may mga nag-shout out or may mga marami-rami na yung nag-good morning sa atin. About may specific ka pa dito, sabi ni Maddy, good morning, Attorney Tila. Yan, shout out mo naman si Maddy.
5: Oh, yeah. Shout out kay Maddy Orsine. Good morning, Attorney. Thank you very much. Pinsan ko yan.
4: At ito din si Aya Galarosa, Attorney Galarosa, ikaw ba yan? Good morning, Attorney Miley and Attorney Gab. Mula kay Terrence po. Good morning, mga attorney. Good morning, Terrence. Alright, so marami-raming na nag-comment sa atin. So we can already proceed. Siyempre, energize tayo. Marami tayong good morning na receive. Mamaya, don't worry, we'll be reading the questions.
5: Yes, po.
4: If you post questions dito sa Facebook, we will read them. Okay, next question muna tayo, Gab. I'll read the question. Nag-file po kasi yung asawang lalaki ng annulment. Nakatanggap siya ng sulat noong June 8. Tapos po, yung sulat daw ay po kasi nungalingan po ang nakalagay. Pinibigyan daw po ako ng korte ng 15 days. Hindi po ako nakasipot. Gawa po ng wala akong kakayahan. At kahapon po ulit, dumating yung pangalawa pong sulat, sir. Nakikiusap po ako at nagmamakaawa. Ano po ba ang pwede kong magawa? Maraming salamat po. Gab, let's help Giselle.
5: Yes, but medyo...
4: our legal opinion.
5: Yes, medyo hot topic na yun ang bano, marriage. Especially
4: lang
5: recently lang. Recently lang, mayroon isang celebrity na nagpakasal at naging hot topic ulit ang marriage. So, yung issue dito is nag-file ng annulment pero hindi naman sinasabi ano yung basihan ng annulment. Dahil po sa batas, may mga iba't ibang basihan kung saan pwede ang marriage ay ang annul. So, first, ano po ba ang annulment? Ito yung marriage ay dinidissolve dahil, or hindi naman sa dinidissolve, ito ay sinasabi ng batas na walang nangyaring pagkapapakasal in the first place. So, ito yung una sa under ang isa sa mga rason kaya walang marriage in the first place ay kung yung mga elements ng marriage ay hindi na sunod. So ano yung mga elements ng marriage? So unang-una, marriage is between a man and a woman. So under sa batas, kailangan talaga between man and a woman. Second is if they are of appropriate age. They must be at least 18 years old for them to marry. Third is, if there is no marriage license. So, kailangan po pag mamemarry, kailangan may lisensya. Fourth is that there must be a valid solemnizing officer. I believe that is voidable or, wait, no. Can you please help me, please, while I look through my notes?
4: Alright. Ang marriage kasi meron siya, diba siya, Attorney Gab? Merong essential requisites and there are formal requisites. So kapag essential requisites talaga ang nawala, yun ay void ab initio, meaning from the very beginning it's void. But so go, Attorney Gab.
5: I think I mentioned all the essential requisites. Those are the ones that will render the marriage void. So dun, pag yun yung mga issue, yun yung basihan ng annulment, i-prove mo lang na meet naman yung essential requisites nung the time that you married. So na ipakita mo sa korte na nung nagpakasal kayo, 18 years old naman kayo or 21 years old kayo. Kasi pag 18 years old kailangan merong parental consent. Pero once na you continued cohabitating until the age of 21, valid na yung marriage, wala nang back out na doon. So, pangalawa is that you were married naman na there was a valid marriage license and there was a valid there was another reason that causes the marriage to be annulled as under Article 45 of the Family Code ay may mga six na reasons. First is yung I think na-mention ko, lack of parental consent. So, ito yung if you are in the age of 18 but under 21, kailangan ng parental consent, otherwise pwedeng ma-void yung marriage. So in defense of that, ipakita mo na maybe you're already over 21 and you continued cohabitating until the age of 21. So it means nagsasama kayo bilang isang mag-asawa hanggang sa naging 21 years old na kayo. Pangalawa is pag mayroong insanity. Ang insanity po ay isang hindi kailangan iprueba doon na nung panahon na nagpakasal kayo ay kayo ay there was a psychological finding na you were insane at the time of marriage. So bakit po insanity? Pinipresume ng batas na pag nagpapakasal kayo ay nasa tamang pag-iisip kayo. So nung panahon na nagpakasal kayo at napakita naman na hindi kayo wala sa kayo sa tamang isip, baka na may bipolarism, tama po ba? Or na nasa hallucinating state kayo, pwedeng sabihin na insane kayo during the time of the marriage, you could not have had the way to consent to the marriage. So ipakita nyo doon na during the marriage, insanity kayo. At in fact, even the time that you returned or your sanity has already been resumed, that you still continue to cohabitate as a married couple, that already presumes that you already consent to the marriage. Third is fraud. Fraud, ibig sabihin na nagpakasal kayo, akala mo si Juan yung pinakasal nyo, yung pala si Pedro. So yun, ang nangyari doon is may consent ulit na issue. Ang gusto mong pakasalan talaga si Juan, pero yung pala sa pagtingin mo sa birth certificate, yung kanyang kakambal, si Pedro ang yung napakasal. Meron doon fraud. So yun, baka pwedeng sabihin natin na maanal yung marriage. So ang depensa naman doon, ipakita mo na talaga naman si Juan yung pinakasal mo at baka nagsisinungaling siyang pinakasal mo si Pedro, nakapakita mo na nung during the time of the marriage, si Juan talaga yung napakasal mo. Or at the time na nalaman na mo na si Pedro yung pinakasal mo, pero napapahal mo pa rin si Pedro. So merong masasabi natin na yung marriage ay valid pa rin dahil may consent pa rin. So third is force, intimidation, or undue influence. Ito, medyo this is a dark issue kasi paano kung pinipilit kang pakasalin? So kinulong ka sa kwarto mo, hindi mo ka napapalabas unless pakasalan mo ko. At yan nangyari, pero pag napakita mo na wala naman nangyaring ganun, na pinakasal mo siyang totoo na talagang minahal mo at check ikay minahal, ay walang basihan na sabihin natin may force, intimidation, or undue influence at nagsama kayo bilang isang nagmamahalang mag-asawa hanggang sa nagkasama kayo ng matagal. So yun ay isang defense sa any allegation of force, intimidation, or undue influence. Ang isa pa is physical incapacity. For example, you are unable to, pagsabi natin physical incapacity, pwedeng sabihin natin disability, pero ni perket pilay ka ay hindi ka pwedeng magpakasal. Ibig sabihin, yung physical incapacity na hindi ka makakakonsent. So, ibig sabihin, maybe you're bedridden. That is possible na hindi ka makakonsent during that time. So, if at the time of the marriage, there was a proven physical incapacity, that could be a basis for annulment of marriage. But if you can show that you're capable naman during the marriage, and even your partner stayed with you, even when the physical incapacity has already been cured or that would be already a defense for annulment. Lastly po yung is STD, sexually transmitted disease. This is not merely yung mga minor lang, yung like for example, what would be a example of STD? Herpes, that is a minor STD, that is something that maybe not be a basis for annulment, but perfect something debilitating, like for example, HIV. and you find that your partner is already has STD, that could be a valid reason for annulment. Unfortunately po sa STD, ang pag napakita nila na may STD po ay pwedeng sabihin na pwedeng annul yung marriage. Ang pwedeng defense for annulment does is if you can show na but by the time that their STD has been cured or wala na po and you still consist cohabitated as valid as a married couple, that would still be a valid marriage. So yun po, sa bawat basihan po na under Article 45, pinapakita mo palagi merong issue ng consent at merong yung usual defenses ay either wala naman na issue sa consent or you still continued cohabitating with the partner. So yun po.
4: So just to add na lang din kay sa what has been comprehensively discussed by Attorney Gab, 'di ba Attorney Gab, meron kasi yung declaration of nullity of marriage which is different from annulment. When you say declaration of nullity of marriage, yun yung mga sinasabi ni Gab kanina na siya void from the beginning. So iba po yung course of action. Kapag po annulment, this could be valid until annulled. And specific po ang grounds for annulment under the Family Code. Article 45 lang po yan. Yung mga sinabi ni Attorney Gab kanina, lack of parental consent. Unsound mind at the time of marriage, fraud in obtaining consent, incurable STD, physical incapacity or to consummate the marriage, impotence po yun, forced intimidation or undue influence. And ito pong sinasabing annulment, meron siyang prescriptive period. That is within 5 years. Usually po, kung ano yung reckoning point kung saan natin bibilangan yung 5 years, it depends. For example, impotence or yung serious STD, yan po ay filed within 5 years after the marriage. Should be filed after the marriage. Otherwise, prescribed na po yung action mo to file an annulment. Another thing, kasi ang question kasi dito din, di ba Gab, nag-file yung asawa ng lalaki ng annulment. Ngayon, baka kasi isipin nila na kapag hindi umattend, pwedeng hindi umattend o hindi na siya nakapag-file kaagad ng answer, automatically, baka mag-grant na yung annulment. Hindi po, kasi una sa lahat, walang declaration of default kapag po mga cases of annulment. Instead, what the court will do is ask the public prosecutor to investigate whether collusion exists. Diba, isa yun sa mga mangyayari sa processes, Gab, titignan ng prosecutor kung merong collusion between the spouses para mag-grant yung annulment. Kasi po, just to emphasize, ang state kasi natin, they are protecting yung basic institution of society, which is the family. So yung marriage talaga, pinoprotektahan yan ng state na. That's why may specific grounds for annulment and merong mga processes such as pag-i-investigate if there is collusion or pagsasabwatan between the spouses. Okay, next question. Gab, ito question mula sa ating sender dito sa Facebook. Babasahin ko lang. Very fast. Good morning. May karapatan po ba ako sa ari-arian ng asawa ko? Naghiwalay po kami. Wala pa kaming isang taon at hindi pa kami mag-asawa. Pag-aari na niya mga properties. Wala po ako share doon sa properties niya. Salamat po. Kung kayo po ay walang marriage settlement o mas kilala sa prenuptial agreement na tawag, at ang default, kayo po ay kinasal after the effectivity of the Family Code, pwede ang mag-govern po sa property regime ninyo ay yung absolute community of property. Lahat ng properties na dinala ng ninyo mag-asawa, halimbawa, na-acquire mo siya before the marriage, pero dinala mo siya papunta sa marriage at wala kayong in-execute na prenuptial agreement, then yun po ay magpa-form part ng absolute community of property. What does it mean? Ibig sabihin, kayo po ay magkakaroon ng presumption na kayo hati doon sa properties.
5: Pag sinabi natin absolute community of property, lahat ng inyong inipon nung panahong kayo ay nag-asawa ay maging isang absolute na community. No, pag na-termin naghiwalay kayo, yung buong absolute community ay hati sa dalawang mag-asawa na magiging co-equal.
4: Correct. So, ito Gab, next question Gab ay tungkol pa rin sa lupa ay mula kay Juana Gab.
5: Sige po. So, good evening po, attorney. Nagbenta po papa ko ng lupa, pero yung lupa na yun, nakapangalan po sa lola at lolo namin. Binenta po niya at ng hulugan. Hindi po nila alam na may titulo yung lupa. Ngayon, hinahabol po namin, nagkausap sa barangay para sana bawiin. Ngayon po, yung bumili ng lupa gusto po kunin yung titulo na hawak po namin. Kaya pinabarangay po yung mama ko. Ano po po pwede namin gawin? At gusto po ng mama ko ipangtubos po. May gusto ko pong ipatubos po. May laban po ba kami doon? Buhay pa po yung mga kapatid ko po. Ng papa ko, sana po mabigyan niyo po ng advice.
4: Oh, ito Gab, I will give a qualified answer. Qualified no, if the grandparents are still alive, assuming mali mo buhay pa yung grandparents niya, then the sale will be completely void unless yung tatay na nagbenta possessed a notarized special power of attorney. Eh kasi po ang grandparents ang registered owners of the land. Kapag ganun po ang magiging recourse or course of action ng ating sender or nung co-heirs ay ipa-void yung or i-challenge yung validity nung sale. Kailan po dapat yan i-exercise? Well, an action or defense po para sabihin, i-declare yung in-existence ng isang contract. It is imprescriptible or it does not prescribe, but it can be filed anytime. If the grandparents are deceased na, sabihin, patay na sila. At by operation of law, na nung heirs yung lupa, then yung father validly sold his undivided share. Gab, ano ba yung pag sinabi natin undivided share? Paano ba mo ba siya i-compare or i-contrast para mas maintindihan nila yung undivided share versus kung ano na yung share na determine na after the partition?
5: Apo, pag sinabi nating undivided share, ibig sabihin nun ay hindi pa hati. So isipin na, ang usually ang sa isip ko, usually ang pinakasimpleng example ay nag-order tayo ng pizza. So may buo tayong pizza. Tapos pizza. Apat kayo. Pagdating ng pizza, hindi pa naman hati, pero alam niyo sa isa't isa tigisa kayo, hati, pwedeng ihati sa apat. Pero yung pizza itself, hindi pa siya nahati. That is what we call undivided share. Paano po yung proseso para yung undivided share ay magiging divided? Ay isa ng proseso na kailangan dumaan sa paraan ng it is called tawag dito po?
4: Partition. So
5: it can be it can be a judicial or an extrajudicial partition of the property. Hmm. So may proseso po bago ang buong property ay ihati.
4: Yes, correct. So pwede nilang gawin kasi doon yung mga heirs, mag-usap sila. It's either judicial or extrajudicial settlement with partition na nung properties. Going back to what I said earlier, if the grandparents are already deceased, then the father, so far as the father is concerned, he validly sold his undivided share. Doon nga sa example ni Gab, kung ano lang yung porsyento niya, halimbawa, doon sa, kung imagine natin siya sa isang pizza, ano, or let's say, ano siya, yung parcel of land lang, let's say 1,000 square meters yon, apat silang magkakapatid. So, i-divide mo yun sa 4, 1,000 divided by 4, 250. 250 square meters sila. So, alam nila sa sarili nila na may 1/4 share sila or equivalent to 250 square meters doon sa parcel of land. Pero as to which specific portion, hindi pa nila alam yun kasi nga hindi pa sila nagpa-partition. Kaya, yung father, ang valid lang na binenta niya is yung undivided share niya, meaning yung 1/4 na interest niya doon sa lupa. If 1/4 nga yung kanyang rights and interest over the land. Ano pwedeng gawin? Ano pwedeng gawin ng siblings niya? Pwede po sila mag-exercise ng right to for legal redemption. Ang right for legal redemption po, ini-exercise siya within 30 days from receipt of written notice sa vendor. Written notice from the vendor that nabenta na nga yung lupa. Written notice, ibig sabihin po, something na ibinigay, talagang formally na in-inform ng vendor yung kanyang mga co-owners na ibinenta niya yung lupa. Yung halimbawa, may mga instances kasi or cases na wherein the Supreme Court already said na yung kahit na alam na nila ng mga co-heirs na meron ng sale, for example, through barangay mediation or conciliation, hindi po yun magiging substitute doon sa requirement ng batas na written notice. So 30 days po yan from the time na nagkaroon ng written notice yung mga other heirs to exercise the right of legal redemption. Question, Attorney Gab, mula kay Cheska, paano po kapag ang tatlong magkakapatid ang nag-post sa akin ng FP dahil po sa utang ko? Yung isa po nilang kapatid, minention po ang name ko. Pero yung dalawa naman po, hindi nilagay ang pangalan ko, pero identifiable po. Mukhang may alam siya sa elements. Ano po ang pwede kong ireklamo sa kanila, Attorney? Salamat po sa pagsagot.
5: Ang pinakamabilis na sagot dyan ay ang kanilang ginawa ay isang cyber libel. Ano po ba ang cyber libel? Ito po ay isang libel na ginawa through the means of computer system or other similar information and communication technology such as social media. Ito po ay isang krimen na labag under RA 10175 or the Anti-Cyber Crime Act. Under Cybercrime Act. Now, ang libel po ay isang krimen na ito ay pinaparusa na under Article 353 of the RPC. Ang ginagawa lang po ng cyber libel ay ginagawa niya ay pag ito ay ginawa sa isang technological medium ay iniba yung parusa, pero yung elemento ng libel ay sinusundan pa rin. So dapat mapakita mo doon na yung mga elemento ng libel. Unang-una ay there is an allegation or imputation of a discreditable act or condition. So pasok po tayo doon kasi sinasabi, pero sinisiraan ka. Ang ito po ay ibig sabihin sinisiraan ka. Pangalawa is publication of the imputation. Dito yung publication is through social media. Pangatlo po ay malice. Ang malice po dito, sa batas po natin pagdating sa libel, ito ay yung merong intention to cause injury or to another person's reputation. Sa batas natin, it is malice can be malice in law, which is implied by the statement that it is defamatory, or malice in fact, where it is proven by showing ill will or intent to injure. Generally po, ang pagdating sa libel, merong presumption of malice, which is malice in law, dahil ikay nasiraan, it is presumed na inintention nila na ikay isiraan. Number 4 is identity of the person defamed or identifiability. Dito po, pinapakita natin na yung sinisira ang tao ay ma-identify natin. Pwede naman sabihin, hindi lang yung nakapangalan ka, ay pwede ka naman sabihin na ito yung taong sabihin nila na ito si Juan de la Cruz, kahit di naman nila yun. Pero sabihin, nakatira siya dito, ito yung asawa niya, ito ay ganitong taon gulang, ay dahil sa information na yon ay ma-identify ka, it is already pasok po siya sa libel. So sa matanong ni Cheska, masasabi natin na yung reklamo mo ay isang cyber libel na complaint. Isang cyber libel na complaint ang iyong dapat pwedeng ibigay sa piskal upang ireklamo na ikay sinisiraan through social media.
4: Alam mo, God, every time, no? Not every single time, pero most of the time, pagka Buhay at Batas, lagi tayo may questions about cyber libel. Kasi nga naman, napakadali na kasi mag-post, na it's so easy to, pwede kasi mag-express ka ng opinion, but there is a line between you just expressing your opinion or ikaw ay nagbo-border na sa pag-commit ng isang crime or mag-constitute na siya ng cyber libel. Mamaya may questions din tayo regarding or could be related to cyber libel. But in the meantime, let's answer the question from Facebook tab. Mula kay Miss Lucia. Hello po, ma'am. Merchandiser po kami sa Gaisano Grand Mall, Ross Boulevard. Every 3 months po, napapa-evaluate po kami. Nangyari po sa ang kasamahan, nakapagpapirma na po sila ng 3 months ng officer in charge supermarket. After one day, pinatawag ng HR, sinabing 1 month, extension na lang sila po. Ma'am, pwede, pwede po kaya, ganyan pinaasa nila ang tao back to agency agad, wala namang malalim na rason. Naku, kung may agency po siya, ang agency po ang kanyang employer. Diba, Gabad, usually kanyan, unless and until no, magkaroon ka ng proof na meron siyang direct employment doon sa kung saan siya na-deploy, which is yung Grand Mall Rojas, ang agency po ang kanyang employer. Ang nangyayari po kasi dyan, nagpumapasok yung agency bilang employer nung dineploy, kung sino man yung dineploy, at yung principal, let's say yung Grand Mall Rojas, pumapasok sila sa service agreement. Ngayon, pwede kasing doon sa service agreement, it was cut short, or depende kasi sa naging service agreement ng Grand Mall or Gaisano Grand Mall at nung mismong agency. Hindi naman po porket na binalik yung na-deploy supposedly doon sa Gaiso Grand Mall ay hindi natanggal na kaagad siya sa trabaho. So as of now, siguro at the very least, siya ay nasa floating pa or off detail. Hindi pa siya nade-deploy sa iba pa ulit na company. Pero ang mahalaga pong i-emphasize din, yung agency po ang kanyang talagang employer. Ito ay kung ano ha, kung isa lang naman din ay valid na legitimate na job contract dito. Alright, so ang next question, Gab, ay mula kay Dominador. Ito, Gab, ano ba yung question ni Mr. Dominador?
5: Sabi ni Dominador, dapat ba maging supportive pa ako sa matagal ko nang nahiwalay na misis ko ng almost 30 years? Sugurol kasi, nako, may malalim.
4: Oo, pero yung question na kasi, Gab,
5: support.
4: Dapat bang maging supportive pa ako? Ihiwalay natin yan doon sa pagsusugal. Okay, ang premise niya is matagal na silang hiwalay ng misis niya. Misis niya for almost 30 years na ito. Okay. Para po malinaw, Mr. Dominador, dahil kayo ay still married, under the law, if you are married, then you have that obligation to render mutual help and support. At yan nga po, isa yun sa mga nakalista doon sa kung sino ang merong right to receive support ay yung spouse. So kung ang usapan natin is whether or not merong kang obligasyon na mag-suporta, yes, you have the obligation to support the spouse, the wife, because you are married. Pero po, ang pagbibigay ng pera, hindi ka naman po under that legal mandate to voluntarily hand money or proactively ikaw yung talaga nag-volunteer na magbigay ng pera simply because you remain legally married. If the wife wants financial assistance, meron din po naman siyang responsibility to ask for support. Kasi nga po, minsan nasabi na rin niya ng Supreme Court, paano nga naman malalaman ng kabila, ng spouse, na kailangan mo talaga ng support kung di mo rin ito i-demand. So kung di lang demand, kung in-ask mo, kasi sometimes pag sinapit ang demand, makinisip na ano bang klaseng demand. Well, pwede pong extrajudicial na pag-a-ask. Pwede rin pong judicial, meaning magpa-file po kayo ng action for support before the court. But that is upon your wife. So hindi naman po proactively na kailangan ikaw lagi hindi sa isip mo, dapat obligation ko magbigay. Yes, it's your obligation. Pero hindi naman po proactively ikaw pinipilit ng batas na magbigay ka. And it is in proportion to the necessity of the recipient and to the means of the giver. So, depende rin po yan sa kakayanan ninyo na magbigay at sa pangangailangan nung pagbibigyan ninyo. Now, i-relate natin yon sa gambling, o kasi sabi niya, sugarol, or chronic gambler. Diba, Gab? So, ito, support means anything or everything indispensable for sustenance, for dwelling, for education, for basic necessities. At ang sugal or gambling, yan po ay obviously hindi po siya nagpo-fall doon sa obligation na umakyat sa taas yung case ko. Or sabi na pa, huwag daw hayaan daw umakyat sa taas yung case ko, saka daw sila tutulong. Okay, Gab.
5: Sige po, yung pagkaintindi ko po dito sa question na po, ay ito po ay isang preliminary investigation pa lang. Kahit po sinabi po ni Mila na may hearing, parang ang nangyari po ay mayroong isang affidavit na pinasa sa piskal. Ngayon si piskal, sinasabi niya, o ikaw naman, magpasa ka ng counter affidavit. Na ang gusto, ang tinatanong ni Mila, yung counter affidavit, gusto niya sana magpatulong sa PAO, pero sinasabi ni PAO, hindi po namin sasaklawin yon hanggat hindi pa dumating sa trial. So parang sinasabi, yung counter affidavit, hindi po namin yung saklaw, kayo muna yon. So basically ang gusto malaman, ang kailangan masagot natin kay Mila, explain po natin ano po ang isang counter affidavit sa isang preliminary investigation. Ngayon po, under Section 3, Rule 112 of the Criminal Procedure, pinapakita yung proseso ng preliminary investigation, and under Section 3 subsection C, ang kinakailangan na yung pag mayroong complaint, ang respondent o yung taong kinocomplain ay magsubmit ng isang counter affidavit and kanilang witnesses and other supporting documents na kinokontra nila yung affidavit ng to the complaint. So dito usually at this point, hindi pa naman kailangan ang isang attorney. Kaya baka yan yung rason, kaya hindi muna tumutulong ang PAO. Hindi naman sa ayaw nilang kunin, ay mas prioridad muna nila yung mga talagang kaso na talaga nasa court na kung saan kailangan meron ng attorney na magtutulong sa isang accused. So this time, hindi ka pa naman officially kinakaso. So dito, pwede ka naman magsubmit ang affidavit. Ang kailangan mo na lang magpatulong paano gumawa ng isang affidavit para kontrahin yung affidavit complaint na kino-complain sa iyo. So ang kailangan lang tandaan, kapag hindi ka pag nakapag-submit ng counter affidavit, si fiscal magde-decide na siya based only on the affidavit only, which is not favorable to you ikaw yung respondent. Pag hindi ka pag napag-submit, baka doon lang siya sa mag-affidavit mag-decide. Doon baka mas dumiretso pa sa trial. So mas maigi mag-counter affidavit ka. Pero magpatulong ka paano gumawa ng counter affidavit. Dito marami naman tayong resources para paano gumawa ng counter affidavit. Bukod sa PAO, mayroon naman tayong mga legal clinics or even mga legal clinics that can assist you in how to draft a counter affidavit. Hindi lang po naman yung PAO, mayroon naman po as of recently, may mga student practitioners kinakailangan ng sinasabi ng Supreme Court na they can assist in matters like this.
4: Oo, kasi sabi nga Ligap, actually, marami ding hawak kasi na kaso yung Public Attorney's Office, di ba, Attorney Gab? And tulad nga na sabi ni Attorney Gab, hindi ka pa naman umaabot sa court. For all we know, baka mamaya hindi after all, hindi umabot talaga sa korte yung kaso mo. So you just have to file counter affidavit, and you can ask actually the guidance of PAO kung saan ka ba pwede namapit para magpatulong doon sa counter affidavit mo. Like yung mga nabanggit ni Gab, Attorney Gab, yung mga legal aid clinics, yung mga eskwelahan, di ba? Gab, yung mga law schools, may mga legal aid clinics sila. Most, if not all, law schools, may mga legal aid clinics kung saan kung hindi meron mang fees, minimal yung fees nila.
5: Okay, kung since nasa City Hall na kayo, pwede kayo lumapit sa pinakamalapit na IBP chapter. Doon po, pwede ka rin din kayong tulungan paano kung may mga free legal assistance na may bibigay sa'yo.
4: IBP stands for Integrated Bar of the Philippines. Siyempre yung pinaka-association ng mga abogado dito sa Pilipinas. Okay, Gab, ang question naman ni Basha.
5: Yes. Tanong ni Basha, pwede po ba akong magtanong? Pwede naman.
4: Yes.
5: Pwede po bang kasuhan ang dating boyfriend na sinisiraan ka po, kinukwento niya ang mga ginagawa niyo noon sa kinakasama niya ngayon. Tapos yung kinakasama niya po ang nagpo-post sa social media.
4: Okay. Alam mo ba siya, you can file a criminal complaint for cyber libel, but against the current partner, yung naggagumagawa ng public defamatory post. Siguro, what I can think of is that you could implead the ex-partner or ex-boyfriend as a co-conspirator or a principal by inducement. But you have to prove na si boyfriend or ex-boyfriend ang nagsusupply ng information or defamatory information doon sa current na partner. And merong intention specifically na to have that published to ruin your reputation, yung malis, kumbaga. So, ano ba yung elements of cyber libel? Nabanggit na kanina ni Attorney Gab, so let's just run through the elements, mabilisan lang. Defamatory imputation ng isang vice, defect, or any act or omission that tend to discredit, dishonor, or cause contempt sa natural or juridical person or blacken the memory of a person who's already dead. Publication, pag-publication, ibig sabihin po niyan, aside from the offender and the offended party, ay meron pang another person, a third person who was able to read or access the defamatory post. Third is malice, and this malice could be presumed if defamatory ang imputation mo. Fourth is identifiability, either expressly in-identify ka by your name or by your circumstances is madali ka ma-identify na ikaw ang tinutukoy ng defamatory post. And syempre, what distinguishes cyber libel from the traditional libel is that through the use of computer system. Okay, so yun yung elements ng cyber libel. Next question mula kay Bam. Ang question ni Bam Gab ay, may kalive-in siya for 3 years, may dalawang anak na sila na puro lalaki, pero hindi sila kasal. Okay, yun ang premise, hindi sila kasal. Nakiwalay po kami, tapos nag-file po siya sa court na hanggang visitation lang po ako sa mga bata every Saturday. Siguro, lalaki yung question sender, no? Isa yes. Pa pong pinalitan niya yung mga apelyido ng anak ko. Ngayon po, naka-apelyido na sila sa mama nila. Sa birth certificate naman po ng mga anak ko, nakalagay na father is not applicable. Tapos ngayon po, gusto niyang humingi ng support na galing sa akin. Tama po ba yun?
5: Mm-hmm. Now, ang topic na tinatama natin dito, ano ang mga rights and obligations of a biological father? Na yung the reason why sinasabi natin biological father ay hindi po sila asawa, live-in partner po. Pero dahil porket hindi sila mag-asawa ay wala ng rights and obligations ang biological father. Sa batas meron po. Pero pagdating unang-unang gusto kong banggitin ay yung parental authority and custody. Ngayon po, under the family code, yung pagdating sa mga unmarried spouses, yung anak, yung mother ang mayroong custody over their sole parental authority over their children. Wala po, unfortunate po, dahil hindi po kasal, yung father po ay walang parental authority. However po, under hindi po parket walang authority, it means hindi ka pwedeng walang visitation rights. Meron po. Na-recognize po ng Supreme Court na ang father ay merong inherent and natural right to visit and build a relationship with their biological children. Ito po ay ibig sabihin, ang yung anak na as a biological father, you have the right to visit them, to establish relationship with them. Hindi to pwedeng hindi po to dapat ipagkait ng mother kahit pa merong hindi pagkakaintindi, nag-aaway, or hindi, porket hindi sila nag-asawa, ay wala ng karapatan ang father. Meron po. Ang isa pang binanggit dito ay financial support. Dito po, meron, ang sa batas, ang biological father has a strict and mandatory legal obligation to give support, financial support to their children. Mm-hmm. So, dito po, sinasabi na ni Bam, kailangan ba siya magbigay ng support? Kailangan po. Kasi anak niyo naman po sila. Gusto niyong bisitahin, kailangan rin niyo po i-provide nila ang kanilang financial support. Ang pangatlo is surname. Dito parang sinasabi mo ay gusto mo yung iyong surname o yung inyong family name ay pasa sa iyong mga anak kahit hindi kayo nag-asawa. Dito po, sinasabi dito ng sa batas, ang mga biological children, they have the right to use the surname of biological of their biological father, especially if the father expressly recognizes their children. And in this case, parang it can be presumed naman na you recognize the children. And it's this recognition, the legitimate children or the biological children have the right to use your surname. Kahit pa sa yung mother, ayaw niyang gamitin yung surname. Pagdating ng panahon, kung yung anak ay lumaki at sinabi, gusto ko gamitin yung anak, pangalan ng tatay ko, pwede naman po. Hindi naman yun pwedeng ipilit na ng mother kahit pa lumaki na yung bata. Especially pag lumaki na yung bata at gusto nang palitan ng surname para magamitin yung surname ng tatay, pwede naman po. Ang ano lang doon is, if the father refuses to acknowledge the children, doon po baka hindi pwede gamitin ng surname ng child. Pero in this case, pwede naman. So, I think that's everything.
4: Oh, right. To the, just like what Attorney Gab said, the illegitimate children, or non-marital na yung tawag, di ba, para daw politically correct tayo, non-marital children, they have the right to use the surname of the father. Pero po, take note of the keyword, ah, yung anak po ang may karapatan gumamit ng surname ng father, but it is not the right of the father to demand upon the children to use the surname. Yung bata po ang may karapatan, right? Hindi po yung tatay. And at the same time, kung sakaling nga po in the future, eh, gusto nga nilang palitan yung pangalan, sabi nga ni Attorney Gab, they can, kasi nga may right po sila. But usually, since nga po eh, naigamit na nila yung name nila and they have been known to the public, to the state na itong pangalan nila, maaari pong dadaan pa rin po sila sa proseso, judicial, like yung petition for change of name, since surname na yung papalitan nila. If in case in the future, they can do that kasi nga they have the right to use the surname of the father.
5: So okay. In this case, it's all in the hands of the

0: RJ Patrol.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hello, hello, hello, hello. Hi, hi, hi. How are you, RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, and the world? Andito na po ang RJ Patrol. It's a Friday. It's a Friday. TGIF, July 24, 2026. Musta kayo mga ka-RJ Patrol? Kayo ba pag pumapasok ay may baon? Ano ba yung ibig sabihin kapag naimbita ka sa isang pagtitipon? O kaya pupunta kayo sa resort, tapos sa dulo ng imbitasyon, may nabasa kayong BYOB? Alam niyo po ba ibig sabihin ng BYOB? Bring your own baon. Ibig sabihin, kung marami kayong pupunta doon sa isang activity, ipapat yun, ipatlak, ibig sabihin nun. So, ipagsasamahin yung mga baon ninyo at kayo-kayo ang magsasalo-salo doon ng inyong baon. Inyo-inyong baon. So, magkakaiba yung baon nyo. Siyempre, kung minsan bago yung activity, magtatawagan kayo, kayo mga member ng grupo. O anong dadalhin mo? Or yung nag-imbita sa'yo, baka pwede magdikta o mag-suggest. Mr. Almonte, ba, pwede ba ano, litson manok dalhin mo? Ganun. Nauuso yan eh. Prangkahan lang talaga eh. Hindi na, wala nang hiya-hiya dito sa panahon natin mga ka-RJ Patrol. Yung nag-iimbita, pwedeng mag-impose. Sabihin, meron ng ano dito, may pansit na nag-pledge, meron na tayong litson. Pwede ba ikaw, litsong baka naman, litsong manok? Bring your own baon. Nabanggit ko po yung bring your own baon kasi yun daw pong defense team sa impeachment trial, sa impeachment court, diyan sa Senado, ay hindi daw pakakainin sa budget ng Senado. Marami ba sila? At maraming bibig yung dagdag na pakakainin? Magbabaon. O kaya magpapadeliver. O, tatawag lang sa Food Panda. Lala Move. O, ano ba yung mga delivery apps? Kasi po, lumutang yung nagkaroon daw po ng mga pagpupulong yung mga senador. At lalo na sa majority block, siyempre kalaban yung defense panel. Tama ba? Tama ba mga ka-RJ Patrol? Yung nasa majority block, kalaban yung mga taga-defense panel? So, nagkaisa sila. Huwag natin bigyan yan ng budget para sa kanila mapagkain. At the nerve pa daw dahil sila pa daw pipili ng catering na magsusupply ng kanilang pagkain. 25 million a day budget ni Juan de la Cruz ng Taong Bayan every day na nagkakaroon ng hearing dyan sa impeachment court. Hindi ba kasama pati yung kalaban pinapakain? Hindi kayo nagiging Kristiyano dyan sa Senado, di ba? Sabi ni Jesus Christ, love your enemy, love your enemies. If you love them, you love me, sabi ni ng God. Bakit? Senate President rules out of funding. They are out of funding. The Vice President's defense team staff may have to pay for their own food. So kayo lang ang yung makikinabang sa 25 million. Kayo lang, Senate President Win Gatsalian at yung mga alipores mo dyan. This is one objection to the impeachment trial that can hit the defense team in the gut. Siyempre, gut is nearest to the heart. O, diba sabi ng ibang nanay sa kanilang anak na babae, the shortest distance from the heart is the stomach. If you fill the stomach of your husband the best food that you can offer, he will love you more. Oo, di ba? Ang pinakamaikling distansya sa mga vital organ mula sa puso ay ang sikmura. Kaya pag palaging busog yung tao at masarap yung sinisilbi mong pagkain sa kanya, mamahalin ka niya. Lalo kanyang mamahalin. Ito, binira nila yung sikmura ng mga taga-defense team. Ano? Senate President Sherwin Gatzalian, kahapon, sabi, "The chamber cannot afford to shoulder the catering service for Vice President Sara Duterte's staff and the lawyers for the duration of her impeachment trial." O, impeachment trial will last for 92 days or more. Baka buti na isang taon, mahigit. O, di ba? "The office of the Vice President earlier requested the Senate, now also serving as an impeachment court, that Duterte's aides and legal counsels be provided with food and drinks of their choosing at the chamber's expense." So, na-prompt sila na magkaroon ng pagpupulong. O, paano ba yan? Dadagdagan natin nung dagdag na bibig na pakakainin sa budget natin dito sa impeachment trial. Sabi ni Senate President Gatzalian, "We cannot afford it." Woo! Totoo yun? Hindi kaya? Though clarifying that the Senate had yet to formally reply to the Office of the Vice President's request. Yeah, it's a basic issue of budget. Oh, ngayon, budget. Oh, "The budget cannot be granted because we have expenses also. We have to prioritize, of course, the budget hearings and committee hearings." Ah, ibig sabihin, outside di Colombo kayo. Dahil teritoryo ito ng Senado, at meron din kaming mga iba pang aasikasuhin at babudgetan bawat hearing. O, di ba? Pag nag-convene sa Lunes ang 20th Congress, 20th na ba? 21st Congress. Di siyempre, magro-roll ulit yung mga kalendaryo para sa mga committee hearings, mga budget hearing. O nga pala, July, August, September, budget hearing na. Tuloy, nag-second demotion si Attorney Redon, Terry Redon, yung member ng prosecution panel. Sabi niya, "Was the office of the Vice President dragging the Senate into procurement issue over meals?" So maglalabas ng bagong agenda ang Senado kung ganun, sabi ni Attorney Redon, para sa mga meals. Bakit yung prosecution panel? Ano kayo ang dapat magtanong yung defense panel? Kumusta naman yung prosecution panel? Hindi naman sila taga-Senado. Hindi naman sila mga senador. Babudgetan nyo ba yung pagkain nila? Yan ang malaking tanong. Kung itsapwera ninyo ang request ng Office of the Vice President, defense panel, yung kabilang bakod o kabilang grupo na nakakabalitaktakan ng prosecution, ibig mo sabihin, ang prosecution exempted dyan sa rule ninyo na walang budget para sa OVP? Walang budget para sa additional meals? Sa Kamara, the representante, pinakamatagal na kritiko ng mga Duterte ay nagsabi na the Senate has obligation to fund her team and might even expose itself later to questioning over its spending. Oh, Sara Duterte wants Senate to pay for catering at impeachment trial. The office of the Vice President is essentially opening the Senate to a procurement case. It seems they want their own caterer, but with someone else footing the bill. Sabi ni Terry Redon, yung long-time critic. Sabi ng texter dito, ginugutom nila ang defense panel para hindi makapag-isip kung ano ang itatanong sa mga witness. Ganon, pag-gutom, nabablangko. Tama, tama ka, texter. Tama ka. Nabablangko ang utak. Narinig ko na yan nung nag-cross-enroll ako sa Cotabato City sa College of Law. Mga siyempre, mga dominantly mga brothers Muslims, brother and sister Muslims yun eh. Inabot kami ng Ramadan. Nagkaroon kami ng mga debate, mga intramurals on the yung curriculum, academics. Ang sinasabi ng ating mga brothers and sisters Muslims doon, ay nasa fasting po kami, pwede ba kami ma-exempted sa debatehan? At baka mapahiya lang po kami kasi nabablangko yung isip namin kapag kami ay gutom. Ramadan to. Fasting ng Ramadan. Maalala nung Hunyo, sinabi ni Senate President Gatsalian na yung Senado ay gumagastos ng average of about 25 million pesos for a regular day of operations or without an impeachment trial taken into account. Of the four articles of impeachment being heard by the court, one accuses that Vice President of misusing 612 million in confidential funds. Ang daming mga paiba-ibang kwento, paiba-ibang dahilan. At alam mo na, parang hindi kayo sumusunod sa tamang kultura ng Pilipino. Ito ba ang kultura ng Pilipino kapag may bisita, pinapakain, inaalok ng merienda or pagkain? Okay, report muna tayo. Drug den sa Binangonan, na-discovery. Tatlong drug personalities, kulong! Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Tatlong hinihinalang sang kotse legal ng droga hang naaresto matapos mapasok at ma-dismantle ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Rizal. Ang isang drug den sa Binangonan, Rizal. Isinagawa ang bypass operation sa San Valentin 1 Street, Barangay Pantok, sa naturang bayan, katuwang ang Philippine National Police Regional Intelligence Unit 4A, Provincial Intelligence Team at ayon sa PDEA, lahat ng naaresto ay residente ng Barangay Pantok. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayan 5 gramo ng hinihinalang shabu na may nagkakahalaga ng humigit kumulang 34,000 piso bukod sa mga drug paraphernalia at iba pang binisang sinasabing ginamit sa illegal na aktibidad sa loob ng drug den. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11, 14 at 15, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dahil dito'y muling nananawagan ng PDEA Calabarzon sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa illegal na droga sa kanilang komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Shoutout tayo si Angelo Ridaha. Happy weekend to kayo, Kuya Angelo Almonte, Simbang Quiapo, Manila, galing sa Malolos, Bulacan. Si Rick Oracion, good morning mga ka-Radyo Bandido at sa mga listeners nitong RJ Patrol hosted by Sir Angelo A. Good morning, sir. Good morning, Rick Oracion. Angelo Ridaha, don't like and share ka-RJ Patrol. Thank you, Angelo Ridaha. si Jaime Samoya Bernante. Good morning, Sir Angelo. Morning, Tropang RJ Patrol. TGIF, thank God, it's Friday. All right. Si G-San, good morning. Idol ka, Angelo. Idol ko ka rin, G-San. Idol din kita. Ayan si Titus Almonte, nandiyan sa Melbourne, Australia. Thank you for your support sa RJ Patrol. Thank you. At kumusta yung pamilya mo dyan sa Melbourne, Australia? Kumusta si Lumin Clay? Oo, si Love. Si Daddy Jerry. Si Mommy Lalaine. Oo, tama na ako. Tumama na ako. Eh kasi si... dati kasi na nasanayan ko yung Elaine. Lalaine nga pala. Sorry. I sit down corrected. Opo. Kasi nga, yung Lalaine ay yung unang-unang talent sa student canteen. Ang pangalan niya ay Lalaine Benitez. O Laila? Laila Benitez ba o Lalaine? Oo. Tapos, yung Elaine, kaya palaging nababanggit ko rin, yun yung nanay ni Sharon Cuneta. Naging asawa ng the late Pasay City Mayor Pablo Cuneta. Elaine naman yun. Anyway, musta kayo dyan sa Melbourne, Australia? Amping-amping lang. Ingat. Para sabi nga, galaw-galaw. Ano ba sabi? Galaw-galaw. Para hindi pumanaw. Ganun. May mga rhyme na nakasanayan natin. Yun nga sinasabi natin, no? Yung kulturang Pilipino, being hospitable o yung hospitality ng mga Pinoy. Di po ba? Kahit irritable ka sa isang tao, binisita ka sa inyong tahanan. Hindi ka ba makukonsensya na samantalang andyan na nasasalas mo ang iyong bisita kahit hindi, sabihin mo, buisita. Buisita man yan, itinatakda ng kulturang Pilipino. Alukin mo man lang kahit tubig, malamig na tubig, o soft drink na may sandwich, o kaya kape, o kaya tsaa. Di ba? Yan ang kulturang Pilipino eh. Yeah, very much noted tayo na sa ating kulturang hospitality. Eh bakit yan sa Senate? Itsapuera, hindi daw nila pakakainin sa budget ng Senado ang mga nasa defense panel. Ang pakakainin lang siguro nila, baka yung prosecution. Bakit itong prosecution, si Terry Redon, member ng Representative Terry Redon, member ng prosecution team. Aba, nakikisaw-saw din sa wisdom ng mga senador sa majority block, siyempre. Kasi siyempre majority block. Mukhang... maraming nagsasabi na may mga taga prosecution team na tinetext palihim, secretly palihim na tinetext yung nasa prosecution o kaya yung tawag natin dito na prosecution team tinetext yung halimbawa yung mga judges sa majority block, kakampi siyempre para mag-raise ng interpellation or mag-raise ng question. Pabor sa prosecution. Eh, hindi ako may sabi nun, ha? Nasagap ko yun sa mga pag-bisita sa mga barkada dyan. Siyempre, pag bumisita ako, may alok na beer. Soft drink, kape. Dapat ganun eh. Hindi ka kakalimutan ng itong gesture ng Senado, medyo sa tingin ko lang hindi makapilipino. Oo. Hindi ugaling Pilipino, di ba? Kasi nga, sino-sino ba dyan ang mga naakusahan na tumanggap ng mali-maletang salapi? Di ba? Oh, can I ask, widow po ba kayo? Charito Cabrera Diana, ang widow ay para sa babae. Ang widower, ako yun. Yun ang lalaki. Pero hindi po ako widower. Single po ako with S. Charito Cabrera Diana. Singles. Plural at single. Joke! Oh, kumusta kayo? Kumusta kayo? Thank you for your support dito sa RJ Patrol. Bibiroan lang po. Light moments. Thank God it's Friday. Yun po yung babanggit natin na hindi parang ugaling Pilipino kapag ang bisita mo, kahit na sabihin mo buisit sa araw mo, obligado ka bilang isang Kristiyano, isang Pilipino na mag-alok man lang kahit na 3-in-1 na kape. Di ba? At dahil dyan, meron akong word for the day, detention. Detention, D-E-T-E-N-T-I-O-N. Detention. Detention refers to the act of holding someone in official custody or restricting their freedom of movement. Detention. The term typically applies in legal or disciplinary contexts, such as holding a criminal suspect before trial or keeping a student after school as a punishment. Detention. Okay, madedetain ka dun sa ano. Oh, parang napapanood natin yung Rambo, ha? Kay Sylvester Stallone, ha? Na yung sinasabi ay kulungan dun sa Vietnam. In the Nam. Oh, diba? Sa Vietnam, nung yung setting ng Rambo. First Blood. Tsaka Second Blood. Rambo 2. Rambo 3. Naalala ko tuloy yung version natin dito sa Pilipinas. Medyo comedy. Rambuto. Ang bida yung the late Palito. Kasi sa Japanese daw po, kapag sinabing payat, ang salita na equivalent sa salitang Hapon ay puro buto. Kapag payat, puro buto. Sa Hapon, wikang Hapon. Sa detention, when police temporarily stop and hold an individual short of a formal arrest to investigate potential criminal activity, this requires reasonable suspicion. Pre-trial detention, holding a suspect in a correctional facility or jail while they await trial, usually because they are considered a flight risk, pwede silang tumakas, ang tawag doon jump bail, or a danger to the society. Diba? Armed and dangerous. Yan po ibig sabihin nun. Dapat i-detain. I-detain mo yan. I-detain mo. Oh, the act or fact of detaining or holding back. Holding in custody. Detention of suspects. Break tayo. Ang oras, alas 10:30 ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet Saturdays 6:30 p.m. to 7:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: RJ Patrol.
1: Alas just 33 na po ng umaga sa ating Friday episode ng RJ Patrols. Ito, ang komentaryo ni reaction ni Jaime Samoyo Bernante. Meaning to say, Sir Angelo, majority senators at prosecution panel team sila. Sila lang pwedeng kumain sa pondong nakalaan sa impeachment trial ni VP Sara. OMG, tao ba kayo? My God. Nakaka-shocking ba, Jaime Samoya Bernante? Si Harvey Morales, good morning Sir Angelo. Talagang nababalot na sila sa kasamaan. Tandaan nila na reckoning ay at hanggang June 30, 2028 na lang sila. Yan. O, di kabi-kabilaan yung survey. Maraming mga lumalabas o lumulutang ng mga pangalan ng mga possible candidates for vice president, president, vice president, senators comes May 2028. Magkakaalaman po. Kaya ko nabanggit po yung detention as our word for the day. Kasi ang isa sa mga senador na detenido, na alam natin detenido, ay si Senator Rodante, Senador Rodante Marcoleta. Di po ba ang pinakahuling update sa kanya nung mga nakalipas na araw, sumulat siya sa Senado, si Senator Marcoleta, isang detenido. Sumulat po siya sa Senado na humihiling na payagan na siya makaboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi na nanatili siyang isang duly elected senator who retains his constitutional duties despite his temporary detention. Isa pang report, 126, 126 na magkapareha nag-isang dibdib sa libreng kasalang bayan sa Santa Rosa City. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Nag-isang dibdib ang 126 na magkakapareha mula sa iba't ibang barangay ng Santa Rosa City sa sinagawang kasalang bayan Part 2 sa City Auditorium. Pinangunahan ng Office of the Civil Register ang seremonya sa pakipagtulungan ng pamalalunsod sa pangunguna naman ni Mayor Arlene Arcillas, Vice Mayor Arnold Arcillas at ng sangguniang panglungsod.
0: Libreng seremonya at pagpaparehistro ng kanilang kasalan ay pinagkalob ng mga magkakapareha sa ilalim ng programa. Kaya naging mas madali para sa kanila na may sakatuparan ang kanilang pangarap para maging legal na mag-asawa. Layunin ng kasalang bayan na matulungan ang magkakapareha na maisalin sa legal na pag-asawa ang kanilang pagsasama at may taguyod ang pagbuo ng matatag at legal na pamilya sa lungsod. Ang programa ay sinimulan pa noong panunungkulan ni dating Mayor Leon Arcillas at patuloy na sinasagawa bilang libreng serbisyo ng pamahalaang lungsod para sa mga residente na nagnanais na mapakasal. Sa pamamagitan ng kasalang bayan, nabibigyan ng pagkakataon ng mga magkakapareha na may sakatuparan ang kanilang pangarap na maging ganap at legal na mag-asawa habang nagpapalakas din ang pagsusulong ng pamahalaang lungsod sa pagbuo ng matatag at responsableng pamilya. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Ang galing mag-kodak ni Romel. Tiyempo-tiyempo yung kissing scene. Naalala ko yung kanta ni Max Urban. Isang probinsyano daw na taga-harvest ng tuba sa probinsya. Pumunta dito sa Manila para maging maniniyot. Tawag nila, di ba? Maniniyot. Kodaker. Ano ba yung title ng kanyang kanta? Kodaker. Opo. Sa unang mga parokyano niya, pugot lahat ang ulo, walang ulo. Kasi hindi pa niya kabisado yung pagkukudak. Sabi sa mga Bisaya, pakudak ta. Ibig sabihin, magpa-picture tayo. Kasi yung sa Cebuano, sa Bisaya, ang pinakaunang ano, yung nire-retain. Pangalan ng brand ng isang bagay, gadget o equipment. Tulad ng camera. Ang pinakaunang brand ng camera ay Kodak. So, naging ano na yan, bukang bibig na ng mga Cebuano, ating mga kababayan, na magpa-picture, hindi sinasabing magpa-picture, magpa-Kodak. Di ba? Pakudak ta. Kaya tuloy yung kanta, Kodaker. Ibig sabihin, photographer. Sa Tagalog, maniniyot. Tama ba yun? Oh, tama po yun. Isang maniniyot. Itong si Romel, napanood natin yung kanyang ano, report. Aba? Akala ko nung araw, ang joke dyan sa mga kasalan, para paulit-ulit na napapanood ng kongregasyon, yung nanonood, yung, you know, kiss the bride. Sabi ng pare o pastor, hinihintay-hintay nila yun, yung kissing scene. Tapos sasabihin ng photographer, take two kasi hindi kumagat yung flash eh. Yun pala, inuuto lang yung couple, yung mag-asawa, bagong mag-asawa, para maulit-ulit na mag-kiss. Pagdating naman sa reception, yung bang baso, pinapalo ng tinitik-tik ng kutsara o tinidor, yung kupita, yung lalagyan ng tubig sa reception. Para ibig sabihin doon, kapag andyan na sa reception area at magkaharap na yung bagong mag-asawa, ay pag pinipalo yung baso, ibig sabihin, hinihiling sa bagong couple na mag-kiss. Di ba? Ay, si Shirley Uy Ang, Sir Angelo, present. Oh, present ka nga, Shirley Uy Ang. Thank you sa iyong pagsuporta. Rico Racion, oh, thank you for watching, support dito sa RJ Patrol. Oh, kumusta kayo? Kumusta kayo? It's already a weekend, ha? By Monday, oh, yung pangako ng Pangulo. Panglimang SONA, State of the Nation Address ng President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abang kayo, blow by blow dito, buong maghapon. Usually pag SONA po, maalala ko, ako yung nagpa-plot ng deployment, ako yung bossing ng Radio Patrol dati. Ang unang-unang po tatakbuhin ng mga dalawa tatlong reporters ko doon sa Senate. Magkukonvene sila on the day of the SONA, mga bago mag-10. Tanay, magkukonvene yung 21st Congress or for that matter, 28th Congress. Una yung Senado, magkakaroon ng activity. Tapos, magkakaroon sila ng pre-SONA caucus, mga senador. Then after lunch, maglalunch sila, then they will proceed to batasan. Punta sila sa batasan, magdadatingan na yung mga bonggang-bonggang mga congressmen and congresswomen. Siyempre, hindi pa huli yung mga senador at senadora. SONA! Siyempre, yung bonggang-bonggang mga attire. Ewan ko lang ba, nagkaroon lang ng pagbabago nung nasa termino ni Tatay Digong kasi parang gusto niyang tawag yun, mahawa-hawahan yung mga nasa gobyerno sa kanyang practice ng austerity. Ibig sabihin, huwag masyadong bongga, huwag masyadong magarbo. Oo, di ba? Mga garboso, kamong tanan! Ilalabas niyo yung mga gown na worth 50 million o 30 million for that matter. O saan ang galing yung pambili niyo ng gown na yan? Yung mga spouses of the congressmen. Ako, pabonggahan yan. Oo. Ang tanong dyan, pag nagkakabulungan sila sa chamber, sa plenaryo, sino kotorye mo? Sino mo gumawa ng gown mo? Magkano inabot? Nako. Pera ng taong bayan yan. Pera ni Juan de la Cruz yun. Huwag kayong paluloko dyan. Sariling bulsa ni Congressman galing yung pinambili ni Mrs. ng kanyang gown. Ako po. Pero hindi naman tayo nag-iimbita ng cyber libel dito. Naalala niyo po, meron isang artista ba siya? Artista yun. At nagbablog. Binakbaka ng isang kongresista, congresswoman, kasi nagpakasal. At parang to the tune of 5 million ba ginastos? Binakbaka na pera daw ni Juan de la Cruz. Multimillionaire pa rin yung pamilya. Binalikan ang bigat nung ewan ko kung paano niya nalusutan yun. Binalitan yung vlogger na artista. Ang laki-laki nung hinihinging daños perwisyos. Moral damages. Kaya iyak yung artista. Ewan ko, pumunta doon, lumuhod yata sa yung binakbakan niya. Kasi nga, medyo pwede ba yung ganun? Nakikialam ka sa affairs ng iba. Kapag wala kang personal knowledge, hearsay yan. Para tayong nasa korte nito. Kapag naglabas ka ng blog, nag-blog ka, nagdadaldal ka doon na yung ina-allege mo, halimbawa mayroon kang binabakbakan. Walang regulasyon dito pag blogging. May binabakbakan kang personalidad. At sasabihin mo, hindi naman dapat ito maging balat sibuyas kasi public servant ito. Hinalal ng taong bayan, so public property. Yun ang akala mo. Private activity yung tinira mo sa kanya yung kasalan. Yun lang. Totoo po yun. May tama po yung if you are a public official, you are a public servant, dapat hindi ka balat sibuyas. Pero meron pa ba nun? Yung hindi balat sibuyas? Kuidaw ka. Dito nga humingit kami dispensa kasi ang aming mga komentaryo dito ay collectively nakuha namin sa mga kabarkada namin dyan, mga ka-RJ Patrol. Kaya sabihin natin na huwag nyo kaming kakasuhan. di ba? Kami naman ay nag-inform. News and information, current affairs. At kung may pagkakataon, nagkakaroon ka tayo ng pag-aaral, paghihimay ng issues, mag-aaral, lalo kapag meron tayong, maswerte tayo na may nakukuha tayong mga legal experts or experts in a certain field of knowledge. Rekorasyon, sa una, ang pagpapakuha ng hulagway o pagpapakudak was a big deal. Kay magpakudak karon, makuha ang kudak after 1 week. Excited gyud makita ang kudak. Ang kudak, ang retrato na dili ang kudak. Ang kudak, yan yung camera ba? Camera. Tapos si Jaime Samoya Bernante, mga kudaker noon, Sir Angelo, mga maro-maro, mga wais. Lalo maganda ang ikakasal, kinikilig ang kudaker. Well, tama ka dyan. Tama ka dyan. Paulit-ulit na ano, na i-request na mag-kiss the bride yung groom. O, di ba? Rick Orasyon, anong ipagyayabang ni Jumping Jack sa kanyang sona sa Lunes? E di wala. O ibida niya ang 45 trips niya sa ibang bansa na walang investment ang pumasok sa bansa. Kung mayroon man, matumal? Ah? Matulman. Matumal siguro to. At mas marami pa daw ang nagsilayasan dahil sa garapalang korupsyon. Oo. Anyway, parts. Oh. Uy, teka, may mga nagtatanong dito. Teka. All right, si parts. Ganun lang talaga mga ka-RJ Patrol. Napag-uusapan yung mga dating katawagan ng mga ating mga kababayan. Kapag photographer, kudaker. Dahil Kodak yung unang gadget na kumukuha ng retrato. Oh. Tapos, pag toothpaste, Colgate. Kaya kuminsan nagkakaroon ng joke sa mga tindahan. Pabili nga ng Colgate yung close-up. Dahil ang naging parang generic name na ng toothpaste, na pag toothpaste, Colgate. Pabili nga ng Colgate yung close-up o kaya yung unique o kaya yung happy. Diba? Pabili nga ng Coke yung RC. Pabili nga ng Coke. O yung soft drink. Unang-una kasi yung Coca-Cola, di Coke na. Pero sa Mindanao, magugulat ka, yung Coke doon, hindi Coke. Cooks, ganun. Pabili nga ng Cooks dyan. Hindi Coke. Kaya tuloy, pag Tagalog, dinala yung galing Mindanao, punta dito sa Maynila, hihingi ng, bibili ng sigarilyo, hope dito. Siyempre, hindi maintindihan ng tindera dito. O kaya, hihingi na, sa karinderiya dito, hingi ng cooks, hindi maintindihan ng tindera yun. Ang waitress yun, kundi Coke, Coca-Cola. Yung mga bigkas nung araw. Nakasanayan. Pag soft drink, Coke. Pag yung camera, Kodak. Pag yung toothpaste, Colgate. Diba? Si Senator Dante Marcoleta sumulat sa Senado humihiling na ma-include, maisali yung kanyang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samantalang andun siya sa detention facility. Sa Payatas ba siya? Detention facility ng Sandigan Bayan. Sabi niya, yung kanyang otoridad, yung mandato niya bilang isang senador at para mabigyan ng karapatan na bumoto sa impeachment court as a senator judge ay nakasang-ayon sa Senate rules. yung rules and regulation ng Senado. O yung resolution adopted by the chamber in 2000 dun sa Estrada impeachment trial. Nung nagkaroon ng impeachment trial kay dating Presidente Joseph Estrada. So, ibig sabihin, kung absent man yung senador noon, ina-admit yung boto niya for or against yung ini-impeach na official. Si, tingnan natin yung background ni Senator Marcoleta. In 2025, na mula sa pagiging congressman, ay nahalal siya bilang senador. Siyempre, bilang isang senador, ang termino niya, 6 na taon. So, 2025, 6 na taon, 2031, di ba? Sinasabi, 6-year term niya. Sabi ni Marcoleta, nagpapatuloy siyang kinikilala bilang senador. Wala siyang voluntary or involuntary cause for his office to be vacated prior to June 30, 2031, end of his term. Voluntary causes for vacating a senator's office include 1. Resignation, 2. Election to another office, 3. Appointment to the executive or judicial branch. Tulad ni Boyeng Remulla, naihalal siya bilang congressman, inappoint siyang Secretary of Justice. And now, ombudsman. Pwede po yun. So, ibig sabihin, nabakit na niya, binakante na niya yung posisyon. Kaya po nagkaroon ng special election doon sa kanyang distrito sa Cavite. At ang nanalo, anak niya. Anak niya yata nanalo. Kapalit niya bilang kongresista. Nababanggit po natin Cavite, yung nanay ni Miao Miao Barzaga, ousted Congressman Kiko Barzaga, nagfile po ng Certificate of Candidacy. Hindi ko maalala yung first name. Nanay niya mismo. Gustong palitan ni Mrs. Barzaga. So nanay niya, asawa ni ng yung tatay niya ay ang yumaong Congressman P.D. Barzaga, kung hindi niyo maalala. Kung malinaw ang memorya natin. Elpidio Barzaga, wala na po siya. Namaya pa na po. Siya po yung pinanunood natin kapag may quadcom investigation sa kamera nung araw. Medyo abogado yun, kaya maalala. CPA lawyer yun. Kaya ang galing niya sa figures, tapos magaling pa siya sa batas. Kung magsalita, parang ano, orator nga rin po. Ang boses nun ay parang boses ni Kaduroy Valencia. Over a cup of coffee. In other words, ganun ang salita nun. The law prohibits. Ganun ang boses. Yun ang mga kapag talagang bumaba o bumakante sa pwesto ang isang hinalal ng bayan ay pwedeng dahil siya ay namatay, death, causes of death, permanent incapacity kung talagang nagkaroon siyang terminal illness, expulsion yon. Di po ba na-expel si, balikan natin, si Congressman Miao Miao Kiko Barzaga ng Dasmariñas, Cavite. Kaya nabakante yung posisyon niya sa distrito ng Dasmariñas to represent yung distrito niya doon sa Dasmariñas, Cavite. Or, conviction carrying the penalty of removal from office. Dapat yung conviction ng isang hinalal na opisyal ay yung penalty, carrying the penalty of removal from his office. Eh, sa ngayon, sabi ni Senator Marcoleta, lahat na itong factors na ito or basis na ito na pwede siyang sabihing pinakante niya yung kanyang posisyon bilang senador,

sa Lunes, Hulyo 27, ihatid ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV ang ikalimang yugto ng pangako ng Pangulo, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage, bawat anggulo, hihimayin, bawat talumpati, lilitisin, bayang nagtatanong, Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Samahan si Raul Virtudazo alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: RJ Patrol! Alas 11:05 na po ng tanghali dito sa ating Friday TGIF episode ng RJ Patrol. Oy, congratulations! Another very promising, sensational superstar. Oh. Congratulations to Hiraya Francine Padios, who delivered the lone gold for Team Philippines. Pero mo, nakaginto. At the conclusion of the 10th Asian Pencak Silat Championships in Dong Nai Province, Vietnam. Oh, congratulations! Isa pang very promising Filipina, Francine Padios, captures lone Pencak Silat gold in Vietnam. Ang galing ng Pinoy. Oh, biro mo. Ang Pencak Silat, kung inyong itatanong, iyan po ay martial arts equivalent ng siguro kung fu sa Vietnam, Indonesia, Malaysia, may mga naglalaro ng pencaks silat. Pero kita mo, ang Pinoy talaga dun sa jiu-jitsu, di ba? Isang Filipina rin ang hinirang champion. Yan ay mga art sa nag-originate sa Hapon, sa Japan. Pero Pilipino ngayon ang namamayagpag, mga Pilipino. Jiu-jitsu. Pencak silat. Congratulations. Alam nyo, malapit sa puso natin yung mga practitioners ng ganun. Martial arts. Alright, si Jaime Samoya Bernante, if true yan, Sir Angelo, kawawa naman ang defense panel. Nagbabayad din yan sila ng taxes. Oh, Jaime, kung ikaw yung nandun sa Senado at masabi mo yan, ewan ko kung may nakapagsabi ng ganyan, para konsensyahin itong mga, itong mga tawag natin, nasa majority block ng Senado, mga senador. Eh, sino ba yung nagsabi? Si ano rin eh, Kiko Barsaga din eh. Napanood ko yung kanyang, nabasa ko rin yung kanyang mga statement. Civilian na siya, na-expelled siya as congressman ng distrito sa Dasmariñas, Cavite, ano po. Pero sinabi niya, isama na daw yung mga nasa prosecution panel. Huwag na din daw pabudgetan. Nagsasuggest lang naman, pero medyo may kaunting joke. Kiko Barsaga. Kaya wag na rin pakainin ng libre diyan sa Senado para mangyayat ng kaunti daw yung mga buhaya. Lakusti ba eh? Para naman mangyayat yung mga lakusti. Anyway, rekorasyon at yung pagpunta sa computer shop ay computeran. Sa amin sa baryo ang cooks ang mga sasakyan, mapa-jeepney, kotse, dekarga man o bus, ang tawag na mo ay truck. Oh, truck daw. O sakay taog truck, kahit jeepney. Hindi, pag Amerika, medyo malaki na pag sinabi mo truck, yung malalaking pick-up truck na yun. Anyway, Charito Cabrera Diana, yes po, ma'am po ni Kiko Barsaga ang lalaban sa 4th District ng Cavite. Landslide po ang ma'am niya sa Dasma, Cavite. Taga Cavite po ako. Eh, pag when you talk about Dasmariñas, Cavite, excuse me dun sa tumutuligsa sa dynasty, it's a Barsaga country. whether we like it or not, Barsaga po ang apelyido na namamayagpag dyan sa Dasmariñas, Cavite. Charito Cabrera, Diana, parang last na zona na ito ni BBM, dapat may ipagmamalaki. Hindi pa kasi may 2027 pa, 2026 pa lang ngayon. Presidente pa siya sa July 2027. Ang last niya yun, yung July 2027. Fourth Monday of July. Yan ang schedule ng SONA. Parang last na SONA na ito ni BBM. Dapat may pagmamalaki. Mayroon ba? Kasi po, yung last SONA niya, the 2027, ay puro thankful message na lang. Ah, pinipredict mo yan, Charito Cabrera Diana. Hindi. Dapat yung 2027, mag-summarize siya kung ano man yung mga programa at proyekto na kanyang na-deliver sa taong bayan. Ang bayan ay nagtatanong. Isa segment po yan sa TV Patrol. Ang nagbo-voice dyan yung ating barkada dati, the late June Del Rosario. Ang bayan ay nagtatanong. Pag sinabi mo naman pulso, dito sa atin, andyan si Ate Carmen Ignacio. Pulso ng sambayanan. Pero sa ABS-CBN, DZMM, ang pulso doon sa amin ay pangkalahatang ugnayan laan sa opinyon. Pulso! Isa pang good news, maliban doon sa pagiging gold medalist ng ating kababayan sa Pencax Silat, ay isang panukalang batas para matanggal na ang buwis taxable sa isang sa taxable income hanggang 650,000 pesos kada taon. Oy, mataas na to. O, exempted na tayo sa tax pag naipasa ito. 650,000. Magkano monthly mo doon? O 50,000? Eh, 600,000 lang eh. 50,000, 500,000, 600,000. Kung 50,000 ang monthly mo, mataas pa sa 50,000 to. 650,000 yung taxable income mo sa isang taon. Exempted ka na sa filing ng income tax. At sa bonus, hanggang 200,000. Ba, very good naman. At para matanggal na rin ang buwis sa holiday pay, overtime pay. Oo nga, kinakaltasan yan sa kasira. Night shift differential, hazard pay, at service charge. Sino naghain ng panukalang batas? Di siyempre, ang very young and very rich kid, Congressman Leandro Leviste. Pag-uusapan ng Gen Z sa Kongreso. Ayan. Kiko Barsaga na, wala na. Leandro Leviste na lang. Hindi na nagbago ang income tax exemption simula 2018, samantalang tumataas ang presyo ng bilihin taon-taon. Kaya dapat lang tumaas din ang tax-free bracket, lalo na't hindi napapakinabangan ng karamihan ng manggagawa ang mga ayudang pinopondohan ng buwis nila. Tama, tama ka. Nananawagan si Congressman Leandro Leviste sa Ways and Means Committee ng Kongreso na gawing priority ito kasabay ng pagbaba ng value-added tax mula 12% hanggang pababa ng 10% para mapagaan ang pasanin ng buwis sa mga pamilyang Pilipino. Bravo! Bravo! Bravo, Congressman Leandro Leviste. Ang galing ng panukalang batas mo. Exempted na sa income tax, filing of income tax, yung may annual income, taxable income na 650,000 pesos. Eh, magkano yung monthly mo doon? Mahigit pa sa 50,000. O, sino bang merong monthly income dito na 50,000? O, di ba? Yung middle income earners hanggang to 2035, ganun, 40. Oh, malaking bagay ito. Oh, malaking bagay ito. Push mo yan. Congressman Leandro Leviste, pero nakita natin parang minority na yata siya sa Kongreso eh. Baka mamaya eh sabihin ng leadership ng Kongreso na your idea is very good, but at the end of the day, my idea ng leadership will prevail. Di malungkot tayo doon. Hindi na po ako hihirit sa ganun kasi ako'y tax-free na po being a senior. Yung privilege na isang senior. Unless na may mga rackets na yung may mga malalaking talent fee. Yun ang sinasabi. 650,000, that's something. Parang managerial na yan sa mga middle companies. Rango ng manager na yan. Yung nag-50,000 monthly. Oh, mahigit 50,000 dahil 650,000 taxable income in one year. Bago yung iba pang mga kabaliktaran naman dito. Sa mga survey, sino ba? Puro survey na papanood natin eh. Pero may isang constitutionalist ito ah. Constitutional lawyer. Oo. Kilala niyo ba si Attorney Howard Calleja? Sabi niya, ang mga resulta ng survey ay panandali ang larawan lamang ng opinyon ng publiko. Sabi niya yun, ha? At hindi dapat ituring na sukatan ng pagiging epektibo ng isang leader sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin. Tama po in one sense at in two sense, ang sinabi mo yung pagtupad ng isang leader, sino bang inihalal sa 30 million? Ayun. 30 million votes. Oh, kayo na humula. Yung kanya bang performance ay pasado ba sa publiko, taong bayan? Mm-hmm. Sabi, panandali ang larawan lamang ng opinyon ng publiko. Pero nakikita nyo, ang resulta ng survey ay nagtatakda talaga ng pulso ng sambayanan. Pansin nyo ba nung si Tatay Digong sumabak sa kampanya, sa umpisa ay parang nasa laylayan siya ng survey. Pero nakita nyo nung mga 45 days before presidential elections, soaring high na siya. Oh, sa survey, para pabulaanan itong sinasabi ni Attorney Calleja, panandali ang larawan lang daw. Anong panandali ang larawan? Tested po yun na nung namamayagpag na sa parang kumbaga sa marathon ay nasa ano na malapit na sa finishing. Humahataw na eh. Sukatan yun ang talagang pag-approve ng taong bayan. Naihalal siya bilang presidente. Di ba? Ano sabi ni popularity does not mean effectivity. Gusto niyan tirahin si Robin Padilla. Sino pa? Mga sinasabing may hina ang kukote. Itong si Attorney Calleja naglabas ng bagong survey, pre-election survey sa mga senador. Number one, Robin Padilla. Kung titingnan natin, ano ba ang naging ambag daw niya sa Senado? Nito nga ang impeachment, sino bang mas lumitaw? Si Robin o si Congressman Chel Diokno? Siyempre, Dean ng LaSalle College of Law. Siyempre, hindi naman apple to apple yan na Attorney Calleja yung comparison. Ang karapat-dapat sa Senado, si Congressman Chel Diokno compared to Robin Padilla. Pero kung titingnan mo ang survey, mas mataas si Robin. That is why I'm saying the survey doesn't mean better, that they are doing more it is just a snapshot of what what people think. They may be right, they may be wrong. Ayun. Hatsing tuloy tayo. Friday kasi, lalo ngayong Friday, nagkakat tayo ng cilia. Di ba yung buhok sa ilong? Cilia tawag dyan sa Ingles. Pero dito sa survey sa presidente at vice presidente, ma-apply ba yung sinabi ni Attorney Calleja? Di ba? They may be right but they may be wrong. Gusto lang ni Attorney Calleja na parang mag-enter ng panlito. abogado ka, Attorney Calleja. Siyempre, papaboran mo si Chelchok, no? El abogado. Professional yung tao. Kung gusto mo ng apples to apples, ikumpara mo si Alan Peter Cayetano at Chelchok, no? Puro abogado. Huwag mo ikumpara si Robin Padilla na hindi naman nakapag-aral ng law. Gusto mo lang magpapansin. Pulse Asia Research Incorporated, survey conducted June 28, July 3, and 6, 2026. President Bongbong Marcos, net approval rating, 29% approved. Pero ang disapproved, 56%. Ang net approval, approved at disapproved, computed, minus 27. Negative 27. Trust rating, 28% trust, 57% distrust. Yan si President Bongbong Marcos. So ano yung ipagmamalaki mong napasaya mo ang taong bayan dahil sa pamimigay ayuda? Kumusta? Kumusta ka naman? Si Vice President Sara Duterte, ang approval rating ito na sinasabi niyong nag-commit siya ng betrayal of public trust. Bakit ang taas ng trust rating niya? Approval rating, 56% approved, 31% disapproved. Ang net approval talaga, approved and disapproved computation, positive 25. Di ba? Plus 25. Trust rating, on July 2026, 58% trust rating, 29% distrust. Oh. Net trust rating, positive or plus 29%. Net trust ni President, negative 29%. Oy, bagsak. Pang-iinsulto sa Pangulo ba ito? Ito ba ay gustong hindi kontento? Pinapaabot ba ng taong bayan dito sa survey na ito? Na hindi kontento ang mamamayang Pilipino? Ang masa particular? Class E, yung pinakamahihirap na Pinoy na madalas kinakalinga ng ayuda, lumagapak, sumadsad ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong. Ayon sa political strategist Lito Banayo, sinaliksik niya ang resulta ng survey ng Pulse Asia at lumitaw na bagsak talaga ang binigay na rating ng mga pinakamahihirap dahil tila sa isa pang pang-insulto o ng Pangulo panoorin. Ito sa survey, kitang-kita. Talaga naman. Paano na lang yan? Pulse Asia survey, talking about Pulse Asia. Duterte Block sweeps early 2028 Pulse Asia poll survey. Sara Duterte leads presidential race. Senator Bongo tops vice presidential race. Robin Padilla tops senatorial race. Tama po, si Robin Padilla, magsi-six-year term na siya. Magtatapos yung six-year niya by June 2028. Ito ay Pulse Asia survey. Oh, eh, preferential survey ito. Magkakaiba-iba. So, Vice President Sara Duterte, Senator Bongo, at Senator Robin Padilla. Yan nagtatap. Top choices for President, Vice President, and Senator, respectively. Hindi pumapayag dito sa resulta ng survey si Attorney Howard Calleja. My report, Senate President Gatzalian iginiit sa Energy Regulatory Commission na i-audit ang fuel pass-through charges sa gitna ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatzalian ng Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng audit sa fuel pass-through charges sa gitna ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon kay Gatzalian, kapag hindi nababantayan ng private companies sa abusuin talaga ang presyo ng kuryente, ipapasa na lang nila sa consumers ang presyo na nabili ng kumpanya. Binigyan din ni Gatzalian ang retail rate ng iba't ibang residential customer ng Meralco ay patuloy na tumataas mula noong Enero 2025. Mula sa saklaw na 11.74 hanggang 12.36 kada kilowatt hour hanggang sa saklaw na 14.48 hanggang 15.10 kada kilowatts. Ayon sa senador, dapat na suriin ng ERC hindi lamang distribution charges kundi maging ang generation rates na isinisingil ng mga kumpanya nagpapatakbungan ng kuryente. Aniya tila bulag ang gobyerno pagdating sa pass-on charges kaya kailangan ma-audit ito. Kasunod nga ng pagtatanong ni Gatzalian, sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan na noong 2023 pa, kasunod ng pagsiklab ng hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, huling nagsagawa ng audit sa pass-through charges ang regulatory body. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ang tagal lang yung dinadaing ng taong bayan. Bakit dito sa Pilipinas, sa buong Asia, sa lahat ng bansa dito sa Asia, ang Pilipinas ang may pinakamataas sa singil ng kuryente. Kaya kita nyo, yung naalala ko nung mga nag-alisan yung mga car manufacturers. Di po ba? Dahil siyempre, kapag ano, may mga power tools o mga matitinding mga gamit, gagamit ka ng power supply. Kung napupunta malaking budget mo sa power supply, malulugi ka. Malaking kabawasan sa iyong profits, return of investments. Diba? May mga malalaking kumpanya naglilipatan ng planta o pupunta sa China o kung saan doon ang mga mura lamang yung mga utility bills, kuryente, tubig. Bakit hindi natin magawa ng paraan yan? Bakit dito parang lahat na yata ng ahensya ng gobyerno may sindikato? Diba? Hindi nyo napapansin mga ka-RJ Patrol? Bakit ang Pinoy, napakahilig man lamang sa kapwa, bakit ang Pinoy, puro lang sasabihin, mayroon ba tayong pagkakakitaan diyan? Maayos pa natin yan dun. Sino ba pwede nating lapitan para umayos tayo? Naku, puro ganun na lang. July 2026, ulat ng Bayan Survey. Ito naman ay ulat ng Bayan Survey. Sara Duterte led 6 candidate presidential filled with 49%, followed by Naga City Mayor Lenny Robredo with 26%. Malayo. Pumapangalawa para sa preference ng mga respondents sa survey para tumakbong presidente. Nangunguna si VP Sara Duterte, sumusunod si Mayor Lenny Robredo, dating Vice President. Siya ngayon ang Mayor sa Naga City sa Camarines Sur. 26% lang. Rafi Tulfo, Senator, with 14%, lalong halos kalahati lang din, ni Robredo. yung 26, halos kalahati ni 49% ni VP Sara. Oh, Public Works Secretary Vince Dizon, aba, natakbong presidente. Tapos, sumunod si Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Oh, sila ay 1% lang nakuha, while MMDA General Manager Nicolas Torre III, 0.1%. Di malayo sa survey. Sara Duterte also topped all five alternative presidential match-ups tested by Pulse Asia. She garnered 51% in a three-way race against Robredo and Rafi Tulfo. 52% in a head-to-head contest with Robredo and 60% against Risa Hontiveros. Biglang dumating si Risa Hontiveros sa bandang dulo. Ano naman? Alata naman sa body language, aspirante rin siya pagka-presidente sa 2028. Break ulit tayo. Ang oras, impunto alas 11:30 ng tanghali.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: RJ Patrol.
0: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa ating Friday episode ng RJ Patrol. Oy, shout out tayo kay sa love ko si Miss Emily Diaz ng Golden Treasures. Oh, yung Treasures of Gold, oh, ng kanyang kumpanya. Push mo yan love, at diyan ka sisikat, at diyan tayo aasenso, oh, siyempre. Speaking of level up, Miss Emily Diaz. Ba, ang ganda ng pangalan. Huwag lang ibalik dun sa panahon ng hapon. Kung sino ba yung mga kontrabida sa mga pelikulang action movie ni Fernando Poe Jr. Dapat yung mga congressman dyan sa prosecution panel ang hindi pinapakain para pumayat ang mga buhaya. Yun, nakita ko rin. Yan ang mga salitang binitiwan ni Fourth District former Fourth District representative from Dasmariñas, Kiko Barsaga. May report, 20 residente nasa gip ng Philippine Coast Guard sa Guimaras at Antique matapos matrap sa baha. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: 20 residente ang naligtas ng Philippine Coast Guard o PCG matapos may stranded dahil sa mabilis na pagtas ng tubig baha sa magkahiwalay na insidente sa Guimaras at Antique. 10 individual mula sa isang pamilya na na-rescue ng mga tauhan ng PCG sa sityo na Bagatan, barangay Poblasyon sa bayan ng Jordan, Guimaras. Ayon sa ulat, tumaas ang tubig baha sa lugar ng kasunod na tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan dahilan upang matrap ang mga residente at mangailangan ng agarang paglikas. Samantalay sa pang-rescue operation ang sinagawa sa boundary ng Barangay Gintas at Barangay Punda sa Hamtik, Antique. 10 residente mula sa 2 pamilya niligtas matapos maputol ng mabilis na pagtas ng tubig ang mga daanan patungo sa evacuation area. Patuloy namang nakantabay ang PCG sa mga lugar na apektado ng masamang panahon upang agad na makaresponde sa mga residente na nangangailangan ng tulong. Ang operasyon ay bahagi ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o iCare campaign ng PCG na nakatuon sa mabilis na pagtugon at pagprotekta sa buhay ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Ako si Romel Madrigal nagulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Isa pa report, si Elsa kinumpirma na matatapos ang rehabilitasyon ng Burnham Lake sa Baguio City sa buwan ng Agosto. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Saang matatapos na sa buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan ang rehabilitasyon ng Burnham Lake sa lungsod ng Baguio. Ito ang tiniyak ni CHESA General Manager at Chief Operating Officer Mark Lapid matapos ang isinagawang inspeksyon sa kasalukuyang rehabilitasyon kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kay Lapid, nasa 80% nang tapos ang kabuuan proyekto at nakatakdang makumpleto sa susunod na buwan. Dagdag ni Lapid, first phase pa lang ito ng project at susunod na ayusin ang Children's Park, Rose Garden at Skating Rink ng Burnham Park. Bahagi ang proyekto ng mas malawak na Burnham Park Master Development Plan ng CHESA at ng pamahalang lungsod ng Baguio na naglalayong mapanatili ang makasaysayang kahalagahan ng lawa habang isinaisa ilalim ito sa modernisasyon upang mas mapakinabangan ng mga residente at turista. Ayon sa pamahalang lungsod, sa muling pagbubukas ng Burnham Lake sa publiko, tanging mga bagong bangka at maayos ang kondisyon ang papayagang bumiyahe sa lawa. Magpapatupad din na mahigpit na pamantay sa operasyon upang matiyak ang kaligtasan at dekalidad ng serbisyo para sa lahat ng bibisita. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat Jojo Sikat. Baka may bagyo kagabi, ang lakas ng hangin at ulan diyan sa Cubao. Mga sometime 6 hanggang 7. May bagyo pala. Yan ang report, class suspension sa ilang bahagi ng bansa. Ipinatupad dahil sa bagyong Quiapo. Report ng DZRJ reporter Chris Lucas. Chris.
8: Suspindido ang klase ngayong araw, Biyernes, July 24 sa ibang bahagi ng bansa. Bunsod na rin ng masamang panahon na dala ng Tropical Storm Quiapo at ng pinalakas na Southwest Monsoon o Habagat. Idiniklara ng mga LGU ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani at Sultan Kudarat. Gayun din naman sa lahat ng antas sa Cebuco, Zamboanga del Norte, Pagudpod, Ilocos Norte at Silay City, Negros Occidental, Libanan sa Camarines Sur. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan dahil sa mga tao ng piyesta ng bayan. Nagpaalala naman ang mga otoridad na manatiling mag-ingat sa mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa at iba pang peligro upang makaiwas sa disgrasya. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Maraming salamat, Chris Lucas. Quiapo pala yung bagyo. O Maguindanao, Mindanao area yung tinumbok ng bagyo. Quiapo. As in K-I-Y-A-P-O. hindi Quiapo na dito sa atin. Diyan sa Maynila, may Quiapo dyan. Ang Quiapo, Q-U-I-A-P-O ang spelling. Ito, K. Tapos na yung H-I. Si Inday, Bagyong Inday. H-I-J-K. Quiapo. Sabi ni Shirley, uy, ang si Enchong D. Tama, tama. Tama, tama ka, Shirley Uyang, na remind mo ko si Enchong D, yung vlogger na artista. Ito sabi ni Shirley Uyang, tapos na pala ang kaso ng mayabang na yan. Pinayuhan niya ni Attorney Topacio na magpakumbaba na lang. Biro mo? Oo. Eh, kasi nga, ibinlog niya at binatikos yung medyo bongga na pagdiriwang sa kasal ng isang kongresistang party list representative na napakayaman pala, it turned out. Tapos doon sa kanyang post, social media, ay sinasabi niyang pera ng taong bayan yung ginastos. Di, cyber libel. Kinasuhan siya ng paninirampuri. Cyber libel. Yari si Enchong D. Billion yata yung hinihingi sa kanya eh. Buti na lang napahinuhod niya yung kanyang siniraan na ano, i-withdraw na lang yung kaso sa kanya. So next time, Enchong D serves a lesson. Pag hindi ka, wala kang personal knowledge, yan sa impeachment court ha, mula kay yung witness ng prosecution team, Agent Kalilong, papunta kay Jeremy Lotok, Attorney Jeremy Lotok ng NBI, puro NBI ito. Papunta kay Melvin Matibag, yung director mismo nila. Ang word for the day, ang naging popular na word na ina-utter nila, I do not have a personal knowledge. Lagot! Nag-imbestiga ka pa. Naging director ng NBI ka pa. When you do not have a personal knowledge. Maybe you have no personal knowledge kasi sabi mo, hindi mo inabot nung nagkaroon ng mga pag-imbestiga na ganun. Ang problema, director ka ng NBI. Siyempre, nagsasubmit yung mga tao mo sa'yo ng mga facts and ano, kung ano yung man yung mga hinahandle nilang kaso. Malabo yung sagot mo na I do not have personal knowledge. Sabihin natin, excuse ka. Pero dapat sabihin mo, hindi ka pa, I was not there nung nag-umpisa yung investigasyon. Pero you offer your ano. Sabi mo, ni-review mo. Sabihin mo, para bumilib kami sa'yo bilang NBI director. Ni-review ko po yan at ito yung napag-alaman ko dyan, tungkol dyan. Hindi yung ipa-pass on mo na lang na ano, wala akong personal knowledge po eh. Hindi ko I cannot explain o elucidate, salitang legal term. I cannot elucidate. I could not elaborate. Di ba? Dahil wala po ako nung mangyari yun. Ganun ba yun? Si Jaime Samoya Bernante, dapat Sir Angelo, mula sa defense panel team, prosecution's panel team, at lahat ng senator judges, lahat kayo, bring your own baon. BYOB. Bring your own baon. Bring your own baon na lang para lahat patas itong hearing na ito. Hindi para sa taong bayan lahat ito. Ito ay politics lamang, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Thank you, Jaime, sa iyong pagsuporta sa RJ Patrol. Tayo dito ay tumatanggap lang palagi ng saloobin ng ating mga kasama. Para pumayat ang mga buwaya, huwag din sila pakainin. Ang okay. Isa pa report. Senate President Gatzalian aminado na malaking hamon ang sabay na pagdaraos ng impeachment trial at budget hearing sa pagbabalik ng sesyon. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Aminado si Senate President Sherwin Gatchalya na malaking hamon para sa Senado ang sabay na pagdaraos ng impeachment trial at budget hearing sa pagbabalik na sesyon ng Kongreso. Ayon kay Gatchalyan, magiging hamon talaga sa mataas na kapulungan ang oras dahil ang isang committee hearing ay tumatagal na ng 4-5 oras at kapag nagsimula ng budget hearing ay mas matagal pa sa oras na ito ang itinatagal ng mga pagdinig. Sa kabilang banda ay makikipag-ugnayan naman si Gatchalyan kay Finance Committee Chairman Joseph Victor Sito para sa pag-schedule nga ng mga budget hearing at isa sa nakikita nila para makapagdaot sa sabay-sabay ng pagdinig ay magrenta ng opisina na gagawing committee room sa PICC. Planong itakda na Senado tuwing Webes at Biyernes sa mga committee at budget hearing. Oras na naman na maisumite na ng Palasyo ang 2027 National Expenditure Program o NEP. Agad na itatakda ng Senado ang budget briefing kasama ang Development Budget Coordination Committee o itong DBCC at yung mga pagdinig sa mga budget ng ahensya. Iginit naman ni Gatchalya na hindi na dapat maulit ang reenacted budget tulad noong nakarang taon dahil tiyak na maapektuhan ang economic growth sa susunod na taon. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, Infanta Mayor nananawagan ng mabilis na pagtugon sa malaking kakulangan ng classrooms. Report na DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Nanawagan si Infanta Mayor Lord Arnel Ruanto sa Department of Education o DepEd na pabilisin ang pagtatayo ng mga bagong siliteralan dahil sa malaking classroom shortage na nararanasan sa kanilang bayan. Ayon kay Ruanto, mahigit 100 classrooms ang kailangan sa Impanta bukod pa sa mga silid na hindi naligtas gamitin at nangangailangan ng gibayin o palitan. Dahil sa kakulangan nilang estudyante na pipilitang pumasok sa makeshift classrooms na hindi sapat ang proteksyon laban sa matinding init at pag-ulan, mayroon ding mga classroom na hinahati gamit ang plywood upang magpagkasya ang dalawang klase. Sinabi ng alkalde na nagsasagawa na ang sariling hakbang ang lokal na pamahalaan kabilang ang pagtatayo at pagsasayos ng classroom sa pamamagitan ng construction by administration at pakipagtulungan sa pribadong sektor. Inilunsad din ang munisipyo ang Adapt a Classroom Challenge upang mahikayat ang iba't ibang tanggapan at organisasyon na tumulong sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng mga silid-aralan. Gayunman, iginit ni Ruanto na kailangan pa rin ng mas malaking suporta ng pambansang pamahalaan, suportado rin siya ng sinusulong na legislative inquiry at ang Classroom Acceleration Program Bill upang mapabilis ang pagtatayo ng ligtas at maayos ang classroom para sa mga guro at mag-aaral. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Oh, yan. Samantalang gumagastos tayo ng 25 million a day. Eh, bleeding yung ating education sector. Paano na lang yan? Paano na lang yan, mga ka-RJ Patrol? Paano natin babalansi? Sabi nga ni Senate President Gatchalyan, o di ba? Magdodoble daw ang kanilang trabaho pagbalik ng sesyon sa July 27, Monday. Sa sona ng presidente. kaya, paano na lang yan? E di, sabi ng iba, magkakaroon siya ng trabaho. Doon na lang siya mag-focus sa budget hearing. Magkakaroon ng trabaho si Senate President Gatchalyan. Titus Almontes, yes po Sir Angelo, isa sa mga magandang trait nating mga Pinoy ay hospitality, kaya't marami pong Pinoy sa ibang bansa na nasa hospitality industry. Thank God it's Friday. God bless po sa inyo at sa mga nakikinig sa programa. Thank you. Thank you, Titus Almonte. Best regards dyan sa Melbourne, sa inyong mga, sa pamilya dyan sa Melbourne, Australia. Rick Orasyon, before getting a picture taken or Kodak was a big deal because I'm getting Kodak now. I will get Kodak after a week. I'm really excited to see Kodak. Kodak ka. Yun. At yung pagpunta sa computer, computeran, si G-San, thank you for your support sa RJ Patrol, Angelo Redaja, Jaime Zamoya Bernante, Harvey Morales, Charito Cabrera, Diana, thank you for your, ano, mga taga Cavite pala kayo, ah, papunta-punta ako dyan dahil mahilig ako sa Talaba. Pag-exit mo sa Cavitex, yung expressway, Cavite expressway, eh andyan yung ano, yung mga talabahan, eh wala pa naman tayong allergy sa Talaba. Alright, so kumusta kayo on a Friday and prepare for a weekend. Good morning, good morning, good morning. Hospitality industry. Oo nga. Pagpakainin yung mga congressmen para pumayat yung mga, sabi ni Kiko Barsaga, mga buhaya. Ang nasabing usapin ay nagugat nung maglabas ng pahayag itong si Senator Erwin Tulfo kahapon, na nagkasundo daw yung kanilang grupo sa majority sa ginanap na mini caucus na hindi nararapat pondohan ng Senado o gamitin ang pondo ng Senado sa pagkain ng kampo ng Vice Presidente dahil maaari silang masita ng COA, Commission on Audit. Tama ba yun? Pinag-usapan yon and the decision of the majority is bakit natin sasagutin. How do we explain that? Saan kukunin yung bayad sa pagkain? Tapos sila pa ang mamimili ng catering supplier. Pangamba sa COA versus banat sa budget ng impeachment paliwanag pa ni Tulfo, bagamat ang opisyal na anunsyo ay manggagaling pa kay Senate President Sherwin Gatzalian, malinaw na tutulang mayorya dahil wala ito sa pambansang budget ng Senado para sa tribunal. E paano yung impeachment? Nabudgetan ba yan? Diba? Nabudgetan naman yan. Ah. I guess the Senate President will be the right person to ask. Pero upon the decision of majority, dun sa mini caucus, yun. Sabi ni Kiko Barsaga, yung dating congressman ng Dasmariñas, kung saan binigyan din niya malaking halagang ginagastos sa impeachment hearing na 25 million a day. Habang tila pinagkakait ang pondo para sa pangunahing pangangailangan ng mga dumadalo sa pagdinig. Nag-iwan din ito ng matalas na patutsada sa mga mambabatas ng kamara. Bilyon-bilyong pondo para sa impeachment pero walang pambili ng pagkain para sa mga tao. Paano yan? Dapat ang mga congressman ang hindi papakainin para pumayat, sabi niya, ang mga buwaya. Wala ka na sa kongreso, ha? Cyber level naman ang aabutin mo, Kiko Barsaga, Congressman Miao Miao. Nag-iimbita ka ng cyber libel. Hindi ka na nila matatanggal eh, dahil tinanggal ka na eh. Ito rin ang sentimento ng minority bloc sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Very obvious po ito eh. Kahit na hindi siya magsalita nito sa publiko, nakikita naman ang taong bayan. Yung parang may nakatutok na espada sa kanila kapag tinutulig sa nila ang korupsyon.

Si Senator Raffy Tulfo, kung inyong napanood, ikinwestiyon niya yung two-minute speaking rule. Lumalagpas daw po yung nasa majority. So, ang pagsasalita ng mga nasa minority sa grupo ni Alan Peter Cayetano ay lumalagpas daw sa prescribe, yung nakatakda, yung reglementary two-minute time. Yung majority daw po, yun ang nirereklamo ni Raffy Tulfo na kinakat off ka agad pagdating ng maglalaps na yung two-minute rule, speaking rule. Sabi naman ni Presiding Officer Francis si Chief Escudero, kanyang pinapaalalahanan yung buong impeachment court na ang mga political affiliations ay hindi dapat sinasaalang-alang o binibig deal sa loob ng impeachment court. Dapat, pero obvious eh. Very obvious eh. Sabi ni Senator Chief Escudero, in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. Nasusunod ba yun? Sabi naman ni Senator Alan Cayetano na the rule should be observed but argued that the minority faces circumstances different from those of the majority. Oh, palitan sila ng patutsadahan ni Raffy Tulfo. Raffy Tulfo sabi, aba, medyo may privilege sila. Nakakalagpas sila ng two-minute speaking rule. Sa majority, kami, sabi naman ni Cayetano, na sa minority, sila yung mukhang ginigipit, hindi yung majority. Walang ang majority, walang minority, but at least walang ang threat ng kaso ang majority, sabi ni Alan Peter Cayetano. Eh kami, sa minority, pag nagsalita kami, parang may tabak, ano ba yan? Espada na sa amin ay nakatutok. Yun lang. So, sabi ni Alan Peter Cayetano, pagbigyan nyo naman kami, magkaroon ng kaunting

0: pala yung bell. Yung bell ng ano, yung okay, your time is up o ganun. O speaking time is up already. So I would like to remind ganun palagi. Konting pagbibigay din sa amin na konting liberality sa pagtatanong, sabi ni Senator Tulfo. But in accordance with the rules. Tama po yung sinabi. Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Wala kang minority, walang majority, but at least walang banta na ikakaso sa majority e sa minority. Yun, parang gustong banggitin ni Senator Alan Peter Cayetano yung mga andaming mga intriga sa labas ng impeachment court. Andiyan na yung iimbestigahan siya sa kanyang distrito sa Taguig sa pangunguna ng pamumuno ng kanyang asawang si Mayor Lani Mercado. Lani Cayetano rather. Meron daw ghost projects. At pati yung SEA Games noong 2019. Isasalang din daw po siya sa investigasyon. So, yung kanyang parang independence bilang Senator Judge ay talagang naliliglig, di po ba? Di yun napapansin yun. May punto si Senator Alan Peter Cayetano. Yung timing ng mga pagbabanta ng kaso ay kung kailan siya ay andyan at very vocal na naghahanap ng katotohanan sa impeachment trial. Tama sinasabi niya. Ang binatikos naman ni Senator Robin Padilla na sinasabing sana hindi maging bias ang prosecution. hindi one-sided. And sagot dyan, one-sided talaga sila dahil prosecution sila. Pinoprosecute nila Vice President. Kayo sa depensa, ang depensa, one-sided din. Para i-depensa si Vice President. One-sided po ibig sabihin nun. Tama po. One-sided ngayon dalawa. Prosecution para i-prosecute. Oh, Monday ka RJ, kita kits. Jaime Samoya Bernante, tatakbo yata anak ni Senator Lito Lapid. Lapid, Sir Angelo, pagka senador. 28, payag ba kayo? Tanong mo kay Shirley Uy ang no for me daw, sabi ni Shirley. Anyway, sona na sa Lunes. Sona ng presidente. Pangako ng Pangulo. Kita-kits. Monday ulit. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate sa programang Mate.
1: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Okay, magandang umaga po sa lahat at muli welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Biyernes in behalf of Ira Panganiban. Pansamantala pong magte-take over ang Mate. Bueno, ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2024. At siyempre, narito po kayo sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Ang oras, alas 8:06 ng umaga. Bueno, bago tayo magtuloy sa ating magiging paksa ngayong umaga, ay tunguhan muna natin ang isang report na may kinalaman sa Carmona, nakiisa sa 48th National Disability Rights Week. Ang detalye manggagaling kay kasamang Romel Madrigal.
7: Nakiisa ang Persons with Disability Affairs Office o PDAO ng lungsod ng Carmona sa pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week alinsunod sa Proclamation Number 5970 of 2024 na may temang Rights First, Legislation, Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Bilang bahagi ng pagdiriwang, isinagawa ang isang motorcade na kasama mga PWD learners ng PDAO na sinunda naman ng mga masasayang aktibidad gaya ng fun games at showcasing of talents. Ipinamalas ng mga kalahukan kanilang natatanging mga kakayahan, talento at husay sa iba't ibang gawain na nagbibigay ng pagkakataon upang may pakita ang kanilang kumpiyansa at aktibong partisipasyon sa komunidad. Layunin ng mga aktibidad na itaguyod ang paggalang sa mga karapatan ng mga persons with disability at bigyang din ang kahalagahan ng pantay na oportunidad para sa lahat. Sa pamamagitan ng naturang pagdiriwang, muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Carmona na pinamumunuan ni Mayor Dr. Dalia Loyola ang suporta sa pagbuo ng isang inklusibing komunidad kung saan ang mga PWD ay nabibigyan ng pagkakataong makilahok, may pakita ang kanilang talento at maging aktibong bahagi ng lipunan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Okay, maraming salamat kasama ang Romel Madrigal. Anyway, positive po ang balitang yan, ano? Dahil maganda po yan, dahil kahit na papano, ang ating mga PWDs, sa halip na nagmumukmok sa isang sulok, at least ano, nagkakaroon po ng ganyang mga aktibidad upang mabigyan po sila ng pagkakataon na maging bahagi muli ng kanilang mga komunidad. Okay, so ngayon po, ano, ang ating paksa ngayon, ano, medyo... Huwag na muna po natin paksain ng impeachment, ano? Dahil halos lahat naman na ay pumapaksaan niyan. Nice ko lamang pong bigyan ng pagkakataon ngayon, ano po, na magpaliwanag muli sa inyo kaugnay po dito sa isinasagawang agresyon ng Chinese Coast Guard dyan po sa West Philippine Sea. Dahil para sa akin po, no, ay talagang nakakalungkot dahil... alam po natin ang katotohanan at lalong nakakainis dahil alam po natin ang katotohanan. Ano po? Meron matagal na po nating ipinapaliwanag sa ating programang Mate, ano po? Na yan pong bahagi ng West Philippine Sea. ay documented po yan na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Nalulungkot po tayo dahil ito ang totoo. At naiinis tayo dahil ito ang totoo. Naiinis dahil bakit hindi gamitin ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga lehitimo, legal na dokumentong ito na nirirespeto sa pandaigdigan dahil ito po ay rehistrado sa Royal Crown of England noong pang 1764. Ngayon, kung gagamitin po ang documents na ito, eh at least meron pong pangahawakan ng Pilipinas na isang legitimate document upang ipamukha sa China na atin na mga Pilipino, ang bahagi ng West Philippine Sea, lalo po yung bahagi ng Ayungin Shoal, ano po, na kung saan eh nandyan po yung barko na tinatawag na Sierra Madre, na siya na namang pinag-ugatan ng sigalot nitong nakaraang araw dahil sinasabi po ng mga Chinese Coast Guard naggagawa daw ng repair construction sa Sierra Madre. Kaya pumunta ang mga Chinese Coast Guard upang pigilan umano ang pag-construct ng pagsasaayos ng ilang bahagi ng BRP Sierra Madre. Dahil gentleman agreement daw. Biro nyo, gentleman agreement kanino? Gentleman agreement daw na kailangan ay status quo, walang gagalaw. Sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre, hanggang mabulok ito. So, ibig sabihin po, pag sinabing gentleman agreement, wala po silang may ipapakitang ebidensya. Yan po ay pure na salita lamang. At sinasabi nga po natin sa matagal na panahon, dito sa ating programang MATE, na kung wala ka pong may ipapakitang ebidensya, huwag mo na pong ipilit yung sinasabi mo dahil ang mga pahayag na walang may pakitang legitimate, legal na ebidensya ay mananatiling opinyon at hindi po yan maaaring ipilit sa kabilang partido dahil wala pong pinagbabasihan ang mga pahayag na yan. Biruin mo, ang pinangahawakan lang nila ay gentleman agreement. Asan ang gentleman agreement? At kahit na may gentleman agreement niyan, kanino kayo nagkaroon ng gentleman agreement? Hindi po ba? Okay. So, may pakikita po ako sa inyong meme, ano po? Kasama na po doon ang dokumento na nagsasabi po, nagpapaliwanag bilang basihan, ebidensya, na meron pong basihan ang sinasabi natin na atin bilang mga Pilipino ang bahaging yan ng West Philippine Sea. Tingnan po natin. Ayan po, no? Medyo malit po yan, pero pag yan po in-screenshot nyo at isinom, ano po, mababasa nyo po yan. Basahin ko lamang po, ha? No? Yung colored, itinapal ko lamang po yan. Ayan, no? Mga politiko, alam ninyo ang OCT 01-4. Totoo po yan. Bakit? Dahil meron po silang mga receiving copies. Ha? Binigyan po sila ng mga kopya ng mga dokumentong ito sa matagal ng panahon. Kaya alam po nila yan. No? Mga politiko, alam ninyo ang OCT 01-4. Bakit ayaw ninyong gamitin bilang ebidensya na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Ayan, no? Sa baba, nakasulat dyan, wala na ba talaga kayong konsensya? Yung po yung pabiro na pinapahayag po natin, ano? Pabiro na totoo marahil, na sinasabi natin dito po sa ating programa, na itong mga politikong ito na sa sobra-sobrang paggawa ng kasinungalingan at kasamaan ay tilang kanilang mga konsensya ay nakonsensya na rin. Kaya umalis sa kanila yung kanilang konsensya dahil nakonsensya na ang kanilang konsensya. So sa makatwid, wala talaga silang konsensya. Di ba? So, dito po sa dokumentong ito na kalakip po ng meme na ito, no? Eh yan po yung original certificate of title number T01-4. At sa upper left po, no? Upper left ng dokumentong ito, no? Isusum ko po, no? Pero hindi nyo po, no? Ayan, nakalagay po dyan, no? The Royal Crown of England, okay? General Landform number 01-3-1764. So ibig sabihin po, no? Siya po ay nakarehistro noong pang 1764. At yan ay pandaigdigang dokumento po dahil doon po nirehistro sa Royal Crown of England. Dahil sa panahon pong yan, panahon pa rin po yan pananakop ano, ng mga maunlad na bansa sa mga atrasadong bansa tulad ng Pilipinas. Kaya noong mga panahon na yan, ay isa po ang England sa mga tinatawag na ano ba yon, yung katulad ni Magellan, ano po. So, yan. Ngayon, dyan po pinarehistro. Ito pong OCT 01-4. At bahagi po ng nilalaman ng original certificate of title na yan ay yung isang paragraph dyan, ano po, yung pong technical description. So, ibig sabihin po, no, pag may technical description ang isang titulo tulad niyang OCT 01-4, ibig sabihin po niyan, yan ay dumaan sa scientificong pagsusukat. So, eksakto po yan. At sinabi po dyan may wordings po dyan na nakalagay no, sa gawing gitna na sinasabi, ano po, na ito po, nabasahin ko lang, a parcel of land, yung pong technical description ng OCT 01-4 ay, a parcel of land, Hacienda Pilipina, situated and embracing the island of Luzon, island of Palawan, peninsula, island of Visayas, and island of Mindanao, consisting around 7,169 islands and islet, with a total territorial area of 1,049,212,962 square nautical miles, sitting on the western rim of Pacific Ocean, north equator, about 700 kilometers from the Asian mainland. It dispersed over a distance of 1,965 kilometers from north to south portion at 865 kilometers from east to west, bounded on the east by the Pacific Ocean, on the west by the South China Sea. Ayan po, no? Ang linaw-linaw. On the west, West Philippine Sea. Saan nakalagay yung West Philippine Sea? Sa South China Sea. So, maliwanag po ang dokumento na nagsasabi. Kaya nga sinasabi po natin, ano po? Bakit hindi po yan gamitin, ha? Ng mga politiko natin na nakaupo sa poder ng kapangyarihan, ha? O, hindi lang ngayon, kundi sa matagal ng panahon, bakit hindi nila ginamit yan? O, upang ipaalam sa China na meron pong legal na dokumento na basihan na atin ang West Philippine Sea, o. Ngayon kung hindi makinig ang China, andyan ang International Court of Justice, di ba? Isang papuni nyo. At gawin yung ebidensya, OCT 01-4. Ngayon ito po ay walang pagdududa na ito'y tatanggapin dahil ito po ay isang international document. Rehistrado po sa Royal Crown of England. At yung pong dokumentong yan, ano po, dito sa ating bansa ay napakarami pong mga sumususog na mga legal na dokumento mula po sa mga institusyon na nagpapatunay na totoo ang OCT 01-4. Kaya nga po nakakalungkot at nakakainis nga po, ano, dahil pagka yan po ay isinerch mo sa search engine, ano, sa Google, kung may lalabas man na OCT 01-4, pilit po nilang sasabihin na yan ay questionable kunong titulo. Questionable titulo. At may iba magsasabi na yan ay fake titles. Pero kung atin pong uungkatin ang mga nangyari kaugnay sa usapin ng OCT 01-4, kung yan po ay peke, bakit yan po ay pinag-usapan sa korte? At nagkaroon ng desisyon ng Pasay Court, Branch 28, yung pong dating Court of First Instance, na kung saan ang kanilang desisyon ay yung pong tinatawag na Decision with Compromise Agreement ng Court of First Instance, Branch 28, noong 1972, ah, na kung saan ang judge ay si Judge Agana. At yan po'y nilitis ng mahigit na 10 taon. Ngayon, kung walang katotohanan po ang titulong yan, bakit yan ay naisalang sa court at pinag-usapan at nadesisyonan na lehitimo, legit, at may tunay na, at may tunay na nagmamay-ari sa 01-4 OCT 01-4. Desisyon po yan ng korte. Di po ba? Kung yan ay hindi totoo, imposible po na yan ay pag-usapan sa korte. At dahil yan ay pinag-usapan sa korte, ibig sabihin po, yan ay totoo. Ngayon, mga karagdagan, dokumento, ano po, na ipapakita natin, bukod po dyan sa OCT 01-4 na titulo, ano po? Ito po. Certification. Yan po yung ano, no? Yan po yung second page ng titulo, ano? At kung mapapansin niyo po dyan, ano? Yan po ay reconstituted na titulo dahil yan po ang inutos ng Korte Suprema noong 1978 decision. Dahil nasira na nga po, ano, sa gera, sa mga kalamidad, ang mga original na dokumento, titulo ng OCT 01-4, at dahil sa mga desisyon na nangyari at dumaan sa mahabang proseso sa korte, ay dinesisyonan po ng Korte Suprema na magkaroon po ng reconstitution ang titulong ito. O ngayon, kung hindi totoo ang OCT 01-4, bakit ito nireconstitute? At mismo ang Korte Suprema ang nagutos nito noong 1978. Ayan po, no? Sino po ang mga nakapirma dyan? No? Honorable Enrique Agana, yan po yung judge ng Court of First Instance na nagdesisyon na ng tinatawag na Decision with Compromise Agreement noong 1972. Fred Ruiz Castro, Chief Justice, Supreme Court of the Philippines. Ferdinand Edrelin Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Roberto V. Reyes, Assistant Executive Secretary ni President Marcos noong panahon na yan. At syempre, ang nagmamay-ari, sole heir ng titulong yan, walang iba kung hindi si Tiburcio Villamor Marcos, successor heir owner. Diba? Yan po ang sinasabi ng documents. Ano pong karapatan natin na sabihin na yan ay hindi totoo? Dokumento po ang nagsasabi, hindi po tayo, hindi po ang programang MATE. Kundi ang nagsasabi po ay ang dokumento mismo. At ang nagpapatunay niyan ay marami po. Pakita ko po yung isa, ito po. Certification issued by Commissioner Antonio M. Noblejas, Land Registration Commission on January 3, 1964. So, bahagi lamang po ito ng kabuuang sertifikasyon. Okay, sabi po rito, no, issued upon written request of Honorable Solicitor General Felix Macasyar. Mag-research po kayo, ha? Kung tunay na tao, si Solicitor General Macasyar, totoo po siya. At bahagi po siya ng mga abogado, ha? Na kung saan ay tinalakay, nilitis sa Court of First Instance hanggang 1972, sa pauna po ni Judge Enrique Agana. Ibalik na, basahin natin. No? Issued upon written request of Honorable Solicitor General Felix Macasyar to controvert accusation against the government that it conspired from the falsification of the said OCT number T01-4, TCT number T-408, and TCT number T-498. Considering that this commission and the Register of Deeds in other provinces had never issued other land title. So maliwanag po. wala pong ibang lehitimo at legal na titulo ng lupain ng bansang Pilipinas maliban sa OCT 01-4. Oh. At itinatanggi nga po rito ng pamahalaan nung panahon na yan na sila'y nakikipagkutsaba para manipulahin ang OCT 01-4 at palabasin na ito'y walang katotohanan, hindi totoo, hindi umiiral, at peke. Oh. So, idininay po ng pamahalaan na sila'y kabahagi ng sabuatan para i-disregard ang OCT 01-4. So, ano po ang ibig sabihin nito? Tunay, hindi po ba? Kaya nga po, nakakalungkot at nakakainis dahil sa kabila ng katotohanan na ito ay pinipilit po ng mga sinungaling na mga politiko na hindi totoo ang OCT 01-4. At ang masakit pa, ano po, wala naman silang ebidensyang maipakita na nagkaroon po ng resolusyon ang Korte Suprema na hindi nga totoo ang OCT 01-4 dahil apat pong desisyon ng Korte Suprema mula noong 1974, 1976, 1977 at 1978 ang nagpapatunay na totoo, existing at legitimo, authentic ang OCT 01-4. Desisyon po yan ng Korte Suprema, apat na desisyon. Oh. Ngayon, kung sasabihin po ng mga sinungaling na politiko na hindi totoo ang OCT 01-4, magpakita sila ng ebidensya na kung saan ay itinatatwa ng Korte Suprema ang kanilang mga naunang desisyon at sinasabi na hindi totoo ang OCT 01-4. Ganun lamang po kasimple ang pagpapatunay ng katotohanan ng isang pahayag. Pero hanggat kayo, mga politiko, ay walang maipakitang lehitimong ebidensya, diyan po nanggagaling ang pinapahayag po natin na sinungaling kayong mga politiko. Dahil bilang mga politiko ay tungkulin po ninyo na paglingkuran ng may katotohanan ang mamamayan. Kaya nga ang sinasabi nilang public service is a public trust. Kung ikaw ay sinungaling sa iyong pamumuno, ikaw ay hindi nararapat maging public servant dahil public service is a public trust, betrayal of the public trust. Di po ba? So, ganun po yun. Kaya lang, ang mas nakakalungkot, ano po, marami pong mga kababayan natin ang naniniwala sa mga pahayag na ito ng mga politiko kahit na wala silang maipakitang ebidensya na totoo ang kanilang mga ipinapahayag. At masigit na nakakalungkot po ang nangyayari na sa kabila ng pahayag ng MATE na may kalakip na mga lehitimong ebidensya, ay marami pa rin mga Pilipino ang ayaw paniwalaan ang mga lehitimong dokumento. Ano po ang mangyayari sa atin kung ganon? Di po ba? Magpapatuloy ba ang ating kahirapan, ang ating pagkapi at patuloy na pinagsasamantalahan ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan dahil sa hindi po natin kayang paniwalaan ang katotohanan ng may sapat na ebidensya? Dahil kung mangyayari po na magawa lang natin na paniwalaan kung ano ang totoo, magkakaroon po tayo ng armas ng kaalaman upang ipabatid sa mga politiko na alam natin ang totoo na kanilang itinatago. At maubliga sila na aminin na totoo nga ito at lahat ng kondisyones ng katotohanan ng titulong ito ay maubliga po nilang gawin kahit na masama ang kanilang loob dahil inaatasan sila ng kanilang mga mamamayang pinaglilingkuran na ipatupad ang mga kondisyones ng titulong ito para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Tuwing magsasalita ang mga politikong sinungaling sa ating harapan, po pwede naman kayo mag-raise hand at magtanong. Congressman, senador, mayor, governor, o kahit nakagawad, kapitan, o di ba? Bukal, o lahat. O. Pwede naman sabihin na, congressman, mayroon pong titulo ang Pilipinas, ang OCT 01-4, at sinasabi po dyan ng lupain ng bansang Pilipinas ay para sa kapakanan ng mahihirap na mamamayang Pilipino. Congressman! Sana naman, pag-aralan mo, kung hindi mo alam ang OCT 01-4, tutulungan ka namin. Nasa likod mo kami. Isulong mo ang mga provision na yan ng OCT 01-4 upang matulungan mo kami at magkaroon kami ng sariling lupa. O di po ba? Ganun lamang po. Kung ang lahat ng mga Pilipino ay makakapagsalita ng ganito sa harap ng mga politiko, di po ba? Napakaraming impact niyan. Napakapwersa po niyan. Pero para mangyari ito, paniwalaan muna natin ang katotohanan ng dokumentong ito. Dahil hindi natin magagawa na yan ay isulong kung tayo mismo na dapat makinabang sa mga dokumentong ito ay hindi makapaniwala sa katotohanan na ito. Kaya minsan, parang pasok ang kasabihan na deserve natin na maging mahirap at magpatuloy na maging mahirap dahil ayaw nating tanggapin kung ano ang katotohanan. No? Pero sa atin po, no, dahil hindi naman tayo ganong 100% na naniniwala sa kasabihan na yan, no? Dahil marahil, hindi talaga alam ng mas maraming mamamayang Pilipino kung ano ang katotohanan. At dahil sa mas marami ang mga Pilipinong hindi nakakaalam ng katotohanan, malakas ngayon ang loob ng mga politiko na patuloy na itago ang dokumentong ito dahil mas marami pa rin ang tiyak na maniniwala sa kanila dahil mas marami pa rin ang hindi nakakaalam ng katotohanan ng OCT 01-4. Okay, karagdagan pa rin pong ebidensya. Ito po yan. Yung pong binanggit ni Tita Carmen kanina, di ba? Yung pong sinasabi nila na pagkakaalam ni Tita Carmen, naisanla ang Pilipinas. Panahon ng Amerikano. Binanggit po ni Tita Carmen na parang narinig ko, di ba? Sa programa nila kanina. Totoo po yun. Naisanla po ng $20 million or peso. No? Kasi nung panahon po ng 1899, $1:1 po. $1 is equal to 1 peso. Ganun po kalakas ang peso noon. Ito po ang dokumento na sinasabi ni Tita Carmen, papatotohanan ko na lang po. Dahil bahagi po ito ng titulo ng OCT 01-4. Pag sinabing isinanla ang Pilipinas, natural meron pong dokumento na isinanla. Diba? At ano ang dokumentong isinanla? Yan po yung titulo ng OCT 01-4. Pakita ko po sa inyo. Ayan po. Basahin ko na lamang po. No? Screenshot nyo po, tapos isum nyo na lang. Ayan, Emilio Aguinaldo, the President of the First Philippine Republic. 1899, Aguinaldo borrowed the OCT 01-4 for collateral of 20 million pesos. Sabi ko kanina po, pares lang po ang dollar at peso. No? Ayan. 20 million pesos directly to U.S. Treasury. Anong ginawa? Ayan, President Emilio Aguinaldo returned from exile and on June 1898 in Cavite, Cavite proclaimed that the Filipino people who have no land property anymore because it was sold already to Cruz Villamor. Ayan, maliwanag. Italiano family clan since 1810 to 1890, President Emilio Aguinaldo on the 20th of January 1899 called a new Congress meeting held in Barasoin Church, Malolos, Bulacan. A law had been approved, authorized the floating loan amounting to 20 million pesos and decreed passed resolution number 01, a declaration of intent to the owner of OCT 01-4, TCT 408, and TCT 498 to avail and use the property as collateral under the bilateral Minefield Breakthrough Successor Agreement for 50 years in the Philippines and 20 government liable to pay yearly interest of 1% per annum under mutual trust deposit. Done in the United States of America this 12 of June 1899. Ang pumirma, William McKinley, President of the United States of America. So yan po yung sinasabi ni Tita Carmen kanina. Hindi po ba? Sinanla po yan. At yan po ay natubos noong 1940s after po ng World War II. At bahagi nga po ng tumubos na binanggitan natin ay si Juan Luna, Antonio Luna. Na si Antonio Luna ay namatay ng binata. Pero meron siyang girlfriend. Okay? Ang girlfriend niya ay si Doña Luisita Cohuangco. At dahil siya ay binata, so yung kanya pong parte sa lupain ng Pilipinas na ibinigay sa kanya na nanggaling sa OCT 01-4 dahil nag-ambag po siya ng pantubo sa OCT 01-4 na bahagi po ng $20 million, binigyan po siya ng lupain, 1,000 hektarya dyan po sa Hacienda Luisita ngayon. Kaya naging pangmamayari ngayon ng mga Cohuangco ang Hacienda Luisita. Bakit? Dahil iniregalo po yan ni Antonio Luna kay Doña Luisita Cohuangco. Kaya ngayon, kung hindi totoo po, ang OCT 01-4, bakit hindi nahati-hati ang Hacienda Luisita sa programang CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program? Dahil napatunayan na yan ay pribadong pag-aari na hindi pwedeng pakialaman ng pamahalaan. Dahil ang bahagi lamang po ng CARP ay yung mga lupain na walang patunay na nagmamay-ari. Pero dahil nga sa dinidisregard nilang OCT 01-4, i-disregard nilang OCT 01-4 dahil dais po nilang palitawin ng lahat ng mga lupain sa buong Pilipinas ay pag-aari ng pamahalaan na wala pong katotohanan. Bakit? Dahil noong 1974, ito po, 1974 Supreme Court decision, maliwanag po ang sinasabi dito, ano po? Dahil noong 1962, sa panahon po ni Diosdado Macapagal, nagkaroon po siya ng programa, yung pong tinatawag na Land Reform Program. At namigay po siya ng lupain sa mga magsasangka na galing sa OCT 01-4. Pero ano po ang nangyari? Ito po, sa desisyon ng Korte Suprema noong 1974, ipakita po natin. Ano po? Babasahin ko lamang po yung first paragraph, ha? Dahil nagreklamo po ang Tagayan Taliano clan. Dahil wala pong karapatan ng pamahalaan ang administrasyong Macapagal na mamigay ng lupa dahil hindi kanila ang lupain. Okay, ang desisyon po ng Korte Suprema, ito po. With the blessing of our Supreme Being, with this judicial enhancement over victim of injustice and greatest land grabber scandals, the Republic of the Philippines, represented by ex-President Diosdado Macapagal, the Secretary of Finance, the Solicitor General, through Blue Ribbon Committee, failed to deviate, entering with the last successor heir of Prince Julian MacLeod Taliano, owner of the gold bullion through El Banco Español Filipino and Hacienda Filipina Archipelago. Consisting of 7,109 islands and islet. So, ibig sabihin po, di ba? Guilty ang Macapagal administration ng the greatest land grabber in the history of the Philippines. Dahil anong karapatan mo, Macapagal administration, na ipamigay ang lupa na hindi sa iyo? isa na lang pong matibay na prueba ng OCD 01-4 ay totoo. May katotohanan. At kung yan lamang po ay kikilalanin ng mga politiko, ha? Wala po sanang magiging squatter na Pilipino sa Pilipinas, bagkus magkakaroon po ng maunlad na kabuhayan ng lahat. Dahil kita nyo po, nakalagay dito, bullions, gold bullions. Kaya nga po mayaman talaga ang mamamayang Pilipino. Dahil kalakip po ng OCT-01-4, bukod sa lupain, ay kalakip po dito ang mga kayamanan na naipon dito sa Pilipinas. Atin yung bahagi po ng OCT-01-4. Napakaganda sana ng ating magiging kabuhayan. Pero siyempre, dahil talagang namamayagpag ang mga sinungaling na politiko na nakikinabang sa mga tupo ng mga bullions of gold na ito, na para sana sa humanitarian welfare ng mamamayang Pilipino, sinosolo ng nila. Ngayon, anong magagawa po natin? Ipakalat pong katotohanan na ito, paniwalaan ang katotohanan na ito, at maging bahagi po ng ating pakikipagtalastasan sa mga politiko tuwing sila ay lalapit sa atin upang humingi ng kanilang boto, upang humingi sa atin ng boto para sa kanilang pagkapanalo sa mga eleksyon. Di ba? Napakarami pong pagkakataon. Marami pong maaaring mangyaring pagkakataon upang tayo po na may alam sa mga dokumentong ito ay mabanggit po natin ang harap-harapan sa mga politiko ang katotohanan na ito at maipakita sa kanila na alam na natin ang katotohanan na ito at kailangan na nilang aminin ang kanilang matagal ng kasinungalingan na sinasabi na walang katotohanan ng OCT-01-4. At batay nga po sa isang report ng CIDG, hindi po ba? CIDG sa paumuno po ni General Magalong, Benjamin Magalong, hindi pa, na ipinakita na rin po natin sa ating programang MATE. Hindi po ba? Na kung saan, mismong ang naging report ng CIDG ay sinabi po doon na ang mga desisyon ng Korte Suprema tulad po nitong 1974 na kung saan ay nagpapatotoo sa katotohanan ng OCT-01-4 ay pumasok na po sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Na kung saan ang ibig sabihin po ng mga katagang ito ay hindi na maaaring baguhin pa ang mga desisyon na yan magpakailanman dahil ito'y pumasok na sa penal na. At maging ang Korte Suprema na nagdesisyon nito ay hindi na maaaring galawin, baguhin ang desisyon na ito. So, saan ngayon nang gagaling ang lakas ng loob ng mga sinungaling na politiko para sabihin na hindi na totoo, hindi na nag-i-exist ang OCT-01-4? Nagkakaroon po sila ng lakas ng loob, nagkakaroon po sila ng kapal ng mukha para sabihin ng mga kasinungalingan na ito dahil naniniwala sila na maraming mamamayang Pilipino o mayoryang bilang ng mamamayang Pilipino ang hindi nakakaalam sa mga dokumentong ito. Para mabago po ang paniniwalang yan ng mga politiko, nasa atin po ang susi, mga kababayan. Tanggapin po natin ang katotohanan na ito at iisagawa, pilitin ng mga politiko na maisagawa ang mga kondisyones na nakalakip sa dokumentong ito upang mawakasan na po ang matagal ng kahirapan na ating nararamdaman. Mahirap po ba, mga kababayan, para sa atin na sa oras na lumapit ang politiko ay banggitin po natin ang katotohanan na ito? Di po ba? Tingin ko po ay, kung ako, napakadali, hindi po ba? Lalo't meron po kayong maipakitang dokumento po ito. Oh. So, nandiyan naman po sa screen. So, screenshot po ninyo. Ha? Tapos, iprint ninyo. O at least meron na po kayong dokumento ha? Na may papakita sa kanila na kayo'y nagsasabi ng may basihan. At galing pa sa Korte Suprema. Tandaan po natin na ang mga pinal na desisyon, lalo na po ang mga prinsipyo, lalo na po ang mga desisyon ng Korte Suprema na pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata ay nagiging bahagi po ng ating batas na dapat sundin dito sa Pilipinas. Kahit wala po silang magagawa bilang public servant kuno na sundin kung ano ang sinasabi ng mga legal na batas. Dahil yan ang kanilang obligasyon. Hindi nila maaaring sabihin, hindi pwede yan ang batas na yan, di ba? Dahil wala pong tao na mas nakakataas sa batas. No man is above the law. Yan po ang isa sa mga prinsipyo ng ating konstitusyon. Ibig sabihin, ang lahat ay dapat sumunod sa ating batas na nakasaad sa konstitusyon. At karapatan po natin bilang mamamayan na ipahayag kung ano ang katotohanan. Freedom of expression, lalo na kung totoo ang ating ipinapahayag. Ngayon, paano po tayo makakatiyak na totoo ang ating ipinapahayag? Documents. Di po ba? Gaya ng sinasabi po natin ng paulit-ulit, ang anumang pahayag, paninindigan, nang walang sapat na lehitimong ebidensya na makakapagpatunay sa ating mga pahayag, ay mananatiling pahayag. At hindi pwedeng ipilit sa iba na tanggapin dahil hindi mo nga mapatunayan na yan ay totoo. Bakit namin tatanggapin? Di po ba? Kaya nga po nalulungkot, nakakalungkot dahil narito po ang mga dokumento pero marami pa rin pong mga Pilipino ang ayaw maniwala sa mga lehitimong dokumento na kung paniniwalaan lang sana ang matagal na hinahing na kahirapan ng lahat ng mahirap na mamamayang Pilipino ay kaagad-agad sanang masusolusyunan. Bukod po, diyan sa 1974 decision, meron pa po yung 1978 decision ng Korte Suprema. O, tingnan po natin. Basahin ko lamang po yung persistence. Ayan po. O. The OCT 01-4, Hacienda Islas Pilipina is absolutely existing and found authentic and was registered in accordance with LRA 496 of 1902 which caused the issuance of degree 297. Oh. Doon na lamang po. Oh, di ba? Maliwanag po ang sinasabi ng Korte Suprema. Decision po yan noong 1978. Oh. Di ba? Sabi po ng Supreme Court, ang OCT 01-4 ay absolutely umiiral existing at found authentic. Original, authentic, hindi peke, kundi authentic. So ito po yung mga legal na dokumento na kahit po saan makarating ay pwede po nating dalhin. Dahil hindi po tayo nagsasalita noon, kundi Korte Suprema. Ano ba ang Korte Suprema? Ang pinakamataas na korte sa buong bansa. At ang Korte Suprema mismo ang nagsasabi, naglilinaw kung ano ang tamang interpretasyon ng mga batas na umiiral dito sa ating bansa. Oh. At sinasabi na yon ng Korte Suprema na ang OCT 01-4 ay umiiral at authentic. Oh. Sino nagsabi noon? Ang desisyon ng Korte Suprema noong 1978. Di po ba? Oh. Kaya nga po patuloy po tayong nananawagan ano po sa lahat ng mamamayang Pilipino na kung nais po talaga nating mabago ang ating hirap na kalagayan ang isa sa unang susi na dapat po nating magawa na napakadali naman paniwalaan ang katotohanan na ito At pag pinaniwalaan natin ang katotohanan na ito, ibahagi natin sa lahat at sabihin sa harap ng mga sinungaling na politiko na alam natin ang OCT 01-4. Yun lang po. Siguro naman na hindi po napakahirap niyan para hindi natin magawa. Pero kung tayo mismo ay mas naniniwala sa ating mga iniidolong mga politiko na patuloy na nagpapahayag ng kasinungalingan kaugnay sa OCT 01-4, so wala po talagang maaaring masasabi tayong magandang kinabukasan. Ang magandang kinabukasan po natin, mga kababayan, mga kamate, mga kabandido, kadalasan ay dapat meron po tayong partisipasyon. Hindi po magic na makukuha ang nais nating kasaganaan. Kaya nga sinasabi ay ng parabola, ano po, ng isang golden rule, isa sa golden rule, ano po ay, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kung ano ang iyong ginawa, meron kang mapapala, meron kang aanihin. Hindi po ba? Kung ang gagawin natin ay ipalaganap ang katotohanan na ito, darating ang panahon na magre-resulta ng maganda ang gagawin natin ng pagpapahayag ng katotohanan na ito. Pero kung hindi natin gagawin yan, ano ang inaantay natin? Wala. Di po ba? So what you sow is what you reap. Kaya mga kababayan, sana naman, pagtulong-tulungan natin na ipahayag ang katotohanan na ito. Dahil po'y para sa atin. Kung tunay na meron tayong malasakit sa ating mga kabuhayan, sa kabuhayan ng ating mga anak, ng mga anak ng ating mga anak, meron po tayong magagawa. Napakasimple. Alamin ang katotohanan, ipalaganap ang katotohanan, at ipamukha sa mga politiko na alam natin ang katotohanan na ito. Ganun lamang kasimple, hindi po ba? Pero, dahil naman ito kasimple, ang malaking tanong, bakit hindi nagagawa natin ito? Ano ang dahilan? Ako, may guess po ako. Dahil, mas higit po nating pinaniniwalaan ang mga sinungaling na politiko, kaya binabanggit po natin na sinungaling silang mga politiko dahil sila'y nagpapahayag, itinatatwa ang OCT 01-4 nang wala silang ipinapakitang lehitimong ebidensya na null and void na nga ang OCT 01-4. Pero imposible na po sa kasalukuyang panahon na mabaliwala ang OCT 01-4 dahil ang mga desisyon ng Korte Suprema ay pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata at ang mga katotohanan ay mananatili na habang panahon. Kaya ang tanging magagawa na lamang ng mga politikong sinungaling na ito ay itago sa atin ang katotohanan na ito dahil wala na po silang pagkakataon na mabago ang katotohanan na ito. So pabor po sa atin yon. Buti na lang, hindi po ba? At nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema at pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Ang kailangan na lang natin, mga kababayan, ay diskubrihin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Okay, so bati muna tayo. Angelo Renaha, happy weekend. Kabandido Kuya Saldi, Nazareno Day, Malolos, Bulacan. Okay, thank you. Angelo Reda, bukas Mate, tuwing Sabado, 8 to 10, sa DCRJ Radio Bandido, Mega Man ES, no? Bukas pa rin po tayo, no? Okay, Angelo Reda, tatlong araw na lang, sona ni BBM, sa Lunes, July 27, 2020, yes. Okay, masipag si Angelo Reda. Happy 112th anniversary, INC, Lunes, July 27. Ah, talaga? Oh, thank you for the information, ha? Oh, mukhang nulat ni, ano to, no? Sipag si Angelo, ha? Angelo Reda, bad news, kabandido, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, July 20, 2026, Martes, pagkatapos ng SONA 2026. Okay, tumaas na nga, tataas pa ulit, ano? Grabe na, ha? Angelo Reda, done and like, share, kamate, maraming salamat. So, Angelo Reda, ha? Yan, dami niyang chat, ha? Magbabalik sa Lunes, si Ira V. Panganiban, para sa SONA 2026, sa DCRJ Radio Bandido Special Coverage, yes, no? Vilcar Cervanya Batislaon. Ayan. Good morning sa magandang umaga rin po. Merly Gacomo, good morning everyone. Ayan. Tapos si CJ Brian Navarro, magandang maulang umaga po kamate at kabandido. Nakatutok po kayo sa programang Mate ni Kuya Saldi Lennon. Ako naman po ang taga-subaybay, taga-pakinig ng programang ito. Ang Mate Program, CJ Brian Navarro po, at samahan ninyo po si Sir Saldi Lennon hanggang matapos ang programang Mate. Ito po ang kilos kontra korupsyon at kontra kahirapan ng programang Mate. Salamat, CJ. CJ Brian Navarro, I am also a PWD with cerebral palsy since birth, Sir Saldi, and I can relate sa panawagan po ng programang Mate para sa kapakanan ng PWDs. Tama po yan, Sir Saldi. I thank you. Okay, so good morning, CJ Brian Navarro. Okay, so yan po, no? So at least, ha? Ito pong ating paksa ngayong umaga, mga kamate, ano po, ay bilang paglalago, ano po, ay nakatuon sa panawagan, ano po, sa mga politiko, ha? Na sana ay kahit pa paano sana, ano po, eh gamitin nyo, ano po, ang dokumentong ito, ang OCT 01-4, sa harap ng agresyon na ginagawa ng Chinese Coast Guard laban sa ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea. Hindi po ito magulo dahil ito po ay documents, legal battle. At kung mayaharap po natin sa pandaigdigang International Court of Justice, ang mga dokumento ito, 100%, magwawagi po tayo. At dahil yan po ay usapin po ng pag-aari, hindi po teritoryo, ha? Antimano po. Ha? Hindi po teritoryong pinag-uusapan dito. Ownership po ang pinaglalaban natin. Ha? Na yan nga po ang panawagan natin sa mga politiko, ha? Na sana ay bigyan ng pagkakataon, ha? Ang katotohanan na ito. Okay? So, 8:56. So, syempre, ang ating pong programang Mate ay may pamparelax. So, punta na po tayo sa ating joke-joke time. Ayan. So, ang joke po natin ngayon po ay pagkukumpara po ng utak ng babae at ng utak ng lalaki. Ayan, ha? Okay. So, meron pong isang pamilya, ano po, na meron po silang pasyente. Ha? At sila po ay nakikinig, ha, sa isang eksperto, ha, na nagsabi po na yung kanilang ama, ha, na haligi ng tahanan, ay hindi na maganda ang lagay. Ano? At kailangan na ng brain transplant dahil malala na ang brain tumor ng kanilang tatay, no? At ang sabi nga ng ano po,

0: Magandang hapon. Ngayon po'y Biyernes, Biyernes na. Weekend na naman. Di po tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya tayo, alas 6 ng gabi. At marami tayong mga iba't ibang mga isyong pag-uusapan ngayon dali at mga bagong balita. Pero meron tayong bagyo, di ba? Itong bagyong Quiapo. Kaya unahin muna natin itong bagyo. Ito pong bagyong Quiapo sa latest na bulletin ng PAGASA. Ito pong bulletin number 11. Ang sinasabi po rito, itong bagyong Quiapo ngayon ay nandyan na sa coastal waters of Calayan, Cagayan. At ito'y nandyan sa may daladalang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour. Malapit sa gitna at ang bugso, maabot sa 90 kilometers per hour. Yan po ang sabi ng PAGASA. Kumikilis ito west and northwestward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. At siyempre, ito po mga nasa ilalim ngayon ng signal number 2, itong Batanes, northern portion of Cagayan. Ang ito pong itong nasa na ba yun? Nawala. Ayan na, yung Babuyan Islands at itong northern portion of Ilocos Norte, Pagudpud. Ayun ha, diyan po yan. Ang signal number 1, nakataas naman sa iba pang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at iba pang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, iba pang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union at yung northern and central portion ng Aurora. Yan po mga nasa ilalim ng signal number 1. Yun, ha? At syempre, ano ba magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras? Yan naman po alamin natin, ha? Dahil meron tayong bagyo. Minsan nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaya mas mabuting alam natin ano ba ang nangyayari? Ano ba ang ating panahon? Kanina po sa report ng PAGASA na nilabas ngayong alas 4 ng hapon, ang Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island, syempre mabagyo ang kanilang panahon dyan dahil may bagyo. Signal number 2 sila dyan dahil sa bagyong Quiapo. Dito naman po sa Cordillera Administrative Region, ipapambagi ng Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at Aurora, ay may mga pag-ulan at bubugso ng hangin dahil din sa bagyong Quiapo. At dito po sa Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay occasional rains ang mararanasan dyan dahil sa southwest monsoon. Ang Metro Manila naman, Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Sokcharjen, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands ay makararanas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ay iba pang bahagi ng Mindanao, ganun din, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa southwest monsoon. Ang araw natin, lulubog mamaya, alas 6:28 ng gabi at sisikat bukas, alas 5:38 ng umaga. So yun po yung latest mula sa PAGASA. Yan, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Biyernes, 24 sa buwan ng Hulyo. Yun, ha? Ito po yung kahapon nagkausap itong si PBBM at si US President Donald Trump. Nag-usap sila sa telepono at napag-usapan nila yung nangyari dyan sa West Philippine Sea. Diba? Yung nagka-enkwentro itong Chinese Coast Guard, itong Philippine Navy. Ito po yung sinabi nitong si US President Donald Trump, nangako siya na tatalakayin niya yan. Yung issue na yan, dito kay Chinese President Xi Jinping. Yan, dahil po yung kanilang pag-uusap na tukoy nga o naungkat yung issue na yan. Siyempre, ang pinag-usapan nila dyan, yung current global economic and security situation. Kaya po kasali yan. Ha? At tinitiyak po nitong si U.S. President Donald Trump kay President Ferdinand Marcos Jr. na yan pong usapin na yan ay tatalakay niya sa muling pagkikita nila nitong si Chinese President Xi Jinping. Yan po sabi ng Presidential Communications Office. Diyan daw sa usapan na yan, ha, ito'y resulta nitong pag-usap naman nitong si US, ni President Ferdinand Marcos Jr. dito sa kay US State Secretary Marco Rubio. Di ba bumisita doon sa Malacanang, doon si Marco Rubio, nag-courtesy call sa kay President Marcos. In-update niya itong si Rubio tungkol dito sa nangyari nga dyan sa West Philippine Sea. At sinabi po na ito ay talagang hindi maganda. Kaya ang gusto ni PBBM ay magkaroon ng reset itong relasyon ng Pilipinas sa China. Sabi niya ayaw niyang maulit yung mga nangyari na yan, yung confrontation na yan sa Ayungin Shoal na dalawang tauhan ng Philippine Navy yung nagkaroon ng pinsala. Yung isa ay pumutok ang ulo, di ba? Kaya talagang mabigat-bigat po itong nangyari na yan. At pinuntahan pa nga nitong si President Marcos siya doon sa ospital sa Palawan, di ba? Binigyan pa niya ng parangal yung dalawa dahil sa kanilang pagiging professional. Kahit sila ay nasaktan, hindi sila gumanti talaga. Yan. At yan po talagang yan ang sinasabi nga, pinakamaganda raw yan dahil hindi lalala ang sitwasyon. Kaya alam, marami po tayong mga kababayan nang nagtataka, bakit tayo pumapayag na ganyan? Tayo pa ang, kumbagay, tayo ang may karapatan dyan, tayo ang mayroong pinanghahawakang desisyon ng arbitral court, di ba? Dyan sa The Hague, na sinasabing tayo may karapatan dyan sa bahagi na yan ng South China Sea na ngayon nga tinatawag nating yung parte na yan na West Philippine Sea. Pero sila pa yung may ganang gumawa ng ganyan at tayo naman parang proud na proud pa tayo na hindi tayo gumagante. Diba? Samantalang yung ibang bansa naman dyan, yung Vietnam, nakipag-away sila sa China, nag-gera nga sila, di ba? Dahil sa mga ganyan Itong ibang bansa din, yung Indonesia, di ba? Pag kami mga naghihimasok ng mga barko ng China doon sa kanila, may pinapasabog nila, kinukuha nila. Dito sa atin, wala lang. Puro ganyan lang gagawin natin. O pagkatapos nung nagkagulo niya sa Ayungin Shoal, binomba naman ng tubig. Yung nandun sa doon sa Bajo de Masunlok. Okay, yan ang report muna si Chuna Yu. Ito raw Malampaya gas field in inspection ni Pangulo Marcos. Alamin muna natin yung report na yan, ha Chuna?
1: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Phase 4 project ng Malampaya gas field. Sa aerial inspection, inalam ng Pangulo ang progreso ng proyekto. Sabi ni Pangulong Marcos, palalawigin ng nasabing proyekto ang domestic natural gas supply at magpapahaba sa buhay ng gas field. Sinabi pa ng Pangulo na mahalagang hakbang ito para hindi na ganong umasa ang Pilipinas sa pag-angkat ng liquefied natural gas. Bukod pa dito, dagdag ng Pangulo ay matitiyak ang mas maasahan at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya para sa milyong-milyong sambahayang Pilipino. Ang Malampaya gas field ang pangunahing pinagkukunan ng natural gas na ginagamit ng mga gas-fired power plant na nagsusupply ng malaking bahagi ng pangangailangan sa kuryente sa Luzon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Yung zona, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa Lunis na po yan. July 27. Ine-expect na natin maraming rally dyan. At syempre, yan pong zona ay mapakikinggan nyo dito sa ating Radyo Bandido TV. Diyan po, hanapin nyo lang kahit sa Facebook, sa YouTube. Hanapin nyo, lagay nyo lang DCRJ, lalabas na yan. Makikita nyo na yan. At meron din sa mga TV Plus boxes. Ayan, mga digital boxes. Yan, kasama lahat yan. Lahat ng mga, yan mga TV box. Pwede nyo i-search nyo lang. Scan nyo, i-search nyo lang. Makikita nyo yan. Ating Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. At yung mga motorista naman, pwede po kayong umanap na ng ibang ruta dahil lang itong Commonwealth Avenue. Malamang po ito, alam na natin na magiging masikip ang daloy ng trapiko dyan. Ha? Meron pong, itong binigay na permiso nitong Department of Public Order and Safety ng Quezon City. At sinabi po nung kanilang pinuno dyan, si Elmo San Diego, na itong Quezon City government ay nagbigay ng rally permit sa dalawang grupo. Yun, para po ito dun sa tao ng zona ni Pangulong Marcos, kahit na sinong presidente nakaupo, may zona yan, di ba? Diyan po yan sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Lagi na may mga rally dyan. So, dito po, merong pro-administration group. Etong pro-administration group, binigyan sila ng permiso dyan po sa harap ng Sandigan Bayan, dyan sa Commonwealth Avenue. Yan, mga ine-expect daw nila, yung mga 20,000 participants yung magtitipon-tipon dyan. Tapos, ito ng mga civil society at mga progresibong grupo ay binigyan ng permiso dyan naman sa harap ng St. Peter's Chapel. Dyan din sa Quezon Avenue. At ina-expect nila na itong 15,000 to 20,000 participants. Itong kanilang rally, binigyan din sila ng oras, alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Sabi nitong Secretary General ng Grupong Bayan, si Mong Palatino, meron pa raw isang silang convergence point bago sila mag-marcha papunta dyan sa St. Peter's Chapel. Yan eh, dun daw sa harap ng Yamaha 35 shop, premium bikes at Wilcon Depot dyan sa Commonwealth Avenue. Magtitipon-tipon sila dyan mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon bago sila mag-marcha papunta dun sa harap ng St. Peter's Chapel. At yung grupo daw nila magko-conduct, magsasagawa ng organized dispersal at hindi nila gusto na mag-extend pa ng rally magsagawa pa ng ibang aksyon bukod dun sa napag-usapan yung kasunduan nila sa mga pulis at sa local government. Mabuti naman ha, kung ganyan ang gagawin, hindi kayo manggugulo. Diba usually pag may mga rallying ganyan, nagkakaroon ng gulo eh. Ito, mabuti yan. At sila mismo ang magkakaroon ng organized dispersal. Ibig sabihin eh, sama-sama pa rin sila. Yun, ha? Ito naman pong grupo ng INC. Ha? Wala daw rally permit. Sabi nito si Elmo San Diego ng Quezon City Department of Public Order. Ha? Ito raw religious group na Iglesia ni Cristo na nagsagawa sila ng rally dyan sa EDSA, White Plains. Wala silang permit nung 'di ba? Ngayon wala rin silang hindi rin sila nag-apply ng permit para sa kanilang gagawin dito sa July 27. Yung grupo na 'yan, wala naman silang in-announce na rally. 'Yun ang doon. Kaya di sila hingin ng permit. Wala silang in-announce na rally. Pero meron daw silang usual gatherings dyan sa kanilang mga churches para igunitain o pagdiwang yung kanilang founding anniversary. So ang PNP, magitan po nito si PNP Chief, si General Semilation Artates Jr., sinabi niya na itong INC ay magkakaroon din ng malaking pagtitipon para dun sa kanilang Thanksgiving event na ini-expect nila ng mga tens of thousands o baka hundreds of thousands pa yung mga dadalo dyan. Yan. Ha? Kaya ito namang Quezon City Police District ay nagsabi sila magde-deploy daw sila ng 2,700 ng mga tauhan dyan para matiyak yung maximum police presence at yung operational readiness sa lahat ng mga pangunahing lugar. Yan. At yung initial skeletal deployment, magsisimula po yan linggo pa lang, ha, July 26. Magpapatuloy yan. Ha? Continuous accounting and inspection of deployed personnel. At yan ay susundan ng full deployment bandang alas 3 ng madaling araw ng Lunes. Yan. Ang Quezon City Police District naman ay nagsagawa rin ng inter-agency coordination meetings dito sa mga concerned government agencies at nagsagawa rin sila ng walkthrough inspection, civil disturbance management operations refresher training at yung lectures on human rights at dito sa Batas Pambansa bilang 880 o itong Public Assembly Act of 1985. Bukod dyan, sa Multi-Agency Coordinating Center, nagkaroon din sila ng ano, dyan sa hinirang social hall, yan ang magiging central hub para sa real-time monitoring and coordination dyan po sa mga participating agency. So, handang-handa na raw sila para dito sa gagawing zona, nitong si PBBM. Ha? At yan ni sa Lunes na nga. Yan. Magsasalita po siya alas 4 ng hapon. Yun ang ina-expect. Ha? Okay, may report si Jojo Sikat. Ito si Senator Mark Brillar. Ikinatuwa na 500 kaso na ang naisampa laban sa online financial crimes dahil sa pinatupad na Anti-Financial Account Scamming Act. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Ikinatuwa ni Senator Mark Villar, principal author ng Anti-Financial Account Scamming Act o APASA, ang patuloy na bunga ng batas sa kampanya laban sa online financial crimes kasunod na mahigit sa 500 kasong na isampa laban sa mga scammer at ibabang sangkot sa online financial fraud. Isang taon matapos maging batas ang APASA, iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Philippine National Police ay nakapagsampa ng mahigit sa 500 kaso laban sa mga scammer, fraud money mules at iba pang sangkot sa mga panluloko gamit ang financial account bilang principal sponsor ng APASA noong 19 Congress at chairman ng Senate Committee on Bank Financial Institution and Currencies, ipinasaan niya ni Villar ang batas na ito upang tulungang mabawi ang perang na scam sa mga biktima ng financial crimes. Iginit ng senador na patunay lamang na may pangil na ang APASA at mas mabilis nang nakakakilos sa mga law enforcement agencies upang habulin at papanugutin ng mga kriminal na naglanakaw ng pinaghirapang pera ng ating mga kababayan. Ayon sa senador, isinulong ang APASA hindi lamang upang palakasin ang kampanya ng pamahalaan laban sa online financial crimes, kundi upang tiyakin din na mas magiging responsable ang mga bangko at iba pang financial institution sa pagprotekta sa pinaghirapang pera ng ating mga kababayan. Sa ilalim ng APASA, binigyan ang mga bangko at iba pang financial institution na nasa ilalim ng pangangasiwa ng BSP hanggang Hunyo 2026 upang i-upgrade ang kanilang mga sistema at magpatupad ng mas mahigpit na fraud management measures kabilang na ang mas advanced sa pagtukoy sa kahinahinalang transaksyon at mas matatag na authentication para sa mga high-risk transaksyon. Ngayong natapos na ang tinakdang compliance period, maaaring managot ang mga institusyong hindi tumalima sa kinakailangang pamantayan sa seguridad at maaaring sila obligahin na bayaran ng mga kliyenteng naloko kung mapapatunayan na nagkulang sila sa pagpapatupad ng sapat na fraud management system. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, at may kinalaman pa rin dyan sa report ni Jojo Sikat. Ito nga, ang Bangko Sentral ng Pilipinas po, ano ha? Naglabas ng warning dito sa mga bangko. Yung mga bangko na hindi makatutupad dito sa batas na ito, yung APASA. At pwede daw silang utusan na i-reimburse sa kanilang mga customer yung na-scam. Excuse me po. Yung mga na-scam na pera. Yan, ha? Ipare-reimburse, ipasusuli. Yan, sabi po ng BSP, itong kanilang General Counsel Roberto Figueroa, ang Central Bank ay nakikipag-coordinate na ngayon sa mga law enforcement agencies katulad ng PNP. At itong meron na sila mga meron na sila mga nakuha nga na i-file na kaso na umaabot na sa 500 kaso. May mga kinasuhan na rin sila with violations, potential violations, papasa. At sila daw sa BSP, lalo na itong kapo ay talagang kumikilos, tatrabaho, katuwang ang PNP. At yung mga iba pa mga subject matter experts para mapigilan itong mga scamming na yan. Ito raw pag pa-file ng mga kaso na yan ay ang layunin ay ma-prosecute o sigin itong mga fraudsters na yan, mga scammers, mga taong lumalabag dito sa APASA. Sabi nito si Figueroa, itong BSP Consumer Account Protection Office o yung kapo ay authorized ng APASA to look into financial accounts suspected of being involved in scams and fraudulent activities. Ayan, ha. Itong APASA ay, di ba, na naging batas ito noong July 2024. At layo niyan, mapalakas yung pagtugon ng gobyerno sa mga online scams at iba pa mga cyber-enabled financial crime. Magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 4.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
4: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. May report muna si Romel Madrigal. Ito raw, Binyan, ha? Pinalakas daw nila yung programang pangkalusugan at pangkalikasan sa tulong ng pribadong sektor. Alamin muna natin yung report mula kay Romel Madrigal. Romel?
2: Patuloy na isinusulong ng pamalalusod ng Binyan ang mga programa para sa mas malinis, luntian at maayos na kapaligiran sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa pribadong sektor. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Angelo Jel Alonte, katuwang ang City Building and Parks Administrative Office o CBPA, usa pangunguna ni Pilomino Wawet Tribo Jr. nakatanggap ng donasyon ng lungsod mula sa Amherst at UNILAB bilang suporta sa mga programang pangkalinisan at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang ganitong uri ng partnership upang higit na mapalakas ang mga hakbang para sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Kinilala ng pamahalaan lungsod ang naging ambag ng Human Resource Development sa pangunguna ni Catherine Villanueva Ulea at ang Employees Council Head na si Dominic Roma Santa sa pagsuporta sa pagkikisa sa naturang inisyatiba. Nagpabot naman ng pasalamat ang pamahalaan lungsod sa Amherst UNILAB at sa lahat ng tumulong upang may sakatuparan ang programa. Sa pamamagitan ng samasamang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad, patuloy na sinusulong ang layunin para sa isang mas malinis, mas luntian at mas maunlad na Binyan City. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Ang ombudsman po nag-ain ng supplemental complaints. Itong supplemental complaints sa affidavit laban dito kay na dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico at iba pa. Kaugnay pa rin ito nung maanomalyang flood control projects. Ayan, ito yung mga tinatawag natin mga big fish. Baka may mas malaki pa dyan. Yan. Itong Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman, nagayon po ng supplemental complaints sa affidavit laban nga dito sa dalawang ito. At sabi po nitong kampo ni Romualdez, naniniwala daw sila na kung magkakaroon ng patas na laban at patas na paghusga batay dito sa mga ebidensya, ay mapatutunayan natin si Representative Romualdez ang kanyang panig. Ibig sabihin is, gusto nilang sabihin, wala siyang kasalanan. Ayun, ha? Ibig sabihin niya ni, wala siyang ginawang kawalbalan dyan sa budget na yan at para dyan sa kickback at itong mga ghost project at itong mga pagnanakaw dyan sa flood control project. Ayun, ha? Tungkol naman po dito sa impeachment trial na nagpasabpina na po ito. Pinasabpina na ng impeachment court itong tax record nitong si Vice President Sara Duterte at nung kanya asawa si Attorney Manasseh Scarpio. Yung mga dokumento na yan, pinasabpina na. Ayan daw susi daw ito para ma-verify yung claims na tungkol dun sa kanya mga sinasabing unexplained wealth. Itong mga hindi maipaliwanag na yaman. Saan ba nang galing yan? Bakit ka mayroong ganyan? Ayun yun. Yan daw ang magiging susi para ma-verify yan. Di ba nung kung matatandaan nyo inaprobahan ng impeachment court yung kahilingan itong prosecution team na ipasampina itong mga bank records ng mga Duterte, ibang mga pati yung record sa AMLA saka itong sa BIR yan, pero yung bank account, di ba, na dollar accounts, mga foreign currency denominated accounts, eh hindi po pinasampi na yan. Yan daw eh pwedeng mailabas, maihayag, kung papayag yung may-ari ng account. Eh mukhang hindi naman papayag, kaya hindi nila pinasampi na. Eh sabi nitong si Attorney Michael Pova, kung ito raw BIR, eh susunod dito sa sampina, eh ito raw eh magiging isang issue ng recommendation para sa Marcos approval. Ayan, si PBBM mag-a-approvean yan. Kasi ano yan eh, hindi pwedeng ilabas yan kung walang approval ang presidente. Eh tungkol naman dyan, ang presidente po, sabi ni Jose Clare Castro, eh wala pa. Wala pa raw tiyak na sagot ang presidente tungkol dyan. Hindi pa nagsasabi ang presidente kung yan ba papayagan niya o hindi. Yun lang po yun sa BIR, yung mga tax records. Pero yun sa banko, sa AMLA, ay mga banka records na yan, eh pwede nang ilabas yan, pwede nang dalhin yan sa impeachment court. Yung tax record, bago yan madala doon, kailangan may approval muna ang presidente. Sa ilalim daw kasi nitong Section 71 ng National Internal Revenue Code, yung income tax returns, ayan daw yung ano, public records and be open to inspections. Kaya yan daw eh, upon the order of the President of the Philippines, sa ilalim ng rules and regulations, eh yan i-submit din ng Secretary of Finance upon recommendation of the Bureau of Internal Revenue Commissioner. Mahaba palang proseso yan. Hindi basta-basta mailalabas, may mga habang proseso. Eh sabi nito si Jose Clare Castro, ito raw mga, may mga korte daw, kasama na itong Court of Tax Appeals, na hindi naman nire-require yung permiso ng presidente kapag nagbubuka sila ng tax records, na may kinalaman dyan sa mga tax fraud o mga tax evasion. Ito naman si Senator Panfilo Lacson, sabi niya dati na yung written authority mula sa kay Pangulo Marcos, kinakailangan daw yan para mabuksan itong mga tax documents ng ni Vice President Sara Duterte. Ito naman si Attorney Reginald Tongol, yung tagapagsalita ng impeachment court, ay sinabi niya na yung 2012 Tax Bureau Chief, si Kim Henares, humingi ng approval kay dating Presidente Benigno Aquino III para mabuksan yung tax at saka bank records itong si dating Chief Justice Renato Corona. Ito'y nasalang din sa impeachment court at kalaunan ay na-convict. Ayun, ha? So far, tungkol po dito sa mga BIR records itong si Vice President Sara Duterte, eh wala pang binibigay na tiyak na kasagutan si President Ferdinand Marcos Jr. Okay, may report si Chona Yu. Ito raw mga mayorya sa mga Pilipino, hindi manonood sa impeachment ni Vice President Duterte. Alam natin report, wala kay Chona Yu. Chona?
3: Isa sa bawat 10 Filipino ang nagsabi na hindi nanonood sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa National Momentum Survey, 13% lamang ang nakatutok. Paliwanag ng mga respondents, nakalilito at mahirap masundan ang impeachment. Ayon sa survey, 68% ang nagsabi na alam nila ang proceedings pero hindi nila tinututukan ang trial. Tanging nasa 13% lamang ang nagsabi na sinusundan nila ang trial, habang 55% ang nagsabi na naririnig lamang nila ang developments. 29% ang nagsabi na hindi nila sinusundan ng kabuuan ang impeachment, habang 3% ang tumanggi na sumagot. Ayon pa sa survey, maaaring ang mga legal jargon, objections at technical arguments ng mga senator judges, prosecutors at defense sa unang linggo ng trial ang dahilan kung kaya marami ang nawalan ng gana. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Ayun, ha? Eh, paano nga naman, eh? Mahirap nga intindihin, eh. Kung ikaw, eh, ordinaryo lang, ano, eh, hindi malalaman sino, paano ba pagka tinatanong yung witness? Ha? Malalaman mo ba kung may kasalanan o wala? Baka, alimbawa, ikaw, eh, ordinaryong tao, nanonood. Ha? Batay dun sa mga tanong, ha, yung, direct examination at cross-examination, eh baka hindi mo ma-distinguish paano magkakaroon ng guilty or not guilty. Di ba? Batay sa sagot ng witness. Para mahirap nga naman, eh kasi hindi naman na ipapaliwanag eh. Dapat siguro eh, may nagpapaliwanag dyan kung ano yung mga nangyari. Kaya lang hindi ubra eh. Hindi ubra yung papaliwanag eh. Diba, meron tayong sinusunod na prinsipyo ng sub judice. Ibig sabihin, pag yan nasa korte na, tinatalakay na, nasa ilalim na sa paglilitis, hindi na pwedeng talakayin yan sa labas ng korte. Kasi, kumbaga, malalabag mo yung rules na yan sa sub judice. Ibig sabihin, nasa korte na. Yun yun, ha? Ay pagka ganyan kasi, baka ma-influensyahan yung judge. Ganun. Baka dun sa mga sasabihin mo, sa mga opinion, mga maglalabas sa opinion, baka ma-influensyahan yung judge. Mawala yung kanyang impartiality. Pagka ganyan. Kaya po may rule na ganyan, na pag nasa korte na, hindi na naipapaliwanag yan. Kasi mahirap din naman. Ano, kung ipaliliwanag yan, baka mangyari, ma-impluensyahan yung mga senator judges kung ano yung kanilang iboboto pagdating sa botohan tungkol sa conviction nitong nasasakdal sa impeachment. Ayun, din kanina sa report ni Chona Yu, marami daw Pinoy, hindi nanonood niyang impeachment trial. Pero alam nyo, may lumabas na bang survey, itong survey naman na ginawa ng Social Weather Station, ano? Ano to? Nasa 70% daw ng mga Pilipino ang nagnanais na harapin nitong si Vice President Sara Duterte yung impeachment charges na isinampalaban sa kanya. Ha? Hinaharap naman itong si Vice President Sara Duterte impeachment . Kaya lang indirectly, hindi siya direktang nandun. Pero yung kanyang mga abogado nandun. Yung mga abogado ang humaharap po dyan sa impeachment trial. Pinapayagan naman yan. Ito pong National Social Weather Survey na yan. Yan po yung ginawa mula June 20 to 29. Ito lang, June 20 to 29. At lumitaw nga dyan, 70% ang sumasang-ayon na kailangan nga itong si Vice President Sara Duterte nandyan. At harapin niya itong kanyang impeachment trial. At 13% naman ng undecided, 17% yung disagree naman. Ayan po yan. Kaya yung agreement, nasa score na plus 52. Ibig sabihin, majority pa rin ng mga Pinoy ang may gusto na harapin itong si Vice President Sara Duterte yung impeachment trial. Ayun, ha? Importante nga rin naman yun. Para, siyempre, makita rin ng taong bayan kung, siyempre, kung ano yung demeanor ng Vice Presidente habang nililitis siya. Diba? Paano siya nandyan? Kasi lahat ng ibang na-impeach, diba? Si President Erap Estrada, humarap siya eh. si dating Chief Justice Renato Corona. Maharap din siya sa trial. Naka-wheelchair pa nga eh. O yun, ha? Diba? Nandun. Ito si Vice President Sara Duterte, hindi kasi umaharap. Kaya maraming Pinoy siguro ang naghahanap. Nasaan ba itong si Vice President Sara Duterte? Yan. Okay. May report si Romel Madrigal. Itong San Pedro City, naka-alerto daw sa epekto ng bagyo at habagat. Ito si Mayor Art Mercado, personal na sinuri yung ang kahandaan ng kanilang lungsod. Alamin natin nga report na yan, ha, Romel?
2: Personal na tinungo ni San Pedro City Mayor Art Mercado bilang chairperson ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, ang CDRRM Operation Center at Emergency Operation Center o EOC upang alamin ang pinakahuling lagay ng lungsod. Kasama ng alkalde sina CLGO o Miss Fatima Alon, chairperson ng Disaster Preparedness Committee, at Centro Head Engineer Marilo Balba, chairperson naman ng Disaster Prevention and Mitigation Committee. Sinuri ng mga opisyal ang pinakahuling weather updates at forecast, gayon din ang kahandaan ng mga concerned offices sa posibleng epekto ng Tropical Cyclone Quiapo at Southwest Monsoon o Habagat. Samantala, nananatiling nakantabay ang San Pedro City si DRRMO sa pangunguna ni Mr. Bernet Nico Pabino kasama ang iba't ibang response team ng lungsod. Layunin ang patuloy na monitoring at koordinasyon na matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang emergency at mapangalaga ng kaligtasan ng mga residente ng San Pedro. Hinihikayat naman ng publiko na manatiling alerto at regular na subaybayan ng mga official social media pages ng pamahalang lungsod at mga kinakukulang ahensya para sa tama at napapanahong impormasyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, yeah, yung kasing bagyo nagpapalakas pa rin dito sa habagat, kaya talagang kailangan paghandaan to. Saka malaki rin yung sakop ng mga kaulapan itong bagyong Quiapo. Kahit medyo mahina ito, malawak yung kanyang kaulapan at halos nasasakop itong buong Luzon at Visayas. Kaya talagang kailangan natin paghandaan yan, lalo na siyempre yung mga lugar na madalas bahain, mga lugar na mga landslide prone area, kailangan talaga yung naghahanda para po maiwasan natin yung hindi magandang pangyayari. Okay. Yung pong mga naghahanap ng investigasyon dito sa flood control. Tuloy pa rin naman pala 'yan, ha? Tuloy naman 'yan. Hindi naman 'yan nakakalimutan 'yon. Ayan po ang sabi, 'di ba? So yung Senate's investigation tungkol po diyan sa mga anomalya sa flood control project, ayan po 'yung ipagpapatuloy kahit na meron pong ginagawa o nagpapatuloy naman ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Ayan po ang sinabi nitong si Senator J.B. Ercito. At sabi niya, yun daw preparations ay tuloy-tuloy dyan sa Office of the Ombudsman para sa paghahain ng kasong kriminal laban doon sa mga sangkot dyan sa flood control project scandal na yan. Sabi ng Ombudsman, merong 8 kontraktor ang susunod na maharap dito sa o sasampahan nila ng kaso. Yung sinasabing real perpetrators, ay sinasabing real perpetrators na yan, dapat daw makilala, ha, at mapanagot, lalo na yung mga contractors at yung mga nag-initiate nitong mga allocables na yan, ha. Yan yung kasing ginamit na term dun sa investigasyon ng Senado nung unang investigahan ng Senate Blue Ribbon Committee itong anomalya sa flood control. Sabi nito si Senator Ercito, di naman daw totoo na itong impeachment proceedings laban dito kay Vice President Sara Duterte ginagamit para ma-divert yung attention mula sa flood control controversy. Kaya gagawin nila kahit may impeachment, tuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. hindi raw nila papayagan na matigil. Ha, matigil yung trabaho nila sa pag-iimbestiga dyan. Habang gumugulong naman itong impeachment trial. Sabi nitong si Senator Ercito, dapat daw talagang kumilos din sila. Ha? Meron pa silang tatalakay, national budget, at iba pa mga investigasyon, yung accountability at good governance ay equally important. Ayan ang sabi niya. At bilang chairman ng Senate Finance Committee, sinabi doon si Senator J.B. Ercito na pinangako rin niya na isusulong niya yung transparent review nitong panukalang 2027 national budget. Bawat piso na makukolekta o kinolekta sa mga taxpayer, dapat daw yan ay mapunta sa mga programa na pangailangan talaga o tunay na pangailangan ng mga Pilipino. Yung mga pondo na nakalaan sa flood control, hindi dapat daw masayang o manakaw habang itong mga community patuloy na nagdurusa dyan sa mga pagbaha na nangyayari. Kaya sabi niya, talaga raw maghihigpit sila dito sa public spending at kinakailangan daw ma-restore, maibalik yung tiwala ng publiko sa gobyerno. Ayun, ha? Ngayon, ito naman si Senator Panfilo Lacson, meron siyang correction doon daw sa budget insertion figure na sinasabing ginamit dyan sa Ghost Project sa Taguig City. Sabi niya, ito raw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang insertion daw nito 2.385 billion pesos itong 2025 national budget. Hindi lang daw 2.085 billion kasi meron pa raw sila nakitang tatlong tigwa 100 million. Ha? Tatlong tigwa 100 million pesos na slope protection projects sa ilalim nitong 2025 General Appropriations Act. Kaya tumaas, naging 2.385 billion yung halaga nitong insertion nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan, ha? Ito ay kasama rin sa mga iimbestigahan dito sa pagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Report si Chona Yu. Ito si Pangulong Marcos, di ko mambibig kung tatalakayin sa SONA ang corruption issues. Alamin nga natin yan, ha, Chona?
3: Abangan ang susunod na kabanata. Ito ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung tatalakayin niya sa ikalimang State of the Nation Address ang nangyayaring korupsyon sa bansa. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi ni Pangulong Marcos na dahil ang SONA ay report ng Pangulo tungkol sa mga nangyari mula noong nakaraang SONA, titiyakin niyang malalaman ng publiko ang kanilang mga nagawa. Partikular na binanggit ng Pangulo ang naging pagtugon ng administrasyon sa mga hamong dulot ng tinatawag itong external forces. Ayon kay Pangulong Marcos, 90% na tapos na niya nasulatin ang kabuuan ng talumpati. Pero pwedean niya itong mabago pa hanggang sa mismong araw ng SONA. Matatanda ang sa nakaraang SONA, isiniwalat ni Pangulong Marcos ang anomalya sa flood control projects. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Oy, nako, eto na naman, ha, simula na naman yung pagtaasa ng mga presyo ng petrolyo, itong mga fuel prices natin. Malalaking mga big time price hike na naman ito. Kaya kailangan yung mga motorista, maganda na kayo dito, ha. Dahil sa Martes po, may ine-expect na silang pagtaas ng presyo. Ito, base pa lang ito sa 4 na araw na trading. Ito nga hanggang Webes, hanggang kahapon. May isang araw pa ngayon, so dito natin malalaman pagkatapos nitong araw na ito, ay dito pa nila mako-compute yung eksakto kung magkano ang magiging paggalaw ng presyo ng fuel. Batay dito sa estimate, base dito sa Means of Plat Singapore, at saka sa foreign exchange averages, dito sa nakalipas na 4 na araw, Sabi po nito mga sources sa oil industry, ina-expect nila ang diesel tataas ng 6 pesos hanggang 7 pesos per liter. Ang gasolina naman, tataas ng 5 pesos hanggang 6 pesos per liter. At ang kerosene, tataas naman ng 3 pesos hanggang 4 pesos per liter. Ayan po ang magiging ang estimate pa lang yan na base sa 4 na araw na trading. So may isang araw pa at sa Lunes, meron na tayong tiyak na kung magkano ang magiging presyo ng produktong petrolyo o itong mga fuel. Kasi tumataas talaga ang presyo ng fuel sa world market. Ha? Dahil nga dito sa ano eh. Dahil dito sa gulo na naman sa pagitan ng US at ng Iran. At ito na naman, hindi na naman sila makaraan. Yung mga oil tanker, hindi na naman makaraan dyan sa Strait of Hormuz. Ha? Pati dun sa Black Sea at saka dun sa kabila pa yung dinadaanan ng mga barko naman ng galing sa Saudi. Yan, kaya ayan po at mukhang itong mga pagtaas na yan eh, parang hindi na naman natin mapipigilan. Eh itong mga chopper ng jeep, chopper ng pampasayaron sa sasakyan, eh humihirit na rin. Panayang kanilang rally, katatapos lang nung kanilang 2 araw na tigil pasada kahapon at marami na naman na perwisyo. Kaya ang gusto nila ngayon, ang hirit nila, eh madagdagan ang singil sa pasahe. Wala na tayong magagawa dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil wala tayong sarili, wala tayong sariling pinagkukunan, bumibili lang tayo, dependent tayo kung ano maging presyuhan yan sa world market. May mga hirit naman at tanggalin niya excise tax. Katulad dun, dati, hindi naman tinanggal ang excise tax sa diesel at sa gasolina, no? Pero tinanggal yung excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Kaya lang, natapos na yun. Ang mangyayari dyan, kung tumaas uli ang presyo, lumampas ng $80 per barrel, i-average pa yan na isang buwan. Kung sa average na isang buwan, ganyan ang presyo, matatang itong excise tax.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Biyernes, 24 sa buwan ng Hulyo. Raul Virtudazo pa rin po. At syempre, tuloy yung ating mga balitaan. Matindi po ito mga nangyayari sa atin ngayon. Ngayon pong araw na ito, ang ating piso, ha? Ito na naman, ha? Sabi nila, bumagsak na naman daw. Ha? Matindi. Kasi nagsara po ang trading ngayon sa 61 pesos and 84.7 centavos. Ha? Halos sa 61 pesos and 85 centavos ito. Bawat dolyar. Ha? Ayan po. Kaninang umaga, nagbukas yung trading sa 61 pesos and 80 centavos. Lampas na yan sa all-time high. Yung all-time high natin na una, 61 pesos and 75 centavos ang bawat dolyar. Yan po yung umabot na yan ng Miyerkules at Huwebes. Dalawang araw yung magkasunod. Parehong 61 pesos and 75 centavos. Pero sa trading po kanina, umaga pa lang, ako lumampas na, umabot na sa 61 pesos and 80 centavos. At habang nagpapatuloy yung trading, ayan po, nagsara kanina, yung hapon, ano, sa 61 pesos and 84.7 centavos. So almost as 85 centavos na. Yan na po ang palitan ngayon. Kaya ito po, naku, malaki na naman ang epekto nito sa atin. Ha? Malamang nito, baka lalo pang tumaas ang presyo ng petrolyo. Ayan po ang malamang din ito, tumaas na naman yung ating inflation. Ay, iyan po ang iyan ang nagiging epekto niyan eh. Ay, lahat tumataas eh, pagka ganyan eh. Ang kuryente natin, tataas na naman. Tubig natin, tataas na naman. Ay, bakit nagtataas? Kasi ano yan eh, meron tayong tinatawag na FCDA. Ha? Yun sa FCDA, sa foreign currency, yun po yun. Pag nagbabago-bago yan, ha, katulad yan, tumaas, hindi tataas na naman. At malamang talagang pati mga presyuhan, malaki to eh, malaki-laki rin yung tinaas eh. Ha? Kaya kung halimbawa, dahil tayo ay import dependent, kakailanganin natin ng mas maraming piso para makabili tayo ng binibili natin sa ibang bansa, 'di ba? Yung mga tayo halos lahat eh, bigas, ha? Pati patis nga ini-import natin eh. Ha? Wala pa lang ako nakitang imported na bagoong. Di ko alam kung meron imported na bagoong. Pero yung mga patis, ha? Meron na yan. Yung iba pang mga condiments. Ha? Yung mga imported na. Wala tayo kasing masyadong industriya dito eh. Mga negosyante sa atin eh, ang ginagawa ano, eh, puro kondo. Puro mall. Diba? Karamihan ganyan. Kaya ano, alak, sigarilyo. Mga ganyan ang negosyo sa atin eh. Ano pa ngayon? Marami pa nauso ngayon. Ano, sugal. Yan. Mga kasino. Yan ang mga malalaking negosyo dito sa atin. Wala tayong malalaking industriya. Wala tayong mga nagmamanufacture ng cellphone. Wala tayong ganyan di ba? Wala nagmamanufacture ng kotse. Wala. Puro lahat tayo binibili natin imported. Pati nga, punta ka sa Divisoria, puro made in China, di ba? Lahat-lahat na. Pagka ganyan, ibig sabihin, yung ating dolyar, nauubos yan. Kasi mas, saka tumataas ang presyo. Ang maganda lang dito, ha, makikinabang naman yung ating export. Kaya lang, konti lang yung export natin eh. Ay, hindi naman ganun kalaki, kaya yung ating balance of payment madalas negative. nangyayari sa atin. Kaya malamang magtataas na naman itong mga presyo, pero sana ano, makabawi pa rin ito dahil nga kung uhupa itong gulo dyan sa Middle East, ha, at bababa uli ang presyo ng petrolyo, eh bababa uli ang presyo ng dollar. Yan, bababa na naman yan. Baka makabawi tayo, baka ang piso eh bumalik sa level ng mas mababa sa 60. Eh sana nga bumalik tayo uli, at least kahit 58 pesos, di ba? Kasi mula 58, ito na. Malapit na sa 62 eh. Baka next week, maabot na ito sa 62 eh. Huwag naman, ano. Parang sobra na tayo nito. Sobra na tayong mapiperwisyo niyan. Okay, tuloy-tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Ako, itong masakit dito eh. Ito po mga transport groups na ito, ha? Itong mga jeepney drivers, alam niyo po, sa ngayon, sa report ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sabi nila na ini-evaluate na nila yung petition nitong transport group, ha? Na itaas ang singil sa pasahe. Ito, ha? Hindi lang po piso. Ang hinihingi dito, dagdag na singil sa pasahe, 10 piso. Yun. Ha? 10 piso. Matindi po ito, di ba? Biruin nyo, eh, magkano ang singil ngayon? 13 pesos. Eh, pagka nagkataon, kung ito ipapayagan, abay magiging 23 pesos yan. O baka naman, eh, yan eh, hiningi lang na malaki para kahit bawasan, malaki pa rin. Di ba? Kaibigay eh, 5 pesos. O malaki pa rin yun. Kaya sabi nito si LTFRB Chairman, si Attorney Vigor Mendoza, sabi niya, ito ang main factor daw na kinukonsider nila dito ay yung capacity ng riding public, ha, na pasanin itong dagdag na transportation cost. At yung siyempre, yung overall inflationary effects niyan, ha, yung fare increase na yan. Kung ganyan na ibibigay na 10 piso, matindi po yan. Ha? Baka wala nang sumakay sa jeep pag nagkataon. Yung mga, eh ngayon kasi alam nyo, di ba? Sa kabilang kanto lang pupunta, mga 100 metro ang distansya, eh sasakay pa ng jeep. Di ba? Mga ganun eh. Pagka mga, doon naman sa iba, mga 200 metro, sasakay ng tricycle. Ganyan ang ginagawa. Eh baka sa bagay, maganda rin ito, baka kumonti ang sasakay sa jeep. Pag pinayagan yung 10 piso, di ba? Kukunti na ang sasakay sa jeep, mas marami na yung maglalakad. Ang problema lang, ang hirap maglakad dito sa atin. Ha? Bukod sa mainit, yung lalakaran mo, yung mga sidewalk, nako. Ha? Hindi pang side lang yun eh, hindi pang walk. Hindi tama sa walking yung ating mga sidewalk. Maraming harang. Ha? May mga poste, may mga kung anong mga sagabal dyan. Kaya naman, hindi pantay. Mga nakatabingi ang mga sidewalk. Dahil yung mga harapan ng kanilang mga bahay, mga gusali, eh ginawa nilang naka-slant yung mga sidewalk. Ha? Binago nila yung design. Kaya pag maglalakad ka, tabingi ang lakad mo. Kaya marami na napipilitan maglakad doon sa kalye mismo. Yan ang problema din. Mahirap din maglakad. Ha? Kaya ganyan. Pero yun nga, sabi nito si Attorney Vigor Mendoza, eh sila daw, tinitiyak naman nila na instead of an interim adjustment na binibigay nila, ha? Eh meron silang may ginagawa sila dito na yung final resolution, gusto nila maayos yan, ano, na hindi lang mga jeepney drivers ang makinabang, kundi pati yung pasahero ay dapat kaya din nila yan. Sabi nito si Mendoza, yung mga fuel discounts, pagpapatuloy daw yan. Ha? At yung LTFRB, ay tinitingnan din nila yung ibang possibility na mapalawak pa yung coverage niyan, ha? At mapalaki pa yung amount. Ayan po naman sabi nito si Transportation Secretary Giovanni Lopez, inutos na niya itong consultation sa mga stakeholders tungkol po dito sa issue ng fare adjustment. Kasama na yung grupong manibela. At binigyang din niya yung kahalagahan na mapag-aralang mabuti yan yung usapin na yan sa dagdag singil sa pasahe. Dahil nga dito sa posible o potential impact niyan sa inflation na nananatili po na isang pinakamatinding concern din ng mga Pilipino. Ayan po sabi nito si Secretary Lopez. Posible raw yung expansion ng fuel discount, yung mga programa tungkol dyan, alinsunod po dito sa direktiba nito si President Ferdinand Marcos Jr. at para ma-uphold din yung kapakanan ng publiko, pati ng mga utility vehicle drivers at ng mga commuters. Ayan po yan, ha? Kailangan nga naman mabalansi yan. Dahil kung hindi, merong mapeperwisyo, merong tatamaan ng matindi rito. Yan, ha? Mabigat dyan. Pagka ganito ang tinitingnan natin, yung dollar, tumataas ang presyo, na, alam na natin epekto niyan sa presyo ng mga bilihin. Ito, pag tinaas ang singil sa pasahe, dagdag na naman yan, tataas din ang bilihin. Ayan po mga epekto niyan. Okay, may report muna si Jong Manlapas. Itong pambansang buwan ng kahandaan sa sakuna ay ginugunita o ginunita itong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin yung report. Jong?
1: Hinikayat ni Vice President Sara Duterte ang mga lokal na pamahalaan at bawat pamilyang Pilipino na paigtingin ng paghahanda laban sa kalamidad kasabay ng paggunita sa National Disaster Resilience Month. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Vice Presidente na ang kahandaan ang pinakamabisang depensa ng bansa laban sa mga sakuna. Binalikan din niya ang magnitude 7.8 na lindol sa katimugang Mindanao na ikinasawi ng mahigit 90 katao at ikinasugat ng mahigit 1,000. Gayun din ang epekto ng bagyong Inday na nagpalakas sa hanging habagat at nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa na ikinamatay ng 15 Pilipino. Nananawagan si Duterte sa mga lokal na pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang mga building code, tiyakin ang kahandaan ng mga evacuation center at ayusin ang mga emergency protocol. Hinimok din niya ang bawat pamilya na maghanda ng survival kit, alamin ang mga evacuation route, subaybayan ang emergency alerts at makilahok sa mga emergency drill. Ayon kay Duterte, hindi man mapipigilan ang lindol at bagyo na sa kamay ng bawat Pilipino ang pagpapatatag ng mga komunidad upang mabawasan ang pinsala at mailigtas ang mas maraming buhay.
2: Laging subaybayan ang mga emergency alerts, maghanda ng survival kit, alamin ang mga ruta ng paglikas at makilahok sa mga emergency drills. Ligtas lang ang isang komunidad kung ligtas ang pinakamahinang pamilya nito. Hindi natin mapipigilan ang paglindol o ang paglakas ng mga bagyo. Ngunit nasa kamay natin ang pagpapatibay ng ating infrastruktura at komunidad. Let us refuse to let tragedy be our only teacher. Readiness must live in every barangay, every school, every business, and every household.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Tuloy-tuloy pa rin itong ating mga balitaan. Nihintay ko lang yung report ng pag-asa dito sa bagyo. Para malaman natin kung ano nang latest dahil ito pong bagyo. Lumabas na yata itong kalalabas lang yata nitong pinakabagong bulletin po ng pag-asa tungkol dito sa bagyong Quiapo. Tumama na. Umabot na diyan sa kalupaan ng Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. Ayan po. Ito po yung bagong bulletin na ito. Nilabas ngayong alas 5 ng hapon. Ito ay valid for broadcast hanggang mamaya alas 8 ng gabi. Ito pong bagyong Quiapo ay kumikilos pa rin sa west-northwestward. Ibig sabihin ni Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Ang kanyang maximum sustained winds maabot sa 85 kilometers per hour, malapit sa gitna, at yung bugso maabot sa 105 kilometers per hour. Medyo lumakas pa, no? Kaya dito po, ang signal number 2, nakataas po ngayon dito sa Batanes, ay, sa northern portion of Cagayan, at dito sa sa iba pang bahagi po na to. Nasaan ba yan? Ha? Ayun, sa Babuyan Islands, northern portion of Apayao, yun. Ha? Dito rin sa northern portion of Ilocos Norte, ayan, ha? Dyan po yung mga nakataas ngayon, ang signal number 2 nitong bagyong Quiapo. Ang signal number 1 naman, nakataas dito sa iba pang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, itong ibang pang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, at ibang pang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union, at itong northern and central portion of Aurora. Yan po ang mga nasa ilalim ng signal na yan. Kaya ingat po yung ating mga kababayan, ha? Dito sa mga lugar na dinaraanan ngayon itong bagyo. Nag-landfall na po ito dyan sa isla ng Camiguin sa Calayan, Cagayan. Yan po ang latest mula sa PAGASA sa bagyong Quiapo. Tama-tama ito dun sa report ni Jong Manlapas. Sa mensahin ito si Vice President Sara Duterte tungkol po dito sa pag-iingat sa mga sakuna, sa mga kalamidad na ganito. Ha? Okay, tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Ang Sandigan Bayan 3rd Division, may utos po dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pinagpapaliwanag po siya within 10 days. Sa loob ng 10 araw, dapat ipaliwanag nitong si Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi siya dapat suspindihin bilang miyembro ng Senado matapos siya ay masampa ng kasong plunder at nitong paglabag sa Presidential Decree number 46. At sabi po nitong 3rd Division ng Sandigan Bayan, sa pamagitan po ng kanyang counsel, ipaliwanag with non-extendable period of 10 days. So within that non-extendable period, 10 days, bakit hindi siya dapat patawan ng preventive suspension bilang senador? Yan. Alam nyo, di ba itong si Senator Jinggo Estrada ay suspendido na 3 months? Ito, paano kaya ito? Di ba? Si Senator Marcoleta, sumulat pa nga ito kay Senate President Wynne Gatchalian at saka dito kay Senate Impeachment Court Presiding Justice Chis Escudero para mabilang yung kanyang boto dyan sa impeachment. Mukhang malamang masususpindi bilang senador itong si Senator Marcoleta. Pag nasuspindi, hindi siya makakaboto. Diba? Suspended siya eh. Pag suspended siya, hindi niya pwedeng gawin yung function niya bilang senador. So, kung hindi siya makakaboto, paano na ito? Diba? Kung sa bagay naman, kung hindi sila makakaboto, hindi naman ito paramihan ng boto eh. Itong sa impeachment, hindi ito paramihan ng boto. Ang boto dito sa impeachment, mayroong bilang na sinusunod. Ito para lang naman dun sa conviction. Para sa conviction. Kung para sabihin guilty ang vice presidente o kung sino man yung naharap sa impeachment, kailangan 2/3 ng mga senador. Kaya pinagtatalunan dyan eh. Saan ba kukunin yung 2/3? Yan. Ngayon, kung suspended itong si Senator Jinggo Estrada, suspended itong si Senator Marcoleta, At kung meron pang masampa ng kaso at makulong din, tapos masuspindi rin. O e, paano yan? Ha? Mababawasan ngayon ang bilang ng mga senador. So, ayan ang tanong nila ngayon, ilang boto ang kakailanganin ngayon? Eh sabi nitong si Senator Chis Escudero, siyang presiding officer, 'di ba, sa pagsisimula ng impeachment trial, sinabi niya 16 ang kailangan. 16 votes. O kung 16 votes, ibig sabihin binibilang nila 'yon, o kinuha nila 'yan mula dun sa kabuuang bilang ng mga senador na 24. Eh pero kung wala yung iba, hindi pwedeng mag-participate dahil suspended. Eh paano 'yan? Ha? Baka babalik sila dun sa issue nung nakaraan na ginawa nila yung quorum na 20. Baka dun sila kumuha ng ganyang hugot. Baka mangyari, konti na lang. Eh, ilan ba yung matatanggal? Limbawa, masususpindi. Ha? Eh baka ang two-thirds niyan, siyam na lang o sampo. Ha? Ganyan na lang. So, pagka ganun, ako, may laking posibilidad makundik itong si Vice President Sara Duterte. Pero kung sa kasalukuyan na ganito, kung yan hindi magbabago yung batayan ng two-thirds, kung saan kukunin yan, kung hindi magbabago yan at 16 pa rin, dito sa takbo na ito, parang tiwala ang Vice Presidente na kahit ano mangyari dyan, hindi siya mako-convict, ha? Dahil hindi makakaabot sa 16 yung boto para siya ay mako-convict. Ayun, ha? Ayun yun. Kaya siguro si Vice President Sara Duterte, okay lang sa kanya. Hindi siya umaharap dyan sa hearing, di ba? O sa trial. Kasi tiwala siya na hindi siya mako-convict dahil pagka binilang mo yung botohan, maliban na lang kung may magbago isip dun sa mga minority ngayon. Yung mga kanyang mga kakampi dyan, kung may magbago isip dyan dahil dito sa mga ebidensyang inilabas ng prosecution, baka mag-iba ang sitwasyon. Pero kung hindi pa rin at talagang ang mamayani dito yung politika, kasi ito political ito, ang impeachment, political yan, saka judicial. Pero kung mamayani dito yung nature ng pagiging political, malamang nang absuelto ang Vice Presidente. Pero kung hindi, posible na makonvict. Ayun. Kaya very crucial dyan para dun sa mga naghahangad na makonvict ang Vice Presidente, na questionin na nila sa ngayon pa lang kung ilan ang boto para makonvict kung ang mga senador, ganito na lang ang bilang. Di ba? Kasi meron nang na pagbatayan sila nung nakaraan nung unang panahon pa ng mga senador. Na yung dalawang senador yung wala, kaya nagkaroon sila ng quorum na 20. Kasi yung dalawang senador, yung isa may sakit, nasa ospital. Yung isa ay nasa abroad, makakabalik. Dito naman sa ngayon, suspended. Kahit anong gawin nila, walang magagawa. Kasi pag suspended yan, siyempre hindi yan makaka-function as senator. Di wala yun. O kaya dyan na dapat nilang linawin. Dapat linawin nila yan sa Court Suprema dahil yun lang ang pwedeng makaresolba dyan sa issue na yan. Walang ibang pwedeng makaresolba sa issue. Dito pong paghanap ng paglilinaw kung ilan ang dapat na maging boto for conviction kundi ang Court Suprema. Yan, ha? Kaya yan po, mukhang dito di ba? Kung tatagal yan ng 3 months, 3 months yung suspension itong si Senator Jinggo Estrada, di ba? Hindi yan makakaboto. Si Senator Marcoleta, kung masususpindi rin, di rin siya makakaboto. O wala anumang kinalaman yung boto nila, halimbawa. Kasi ang kailangan dito eh, yung boto for conviction. Yung para sa absuelto, kahit hindi bumoto, ha? Yung para sa absuelto, kahit hindi bumoto, eh, mananalo sila. Kasi ang kailangan makabuo ng 16, yung mga gustong makonvict ang vice presidente. Yun lang naman kasi ang binibilang eh. Ah, boto ng 2/3 votes para makonvict. Eh kung di sila abot sa 2/3, kahit hindi bumoto yung iba, wala. Eh absuelto. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 32 minutes makalipas ang alas 5.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, uling bahagi na po tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Biyernes, 24 sa buwan ng Hulyo. Tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Airport Chichona U. Itong bagong ospital sa Pampanga, binuksan ni Pangulong Marcos. Alamin muna natin yan, ha, Chona?
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas sa unang phase ng Clark Multi-Specialty Medical Center sa Pampanga. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay para maipadama sa bawat batang Pilipino at ng kanilang pamilya ang mas maayos at mas abot kayang serbisyong pangkalusugan sa Department of Health Jose B. Lingad Children's Medical Center. Sabi ni Pangulong Marcos, lalong pinalawak ng bagong Children's Hospital ang access ng mga bata sa specialized medical services sa pamamagitan ng 111 na bed capacity nito na magsisilbi sa mga pasyente mula sa Regions 1, 2, 3 at mga karatig lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, simula August 1, 2026, magbibigay na ito ng dekalidad na pediatric care kasabay ng pagpapatupad ng zero balance billing upang matiyak na walang batang mapagkakaitan ng kinakailangang gamutan dahil sa kakulangan sa kakayahang magbayad. Patuloy niya na isusulong ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga regional specialty hospitals upang mailapit ang dekalidad na serbisyong pagkalusugan sa bawat Filipino at mabigyan ang bawat bata ng mas malaking pagkakataong lumaking malusog, ligtas at may pag-asa para sa kinabukasan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Oh, report ni Chona Yu. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan ngayong pong araw na ito ng Biyernes. Yan, ha. Ito po 'yan, oh. Ha. Itong Department of Foreign Affairs kinumpirma nila na meron daw provisional understanding ang Pilipinas at China. Itong provisional agreement na ito ay tungkol po dito sa ano, sa routine rotation and resupply mission o yung RORE. Nako, yan po, ha. At hindi raw kasali dito yung paghingi ng permiso sa Chinese sa China para sa RORE. Hindi raw na nababanggit yan, dyan sa undertaking na yan, sa provisional understanding na yan. Ayan po ang sabi nitong si Foreign First Secretary Maria Teresa Lazaro. Sabi niya, wala raw ganun, hindi dapat humingi ng permiso ang Pilipinas. Pero ako eh, nagtataka rito, ha? Bakit kailangan pang magkaroon ng provisional understanding, provisional agreement tungkol po dito sa resupply and rotation. Parang Pilipinas pa ang nakikiusap sa China. 'Di ba? Tayo nga may karapatan diyan eh. Yan nga isakop mismo ng ating ano, exclusive economic zone base diyan sa UNCLOS, United Nations ano ba itong UNCLOS na ito? United Nations Laws of the Seas. Yan, ha? Ayan po yan. Diba? Yan yung napag-usapan dyan. Kaya nga merong UNCLOS eh. Yan nga yung convention dyan eh. Para sa mga batas dyan, sa mga karagatan. Yung sinasabi, yung 200 kilometers na galing dun sa pinaka baybayin ng isang bansa, yun ang sakop ng kanyang exclusive economic zone. Yan. Pero bakit ngayon nakipagganito pa, di ba? Parang tayo pa ang ano, ha? Tayo pa ang nakikiusap ngayon sa China. Magkaroon tayo ng understanding, magkaroon tayo ng agreement. Tapos pati yung resupply, dapat dito wala nang ganyan eh. Kung kailan gusto mag-rotation, kung kailan gusto mag-resupply, ganyan na. Wala silang pakialam, di ba? Bakit ang nangyayari? Parang ang Pilipinas ang ano, ang may problema dito. Eh, buti na lang, itong Australia mukhang tutulong din dito sa Pilipinas. Itong si, ang Estados Unidos, nagsabi na na talagang dito sila. Re-rest back sila sa Pilipinas pagka, sa ginagawa ng China. Yan ang rest back ng Pilipinas, ang US. Pero ito pong Australia, pinalawak po yung kanilang maritime assistance sa Pilipinas magitan ng panibagong $18 million o ito'y nagkakalaga ng 770 million pesos para dito sa 4-year investment. Doon po sa isang keynote address dyan sa De La Salle University tungkol po dyan sa relationship ng Australia at ng Southeast Asia. Itong Australian Foreign Minister Penny Wong, sinabi niya na ang kanyang bansa ay mag-invest ng $10 million o $427 million in cutting-edge drone technology. Mga drone ito, drone technology and operator training para sa Philippine Coast Guard. Yan, ha? At sabi niya ang Australia ay magpapatuloy na mag-invest to sa stability by providing $160 million Australian dollars o 6.8 billion pesos sa loob ng 10 taon para ma-expand yung maritime cooperation with dito po sa Pilipinas. Para po ito sa Southeast Asian partners kasama ang Pilipinas. Yung cooperation na yan ay magpapalakas dito sa maritime domain awareness, implementation of maritime governance reform, protect the marine environment and strengthen resilience. Ang China nagbabala po ito, meron silang babala sa Australia. Huwag daw makialam yung mga walang alam. Parang ganyan, huwag na kayong makialam, ha? Di kayo kasali dito sa usapin ng Pilipinas at China. Huwag kayong makialam, huwag kayong manghimasok. Yan ang sinasabi naman ng China dito po sa Australia. Yan, pero siyempre, bakit naman ganon, di ba? Hindi na natin kailangan yung hindi magpapatinag din yung Australia. Kaya nga nakakapagtaka tayo, marami nag-text sa akin kanina, bakit daw ganyan? Hindi ba tayo pwedeng pumalag kahit konti? May nasakta na sa ating mga tauhan ng Philippine Navy. Hindi ba tayo papalag kahit konti dyan? Pinapurihan pa nga yung dalawa, di ba, na hindi nga gumante. Ayun na, pinapurihan sila. Dahil lang posisyon po ng Pilipinas, tayo pakita natin na professional yung ating mga sundalo. At ang gusto natin ay kapayapaan. Mapayapang usapan pagdating dyan sa usapin na yan. Agawan sa teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero, siyempre ang China, iba ang tingin nila. Ang isip nila ay kanila yan. Naguhita nila . De siyempre, sabi nila, kanila na. Para lang nagpipiko, kinuhita niya, bahay niya. Di ba? Yun na yun. Hindi po ganyan. Kasi ang Pilipinas, gustong pakita sa buong mundo para makakuha ng mga kampi, makakuha ng simpatiya na tayo mga peace-loving Pilipino. Yan, hindi tayo marahas. Ayaw natin ng karahasan. Yan ang sinasabi. Yan ang pinoproject ng Pilipinas. Kaya po ganun, hindi gumagante yung ating mga sundalo. At yun ang utos sa kanila . Huwag silang gagante kahit may mga ganyan, mga provocation. Hindi sila pwedeng gumantin dyan sa mga ginagawa ng China na pangharas. Okay, may report si Joe Malapas. Ito si Representative Romualdez. Handa raw harapin anumang reklamo laban sa kanya. Alamin natin yan, ha? Joe?
2: Igirit ng tagapagsalita ni late Representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na handa itong harapin ang anumang reklamong isasampalaban sa kanya. Sa payag ni Attorney Elaine Atienza, sinabi nitong naniniwala silang mapatutunayan ni Romualdez ang kanyang panig kung magkakaroon ng patas na proseso at paghuhusga batay sa mga ebidensya. Hiniling din niya Atienza sa publiko na hayaang manaig ang tamang proseso ng batas at hayaan ang ebidensya ang maging batayan sa maging desisyon sa usapin. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ito, ito po si Senate President Sherwin Gatchalian, aminado na malaking hamon para sa kanila itong sabay na pagdaraos ng impeachment trial at budget hearings. Ito sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Sabi po nito si Gatchalian, magiging hamon talaga yan. Ha? Dahil sa oras, ang isang komite ay siyempre, sa komite mayroong isang hearing, tumatagal daw ng 4-5 oras ang mga hearing na yan. Pag nagsimula yung budget hearings, nako, mas matagal pa. Yung guguguling oras dyan. Siyempre, meron silang impeachment trial na gagawin sa umaga hanggang alas 3 ng hapon yan. So, wala silang magagawang iba dyan. Impeachment hearing yan kasi mga Senate judges sila, senator judges, di ba? So, wala silang ibang trabaho. So, mga hearing, gagawin nila yan weekend or itong mga... Kasi 3 araw lang naman gagawin nila yung impeachment trial . So doon sa mga bakante na yan, doon sila pwedeng mag-hearing ng iba pang mga panukalang batas. Budget hearing, itong pinakamatindi dito, yung budget. Tapos yung iba pa nila mga ginagawang investigasyon. Mga ginagawa pa nila mga hearing tungkol sa mga panukalang batas na tinatalakay nila. Kaya talagang sinasabi itong si Senate President Sherwin Gatchalian, malaking hamon talaga para sa kanila yan. Kaya plano raw itakda ng Senado tuwing Huwebes at Biyernes ang mga committee at budget hearings. At oras naman na magsumite ng palasyo ng 2027 na National Budget Program, itong NEP, agad daw na itatakda ng Senado yung budget hearing, budget briefing kasama ang Development Budget Coordination Committee o itong DBCC at yung mga pagdinig sa mga budget ng iba't iba mga ahensya. So yan, Huwebes, Biyernes. Kasi yung Lunes hanggang Miyerkules, yan yung kanilang impeachment trial. Pero umaga na yung schedule nila. Sabi nito si Gatchalian, hindi dapat maulit itong reenacted budget tulad ng nakaraang taon dahil tiyak na maapektuhan yung economic growth sa 2027. Yan po ang sabi nito si Senator Sherwin Gatchalian, Senate President Sherwin Gatchalian. At ito naman si Senator Panfilo Lacson, mariing tumututol dito sa hiling ng Office of the Vice President na gastusan at sagutin yung pagkain at inumin ng buong defense team. Ayan, sabi niya, sumulat na ito si Vice President Sara Duterte kay Senate President Gatchalian na payagan silang ganyan. Magkaroon silang sariling catering pero Senado ang gagastos. Ayan, sabi nito si Senator Lacson bilang Chairman ng Committee on Accounts sa Senado, ilan sa mga dahilan ng pagtutol niya sa hiling ng Office of the Vice President dahil questionable at irregular hiling na yan ng OBP dahil talagang hindi ubra daw yan para sa Senado may sariling caterer ng mataas na kapulungan. Yan, sumasa ilalim niya sa regular bidding process yung mga ganyang gawain. At yung hirit na i-accommodate yung caterer ng OBP at sagutin yung gastos sa pagkain ng defense team, hindi raw ubra yan sa kuwa. Baka hindi lumusot, ayun, makakasuhan pa sila. Diba? Yun ang mga problema nila ngayon. Ayan. Dito po sa issue naman, itong LRT1 extension, ha? Eh, di ba sinasabi dati na hinaharang daw ng mga bilyar yung ano, yung extension na yan kasi dadaan doon sa mga lupa nila. Eh, sabi po ng Department of Transportation, dinismiss na raw nila yung claims na ang mga bilyar, yung bilyar family, ay hinaharang yung light rail transit line extension dyan sa Cavite. Na yan daw eh, ano yan eh, dapat eh, makukumpleto na sa 2027. Eh sabi po nito si Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi raw totoo yan na hinaharang ng pamilya Villar yung right of way acquisition ng LRT1 Cavite extension. Sabi nito si Lopez, sa totoo lang, sabi niya, itong Villar family, eh gusto nga nilang i-donate yung kanilang lupa. Yung pala yun. Gusto raw i-donate ng mga Villar yung kanilang lupa. Dahil sabi nitong si Ombudsman na Boying Romulla, ha? Ito raw si Senator Mark Villar at Camille Villar, eh sila raw yung ano, ha? Humaharang dyan sa proyekto na yan. Pero dinideny nila yan. Di raw nila ginamit yung kanilang posisyon for personal gain. Ayan, para mapabilis daw yung railway extension na yan, sabi nito si Secretary Lopez, ito raw DOTR, pinag-aaralan nila yung proposal ta i-dismantle yung C5 Carino flyover. Pero yan daw flyover na yan, eh pwedeng manatili kung yung pag-aaral ay makikita nila na pwedeng pagsabayin yan na nandyan yung Carino flyover, ha? At saka yung release ng LRT1. May mga suggestion daw na kung yung flyover ay tatanggalin o kaya kung yan ay tatanggalin, magpagawa sila ng panibagong pag-aaral sa traffic. Kasi siyempre yung mga dumadaan doon eh, saan mo pararaanin ngayon yan, di ba? Ayan po ang kailangan nilang tingnan ngayon. Pero ang usapin dito, yung mga bilyar daw, hindi totoo na hinaharang nila yung extension ng LRT1. Okay, may report sa Jong Manlapas. Itong House Prosecution, nagdududa na mapasusubalian ng depensa ang pag-amin ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin report. Jong.
2: Iginiit ng House Prosecution Panel na mahihirapan ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mapabulaanan ang sarili nitong mga pahayag tungkol sa umunoy planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr., mismong si Duterte umano ang nagsabi sa kanyang online press conference noong November 23, 2024 na meron siyang nakausap at napagkasunduan sakaling may mangyari sa kanya. Anya, hindi rin umano binawi ng Vice Presidente ang naturang pahayag kahit lumipas ang ilang araw. Sinabi pa ni Tolosa na isinasalang-alang-alang ng National Bureau of Investigation o NBI ang kabuuan konteksto ng mga naging pahayag ni Duterte kabilang ang mga nauna at sumunod nitong mga pahayag sa pagbuo ng kanilang investigasyon. Kailanman sinabi ni Tolosa na malaya pa rin magharap ng sariling ebidensya ang depensa abang nakatakdang ipagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagtinig sa mga natitirang artikulo ng impeachment sa July 29. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, malaki impact nung ano, yung nangyari pamamaril dyan sa Tacloban City. Doon sa San Jose National High School, mukhang yung mga estudyante doon may trauma pa hanggang ngayon. Eh kasi kanina po, merong role-playing activity doon sa senior high school. Doon sa kanila, may isa lang silang role-playing activity. Eh merong malakas na tunog. Kala nila ay putok ng baril. Kaya mga estudyante, naku, nagpanik. Yung nagtakbuhan sila palabas ng mga silid-aralan. At yung mga magulang din, nako'y nakatanggap ng unverified information, kaya madaling kinuha yung mga anak nila. At dahil dyan sa kaguluhan na yan, yung mga mag-aaral, yung nakapag nagkaroon ng sugat, dahil nga siyempre nahulog, habang paalis sa paal, mga nahulog sa hagda, nadulas, yan. Yun naman daw yung natulungan agad. At dahil dyan, umapila itong school division of Tacloban City sa mga media, online content creators at publiko na magbahagi lang, mag-report lang ng tamang impormasyon. I-verify muna nila kung totoo ba o hindi. Kasi para i-verify muna nila, i-validate muna nila na yung kanila bang impormasyon ilalabas, tama. Ha? Kaya pong gusto ang panawagan itong school division office. Bago ro ilabas yan, dapat makipag-coordinate muna doon sa tanggapan ng school division office tungkol dyan sa mga ganitong klaseng usapin. Kasi marami, nagpanik eh. Nakarinig ng malakas na tunog, kala nila putok ng baril. Naku, baka meron na naman. Yung pala role-playing activities lang pala yun ng isang senior high school. Okay, may report ulit si Jong Manlapas. Itong house prosecution, giniit na hindi pwedeng i-disqualifika si itong witness nila, si Las Cañas. Ha? Hindi raw pwedeng disqualify dyan bilang testigo. Alamin natin report. Ha? Jong?
2: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring ituring na diskwalipikadong testigos si Arturo Las Cañas dahil ipinaliwanag umano nito sa ilalim ng panunumpa kung bakit binago niya ang kanyang unang testimonya sa pagdinig ng Senado noong taong 2016. Ayon kay House Prosecution, Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sinabi ni Las Cañas sa kanyang apidabit na itinanggi niya noon ang mga aligasyon dahil umano sa panggigipit at kalaunan ay binawi ito dahil sa konsyensya at pangamba sa kanyang buhay. Binigyan din ni Tolosa na hindi iniharap ng prosecution ang apidabit upang patunayan ang nilalaman nito kundi upang ipakita ang mga impormasyong isinama ng National Bureau of Investigation sa pagtatasa na ang umano'y banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay seryoso at may kinalaman sa pambansang seguridad. Samantala, sinabi rin ni Impeachment Advisor Robert H. Barbers na hindi dapat baliwalain ang apidabit ni Las Cañas dahil bahagi lamang ito ng kabuuang ebidensyang iniharap ng prosecution. Gayunman, iginiit ng prosecution na ang Senado bilang impeachment court pa rin ang magpapasya sa bigat at halaga ng lahat ng ebidensyang iniharap sa paglilitis. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Ito po, ihabol ko lang ito ha. Itong US, ito raw US, nauunawaan ng ang Pilipinas daw, nauunawaan ng Estados Unidos. Kung bakit hindi susunod dito sa pagsusulong nito yung si US President Donald Trump na buwagin, mabuwag ang ICC. Yung bang para mag-withdraw ng suporta dyan sa ICC. Kasi naunawaan daw ni Trump na ang Pilipinas merong residual obligation at meron pang ongoing case laban dito kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ayan po ang sabi nito si Yusek Clare Castro. Sabi niya na kahit na ganyan daw, na pag-usap, ito sa atin tuloy-tuloy pa rin yung suporta dyan sa ICC dahil may kaso pa nga dyan, yung ating dating presidente, pero naunawaan daw naman yan ni US President Donald Trump. Kaya lang, meron pong ano tayo ha, merong panibagong tarif na ipinataw sa Pilipinas ang US. Ito po'y nasa 12% na ang tarifa na pinapataw sa atin, ha? Kaya tumaas pa lalo dahil daw sa meron tayong mga ini-import na galing dun sa mga gumagawa ng forced labor. Yan, kaya sa atin, pinatawan tayo ng tarifa. Yung tarif na sa halip na 10% lang, naging 12.5% Yan, yan yung bagong taripa, 12.5%. Okay, wala na po tayong oras. Biyernes po ngayon, sa Lunes. Sa Lunes po, impeachment yung SONA. Ikalimang SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Itutukan niyo po dito sa ating Radyo Bandido TV, ating coverage para po dyan sa SONA ng Presidente. At matutunghayan yan sa lahat ng ating mga platforms, at YouTube, sa Facebook, sa mga TV Plus boxes, mga digital TV, at sa lahat na po. Hanapin nyo lang dyan ang DZRJ. Lalabas na yan. Okay, maraming salamat. Happy weekend po. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Moira Alderson. Washington's trading partners have expressed disappointment at new tariffs the Trump administration is levying on imports from about 60 countries. China, Britain and the EU are among those penalised for supposedly not doing enough to stop forced labour. Beijing has warned President Trump against starting a new trade war. Leaders of India's youth protest movement are meeting government officials to discuss for educational reform.

Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagahayag po

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan mandako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga kaliwat kanan digmaan ng ilan mga bansa, pagtaas po ng mga presyo ng petrolyo, no, produktong petrolyo, pagbagsak ng ating ekonomiya, kasama na po ang pagbulusok pababa din ng ating piso laban sa dolyar, ano, at ang mga oportunidad ng ating mga kababayan na napakaraming nawalan din po ng mga trabaho, kaliwat ka ng negosyong nagsarahan, nako, sa totoo lamang, at ito po mga trahedya, dulot pa ng mga sakuna, ng mga dala po ng mga bagyo, habaga, at ano, pagputok ng bulkan, no? Okay, paglindol, sus Marianong Garapon, buhay pa tayo lahat. Napakadami po natin, ano po, na kinakaharap ng mga problema, suliranin. Pero Diyos ko, ang mga namumuno sa ating bayan, iba po ang kanilang mga prioridad, ano po, dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intention ng mga ito na tila ba parbagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwalaman lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan kasalukuyang nagaganap. Ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa? Ilan po bang mga envelope o expandable envelope o di kaya'y paper bag na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Katotohanan, katangungan, katampi, may pangyayari. Katotohanan, katangungan, katampi, may pangyayari.
0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, weekend na naman po. Aba, eh, TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Opo, ngayon po ay ika-24 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Ano po, at tatlong tulog na lamang ay sona na po ng Pangulong Marcos sa darating na Lunes. Di po ba? Ang dami po mga nag-iisip. Malamang yung iba po ay hindi na huwag yung papansinin. Di ba? Yung iba, no? Pero iba ay nag-iisip, ano kaya ang masasabi? Ano kaya ang kanyang punchline ngayon? Kung nung isang taon ay mahiya naman kayo, eh, ano kaya ang sasabihin ngayong taon na ito? No? Yan po ang mga ikaw, parang may pustahan na ata. Di ba? Ano po? Ang isa nakagugulat dito, no? Yung pong sinabi po ng Malacanang na ang Pangulong Marcos mismo ang sumusulat ng kanyang sona. O, diba? No? Diba? Punong abala daw ang Pangulo sa pagsusulat, ha? Ng kanyang sariling sasabihin, ano? Diyan sa sona. Kaya yan po ang kaabang-abang, no? Bakit? Eh, wala ho siyang kawalarian. Dahil pagka po nagkamali po, alimbawa, ha? Yung kanyang mga sinabi, di po ba? Kagaya ng 5,500 flood control na nagawa na, eh, siya ka mo ang susulat, no? Hindi natin alam kung siya sumulat noong 2024, eh, di ba? Pero kung ngayon eh, siya susulat, lahat po na sasabihin na dyan, wala pong pwedeng iturong nagkamali, kundi akuin yan na talaga. Walang iba, ikaw sumulat yan ka mo, eh, di ba? Ganun lang naman, ano po. At tayo po ay magka-cover niyan pagdating po ng Lunes, 5 to 7 po ang nakatoka sa inyong kakampi. Kaya kung kayo po ay iniimbitahan ko na manood po sa aming coverage, mula pa po ng umaga ay nakabantay na po kami. May mga reporters din po kami na nasa Malacanang, nasa Senado, nasa Kongreso. At naturalmente nakaabang, no? Diyan po sa kalsada rin dahil mayroon pong tatlong grupo na mag-rally, no? Pagkalaki-laki po ng mga grupo na mag-rally at para ho maglabas ng kanilang mga sentimiento, di po ba? Kaya ito po ang kaabang-abang din, ano, kung ilang kayang pulis ang i-deploy, ano po. Dahil kung noon po mga 20,000 pulis ang i-deploy, ngayon tatlong malalaking grupo daw po ang mag-rally, baka mahigit 50,000 na pulis ang baka i-deploy dyan kung sakali, no? Pero abangan po natin yan dahil may mga report naman na papasok mula sa aming mga reporters bukas din mismo. No? So 5 to 7 po ang inyong kakampi, ha? Sa Lunes po, ha? Dyan po sa sona ng ating Pangulong Marcos. No? At como yun nga po, no? Sinasabi na ang ating Pangulo daw ay 90% ng tapos. May 10% na lang na naiwan, ha? Na doon sa kanyang isinusulat na sasabihin niya dyan sa sona. Ano po? Pero dito natin makikita na napakahirap din ng ikangay sitwasyon, ano, ng ating Pangulo dahil bukod sa bagsak na bagsak ang kanyang approval at trust rating, ano, negative, no? Negative 27, ano, mababa pa sa zero, ibig sabihin na negative, ha? So kung ganoon na po kababa consistently, no, papasok ng iyon sona, pagkatapos ang mabigat pa dito, may mga usapin pa, no, ng at imbagay pananagutan dito sa flood control, na parang hinahabol pa nga ata ng ombudsman, no, na nagbalita na parang kahapon lang po ata yan na sila'y nagsampa na po ng preliminary investigation. Diyos ko day, di ba? Sa tinagal-tagal na panahon, na nagsampa ng preliminary investigation laban po kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Saldico, dating Congressman Saldico na chairman ng Appropriations Committee. So, tinagal-tagal ng panahon, sa tinagal-tagal din na panahon ng pag-imbisiga ng ICI, ano, na binuo ng ating Pangulong Marcos para imbisigahan po yung flood control anomalies, eh mantakin yung kailan pa nabuwag yan, nung Marso pa, di ba? Marso na nagsubmit na po yan ng report, di ba? Nagsubmit sila ng report bago sila nagsaray. Aba, eh, isipin nyo, ngayon pa lang, di ba? Ngayon pa lang maghahain ng kaso para sa preliminary investigation. Paninimula pa lang, saan ka ba naman nakakita? Ano po? So siguro baka ito ay mabanggit ng Pangulo, no? Para masabi lang na wala siyang sinisino kahit pinsan niya, eh malamang ibida niya yan, ano? Baka ibida niya yan doon sa sona niya. Pero pansinin nyo, wala ho nag-react, ano? Na mga kongresistang kaalyado ng dating Speaker Martin Romualdez. Ha? Samantalan dati, iba ang turing nila kay dating Speaker Martin Romualdez, di ba? Lahat na lang ng bagay na maganda ay wala kung hindi dahil kay Speaker, di ba? Di ba? Walang ayuda kung wala si Speaker, di ba? Lahat eh, no po? Walang allowance kung wala si Speaker, di ba? No? Sobra, di ba? Ang kanilang pamumuri. At hindi lang po yan, ha? Nung si Speaker Martin po ay umalis bilang Congress Speaker, ano? Nung 20th Congress, aba, siya ay agad na pinangaralan, no? Ng 20th Congress. At pinuri ang kanyang mga nagawa nung siya ang speaker sa loob ng 3 taon nung 19 Congress, no? Kung maalala nyo, binigyan po ng komendasyon at sinabi na siya daw po at ang pinakamagaling na speaker. Di ba? Parang ganun eh, no? Pero ngayon na siya ay napapaloob sa isang kontrobersiya sa hinabahaba ng panahon, ano po, aba, eh, bakit mo walang komento o wala man lang sumaklolo dito kay Speaker Martin? Di po ba? Apo, siguro baka nag-e-echo sa kanilang, umaalingaungaw sa kanilang mga tenga yung sinabi ni Speaker, no? Doon sa kanyang kaisa-isang video, no? Na I will not go down alone. Di ba? Di ba sabi niya, how can I be the mastermind? Di ba sabi niya ganun? Ah, tapos sabi niya, ang dami niya nalalaman ano? Sa gobyernong ito, that's why I will not go down alone. Bilang isang babala, di ba ba? Kaya nga sabi ko, yung pong kaisa-isang video na yan ni dating Speaker Martin Romualdez ay magkaibang magkaiba po dito kay dating Congressman Saldico na dating appropriations chairman. Ano po? Kaya nga kung titingnan natin dun sa dalawa, no, eh walang mas higit na pwedeng mag-qualify bilang state witness si Saldico kaysa kay Speaker Martin, hindi po ba? Siyempre naman, kasi si Saldico po ay parang isa lamang din po, no, sa nagamit, no, bilang chairman ng Appropriations Committee, binigyan siya ng kapangyarihan para maniobrahin niya itong mga pondo, no, sa nakalipas na ilang ba, tatlong budget, no? Opo, kasi yung pang-apat, parang ginaya lang yun, eh, di ba? Parang ginaya lang yung formula, di ba? Ano po? At yung tatlong budget na yan, pati na yung budget ngayon na taon na ito, yung ang program of operation sa nagkakaroon, tapos na ang oral argument, ano? Diyan po sa Korte Suprema. So kaabang-abang po magiging desisyon yan. Dahil sabi po ng Korte Suprema, tulad ng manifestasyon po ng dating Senate President Franklin Drilon sa mga matataas na maestrado, lalo sa punong maestrado, no, Alexander Gismundo na Chief Justice, sabi niya, eh, sana makapag-desisyon na po kayo kaagad patungkol dito. Kasi pagdating po ng July, aba, eh, matapos po ang sona ng Pangulo, eh budget season na naman po, budget deliberation na naman. So ibig lang nga sabihin, ano, ipahiwatig, kung may mali dito, eh tukuyin na kung saan nagkamali, kung ano ang mali. Kasi kung hindi, uulitin na naman po yan hanggat hindi nagdidesisyon ang kataas-asang maestrado sa ano ba ang pwede at hindi pwede dito sa ang program appropriations, di po ba? O kaya para bagam kung dati yan ay pork barrel, no? PDAP o DAF, scam, ano po, pinalit-palitan lang nila ng mga pangalan, eh ngayon nga, allocable at non-allocable na nga po ang tawag dyan, di po ba? So yung paglilipat lang mula sa program to unprogram, eh may epekto na po. Sabi nga natin, yun nga lamang pong ating subway, ano, na kung nagtuloy-tuloy sana po yan, dahil may tiyak na pondo na pong pagkukunan yan, sana hindi lang po inaallocate ng budget, ano, paano gagalaw yan, at inilipat pa sa ang program, ngayon nagkaroon na ng delay, di po ba? Imbis sa 2028 ay may partial na po na opening ng mga subway stations at gagana na sana yung ibang trend na yan, ano? Tapos nausog ngayon ng 2034, ano po. At kung nausog ng ilang taon yan, sipin nyo po yung cost niyan, yung magiging halaga na karagdagan, ano? Nawala na po doon sa mismong halaga ng paggawa ng subway. Lolobo po eh. Diba? Lolobo po ang gasta natin dyan na tayo-tayo rin po magbabayad. So, ang ibig lamang po natin sabihin, may epekto po yun. Ano? Hindi pa pwedeng sabihin wala. Kaya yung epekto, may resibo na. Di po ba? Kaya nga, ang pinaka-importante di po dito, sa tinagal-tagal po ng panahon, ano? Yung pananagutan ay dapat po na talaga natin makuha. Di ba? Kaya kung titingnan po natin, bagamat dito po sa sinasabi nga pong kaisa-isang video ni Speaker Martin Romualdez, hindi nga siya humingi ng paumanhin sa taong bayan eh. Ang sinabi lang niya is, how can I be the mastermind? So ibig sabihin, para na niyang inamin na may anomalya talaga. Pero hindi ako ang mastermind, di ba? Parang ganun, di ba? Kasi pagka wala, edi categorically, di po ba? Categorically, di-deny po yun. Sabi, ay wala, wala namang ganyang klaseng anomalya na naganap, o di ba? Ang turo, how can I be the mastermind? Tapos, bigla pang binanggit na yung pong function ng legislative na gumawa ng batas tulad ng budget, kasi ang budget ay isa rin batas taon-taon, di ba? O yan eh, hanggang doon lang doon trabaho nila. Ang tanong, sino nag-iimplementa? Ha? Sino nakikipag-bidding? Di po ba? No? Ang turo niya ay ang executive. Di ba? Ano po? So pag executive, syempre, may punong ehekutibo riyan. Di ba? No? Sabay ganun. Ano po? Kaya parang siya nang, parang iningusu na niya na hindi ako ang master. Yun, parang ganun eh. Di ba parang ganun ang pagkaka, di ba, interpreta nun eh, di po ba? Dahil kung wala naman pong anomalya, di ba, bakit siya lalabas sa video para sabihin na, paanong ako ang magiging mastermind, di ba? Wala naman nung naganap, di ba? Wala naman nung anomalyang naganap, di ba? Eh, pero nung una, sinisisi nila yan kay Saldico, tama po. Eh, yung video po ni Saldico, ilang episode din, ano? Anim yata po yan. Inabot ang anim na episodes yung kanyang mga videos. Pero sa simula pa lang ng video, ang kakaiba sa video ni Saldico kesa sa nag-iisang video po ni Speaker Martin Romualdez ay may remorse, ano po, may pagsisisi at may paghihingi ng paumanhin sa taong bayan. Diba? Yung pag-amin niya na alam ko nagagalit kayo sa akin, diba? Ganun ang mga entrada niya nung simula, di ba? Pero ngayon, ako magsasabi na dahil ako ang idinidiin nila rito, di ba? Pero paano ako? Paano ko gagawin yan? Isa lang akong, para bagang, bagamat akong chairman ng Appropriations Committee, imagine nyo nga naman, paano ko magagawa yan? E may speaker sa ibabaw ko. Di ba? Ang lakas ng speaker, ang laki. Ang laki ng speaker, ang lakas. O paano, 'di ba? Paano ko mapapaikutan yung speaker? Sige nga. Saka kaya nga doon sa anim na episode niya, nabanggit niya 'yan na kinonsulta pa niya man din ang speaker niya, 'di ba? Dahil di ka naman ma-appoint diyan, no? Bilang appropriation chairman, 'di ba? Sino ang nag-a-appoint niyan? Alam niya ng presidente, alam din po 'yan ng speaker, 'di ba? May dapat may pagsang-ayon ng presidente. Di po ba? Sino ang ilalagay natin dyan? Parang ganun ba? So lumalabas po niyan, ano ba ang sabi ni Saldico? So nung panahon na hindi nga siya makapaniwala, na ayun daw po, no? Kay Secretary Pangandaman na dating budget secretary na ngayon ay reappointed na, bilang para bagang presidente ng ano ba ito, ng Muslim Bank, ano po, bangko ng mga Muslim. So sabi daw ni Secretary ang pangandaman sa kanya noon eh nagpapa-allocate ang pangulo ng 100 billion di umano ha para sa kanyang mga proyekto lang, sa kanya lang ano. Eh para maniwala si Saldico, eh sabi niya itanong mo dito kay ano Adrian. Si Adrian po ay si Adrian Bersamin, yung apo po ng dati pong tinatawag na Executive Secretary Lucas Bersamin, ano? At saka ang posisyon po niya dito sa Malacañang ay mismo sa opisina ng Office of the President. Ano po? IPO po yata siya, no? IPOL, ano po? So lumalabas po dito, pinakonfirma niya kay Adrian Bersamin, o yan, di ba narinig niya kanya na nagpapa-allocate nga ng 100 billion? Nung una hindi siya makapaniwala si Saldico, no? Kaya nung narinig niya yon at sabi niya, eh, dalawa na kayo kanya ang nagsasabi niyan, kinumpirma niya ngayon sa pinsan ng Pangulo, kay Speaker Martin. Ano ang sinagot sa kanya? Ah, ganon? Nagpapa-allocate ng 100 billion? O, eh, anong gagawin mo? What the president wants, the president gets. Di ba? Yun ang sinabi. Yun ang sinabi sa kanya, di ba? At nagkaroon pa ng isang pagkakataon na nagpapadagdag pa daw, di umano, no? Ng another 50. Another 50 billion. Hiwalay pa dun sa 100 billion na nauna, ha? O, eh, kumbaga, ang lumalabas po dito, nagkita-kita pa sila doon sa Aguado. Di ba? Kaya niya na nakumpirma na talagang nga nagpapadagdag at talagang ang Pangulo'y alam yan. Di po ba? Yun po. Ang sinasabi ha, ni Saldico, hindi tayo may sabi ng Saldico. O kaya kung makikita nyo, parang kung ang pag-uusapan po ay yung kaparaanan para makuha si Saldico at dalhin dito, parang wala akong masigasig na kaparaan ng ginagawa ang gobyernong ito, ano? Dahil lamang at pabor sa kanya na wala dito si Saldico. Parang ganun eh, di po ba? Oh, parang mas lamang na wala siya rito, di ba? Pero ngayon, mula po nung nagkaroon po, naalala niyo sa Peanut Gallery, ha? Si Franco Mabanta, di ba? Nagkaroon po ng issue dahil sinasabi nga po na hinuli sila ng NBI, kung ini-extort daw nila si parabagang kinikikila nila, no? Ito daw si Martin Romualdez, di ba? Parang may extortion, parang ganyan. Ano? Tamo, biglang nawala yun. Biglang nawala yung usapin na yun, ano? Ako, sabi ko nga, ang tingin ko doon, lalo na nung napanood ko po yung video, parang parte po ito ng diversionary tactic. Opo. Diba? Lalo na po nung sinasabi po nung Franco Mabanta na ang sisi eh, lahat na kay Martin din. Diba? Diba? Lahat na doon eh. Kay Speaker Martin din. Eh, no? So parang may ginagawa po atang landas, no? Na para humapaniwala ang taong bayan na tila sinisisi na ng Pangulo ang kanyang pinsan at tila gagawa ng paraan ng siya'y makasuhan, ano po, parang gano'n, ano. So tayo po ay agad na hindi naniniwala rin dyan, di ba? So, totoo lamang, ano po. Kasi bakit po? Kasi para po yung iba po ang turing, kung si Marcoleta nga, ang bilis nilang hinuli. Pati si Jinggoy, eh, di ba? Ano po? Ang bilis eh, di ba? Pero bakit pagdating kay Speaker, di po ba? O, dadampa pala ng preliminary investigation to. Sipin niyo, sa ilang buwan na, taon na, di po ba? Matapos sabihin na mahiya naman kayo. Kaya yung turing nga po, yun po ibig natin sabihin. Ano? Singbilis ng kidlat din ba ang paghuli? Hindi eh. Di ba? Tapos may mga restitution pang sinasabi ng mga kawani ng DPWH. No? Yung sila Henry Alcantara, tapos itong si Roberto Bernardo, di ba? Yusek Bernardo. So kung titignan po natin, parang naligaw na po ang tao, di ba? Buti na lang lumabas po itong 18 Marines, ano? Dahil sa paglabas ng 18 Marines, ito po makukumpirma na talagang may mga maleta dahil ito po ang mga nag-deliver, eh. Di ba? No? Pero ayaw naman nilang pansinin, di ba? Ayaw nilang pansinin, ano po? Yung pala, kaya pala ayaw nilang pansinin, ano po, one way or the other, maaaring ang mga pangalan nila ay naroon, di ba? Maaaring sila ay nadeliberan, di po ba? Kaya kahit papaano, ay talaga pong ayaw pong pansinin at sinisiraan pa ang kredibilidad nitong mga delivery boys ni ano no ni Saldi ko na mga talagang mga dating Marines naman po. Pati po kredibilidad nila bilang dating Marines ay ayaw na nga daw po patawag na Marine. Hindi naman po pwede. 'Di ba? Once a Marine, always a Marine. 'Di po ba? Ganun po 'yun eh. At kumbaga, diyan natin din makikita yung sinasabi nga po na para bagang ang gusto ring isisi na parang kung mga Marine 'yan, na dapat din sila tawaging Marine kasi yung ginawa nila hindi walang kapatawaran 'yan kasi ginagawa nila kasangkot pala sila sa ganyan na sila pa nagdadala ng pera. Nililigaw na naman nila ang tao sa mga konteksto, ano? Una ho sa lahat, ang mga driver, bodyguard, itong mga taong ito sa ilalim po ng pamamahala ni Saldi ko. 'Yun ang boss nila, 'di ba? O kung yan ang mga utos sa kanila, alam naman nilang bilyonaryo si Saldi ko, di naman nila alam no? kung saan galing talaga yung mga pera. At saka may mga pagkakataon, mga kongresista pa man din na nagde-deliver sa bahay ni Saldi ko. Kagaya po nung sinabi nung umpisa pa lamang ni Master Sergeant Oli Gotesa, di ba? Na ang nag-deliver pa kaya ang dating Congressman Eric Yap ng ACT CIS party list. Naalala niyo po 'yon? Oh, 'di ba? Tapos hindi naman nila alam ang kalakaran diyan sa Kongreso na mismong si Erwin Tulpo ang nagsabi na 'di ba, doon sa pagdinig ng Blue Ribbon, 'di ba, na si Senator Lacson na po ang nangunguna bilang chairman. Ano ba sinabi ni Senator Erwin Tulpo? Napagka kasi kung mga nasangkot yung ACT party list, no? ACT CIS party list, na siyang partido niya nung siya'y tumakbong kongresista rin, di ba? So lumalabas na ganun daw talaga ang kalakaran ng mga kongresista, kaya daw hindi umuwi agad yan. Nagkakaroon daw po ng bentahan ng pondo, nag-aalukan ng pondo, ganyan, no? Parang teka lang, sabi tuloy ni Senator Lacson noon dahil narinig po no, doon sa kanilang pagdinig, may ganyan bala kayo doon sa Kongreso? Dito wala Dito walang ganyan di ba? Kasi sabi niya, nakikita niyo po ba para mga hilong-talilong yung mga kongresista palakad-lakad doon sa plenaryo kahit tapos na ang aming sesyon? Kasi yun nga daw po, may mga nag-aalok. Kaya nga, allocable, non-allocable Di ba? Yung mga pondo nila, no? May mga ganun daw po, may mga inaalok, may mga ganyan. So, hindi natin matanggap yan dahil ang alam natin, ang trabaho po nila ay gumawa ng batas, di ba? Gumawa ng batas, mag-amienda ng batas, di ba? At kung budget ang pag-uusapan, ang allocation ng budget ay para sa implementasyon po ng ehekutibo. Gaya nga po na sinasabi ng kanilang speaker, na si Speaker Martin, na how can I be the mastermind? Di ba? Nag-a-allocate na ni executive. Tama naman po siya, di ba? So ang ibig lamang sabihin, pagdating po sa Kongreso, maging ang Senado, nagkakaroon po sila ng deliberasyon o pagdinig, di po ba? Kung paano nila hatiin yung budget o kanino nila ibibigay no sa mga departamento o ahensya ng gobyerno. Yun, paliwanag po talaga yan. Pero wala silang kinalaman kung saan gagamitin. Diba? Kasi kung ang paggagamitan ay galing po yan sa executive. Kasi yung budget na yan, sila nag-propose yan Diba? Galing sa executive. Para bagang ito ang budget namin for next year. Bakit ganyang kalaki? Kasi ito ang gagawin ng bawat departamento o ahensya. Kaya doon magkakaroon ng mga pagdinig. At sila naman bilang mga may hawak ng purse o power of the purse, yun nga sinasabing wisdom daw nila para sabihin na, ay masyadong malaki ang hinihingi mo. Yung isa humihingi din ng budget para sa patubig So ililipat namin yan doon, ha? Babawasan namin ito. Palagay ko, kasya na sa inyo yan. Parang ganon. O kaya, may mga pagkakataon naman, ako, maliit yung hinihingi mo. Dadagdagan pa namin ng 10 bilyon yan. Kasi kulang yan. Yung pala yung dagdag na yung parking nila. Di ba, ano po, yung mga estilong bulok sa totoong buhay lamang. So, ibig sabihin, wala talaga silang dapat impluensya sa paggagamitan. Yun nga ang pinagbabawal ng Korte Suprema. Kaya nga, dito po sa mga nakalipas na pagtatapos lang ng oral argument patungkol po sa unprogram and program funds, no, ng ating pamahalaan sa loob ng 3-4 taon, eh tinitingnan mabuti ang naging papel ng Kongreso. Na kaya nga nahirapan na po ang soldier natin, ano, si soldier na Berberabe, ipagtanggol ang Kongreso dahil siya po ang kumakatawan eh. Siya po ang nagrepresenta bilang abogado ng gobyerno, di po ba? So pinipilit niya na ito ay trabaho kasi ng Kongreso, no, yung budget. Alam naman ang Korte Suprema yan. Kaya lang, meron tayong tinatawag na judicial review, lalo na kung nakikitaan po ng meron po mga tinatawag na grave abuse of discretion. Ano po ba yan? Ibig sabihin, yung paggagawa niyo ng budget, discretion niyo yan. Wisdom niyo yan, discretion. Tama? Pero pwedeng maabuso yan. At yun po ang tinitingnan ng Kongreso. Kaya nga tinitingnan sa kanilang pag-iisip kung bakit ba naman nilipat mo pa sa ang program, yung program na na-project. Ano ba naman ang nasa isip nila noon? 'Di ba? So kumbaga, nakuha niyo po. Kaya hindi pa pwedeng kasi kaya niyo'ng gawin, pwede niyo'ng gawin, eh gagawin niyo dahil may bantay po andiyan ang Korte Suprema lalo na kung may abuso sa inyong diskresyon, kailangan niyo'ng ipaliwanag 'yan. Kaya kita niyo 'yung nilipat nilang yung kinuha nilang savings ng PhilHealth, no, hindi 'yan nakalagpas. Ah, buti 60 billion lang, ano? Dahil dapat yan halos 90 billion yan. Kung di pa nag-TRO ang Korte Suprema, 90 billion yan, tama? Almost 90, no? 89.9, di po ba? So lumalabas dito, 60 billion ang nakuha nila. Tapos na-TRO na sila, di po ba? O ngayon, ano naging resulta after all the oral arguments? Ay pinababalik, no? Pinasosole ng Korte Suprema ang 60 billion na kinuha, no, ng executive, no, sa PhilHealth para gamitin sa iba. Hindi naman po pwede, dapat po para sa PhilHealth lang po talaga, 'di ba? Pangkalusugan lang po ang paggagamitan ng mga pondo na 'yan. Dahil may special law po ang PhilHealth, yun po ang Universal Healthcare Act, 'di po ba? O healthcare law. Kaya hindi mo pwedeng galawin talaga. Kung meron man silang kita, may saving sila, aba, eh, gagamitin din nila yan sa pagtugon ng pangkalusugan ng ating mga kababayan. Kung sapat naman at na tama, wala silang backlog, ano, at mabilis din makapag-reimburse ng gastusin, walimbawa sa PhilHealth, saan gagamitin yung pera? Eh, di dun sa contribution, di ba? Pwedeng mapababa ang contribution ng mga member, tapos mas lalaki, no, yung pag-aabono ng gobyerno para makatulong din doon sa ating mga kababayan, di ba? O tapos baka dumating sa isang punto, hindi ka nahihinga ng contribution. Kasi kahit na non-member, hindi nagko-contribute, member pa rin ng PhilHealth eh. Nang dahil nga dyan sa Universal Healthcare Law, di po ba? O kaya, yan po ang layunin ng batas, na maging libre, no, ang gobyerno ang gagasta. At saka taon-taon kasama sa budget, obligado po na ang gobyerno sa pamumuno ng ehekutibo maglalaan po talaga ng budget, no, bilang subsidy, ang tawag po di isa subsidy, di ba, isa subsidize mo lalo na yung mga non-contributing members, di ba, ano pantutulong mo ron, di po ba, kaya mag-a-allocate ka talaga eh mantakin yung komo malaki ang savings nung 2024. Gusto nilang kunin yung 60 billion o kinuha na nga, dapat yung 90 billion yun, hindi pa nila, ano, hindi pa nila kwan, hindi pa nila nilagyan, hindi pa nilagyan ng kwan, ng budget para sa subsidize o subsidy. Eh, samantala nag-allocate po ang Pangulo, 75 billion, di ba? Eh, ginawang zero ng congressman, ginawang zero ng Congress. Kasi sa paniniwala nga nila, eh, marami palang savings yan. Kukunin pa nga natin yung 90 billion, parang gano'n, ano? Eh, huwag mo nang bigyan, marami pala silang savings, di ba? O hindi na naintindihan, nung lumabas po sa oral arguments noon ng Korte Suprema, ang dami pong delay o backlog, no, sa pagbabayad ang PhilHealth sa mga private hospital, lalong-lalo na. lalo na sa gobyerno, 'di ba? Kaya yung bang nakikita sa papel, hindi ho siya makatotohanan. Ang totoo ay yung pera ay nando doon, 'di ba? Maaring hindi ho nagagamit ng tama, 'di ba? Pero hindi nangangahulugan yan ay sobrang pera ang pwedeng kunin, 'di ba? Kaya ang inutos ng Korte Suprema, isoli yan, 'di ba? Ipasoli, at para siguradong maisoli, ipinabalik, inilagay sa budget ng 2026, 'di ba? Kaya yung 60 billion na yan, kabahagi na po para maibigay po sa PhilHealth agad-agad, ano? At kung makikita nyo, nung 2026 budget, parang mababa pa, parang 50 billion lang ata, no? Mas mababa pa sa 75 billion yung subsidy na ibinigay ng executive. Samantalang kung 75 billion na nung isang taon, eh alam naman natin may inflation at lahat ng bagay tumataas, ano? Eh dapat yung subsidy mo tumataas din, di ba? De dapat 100 billion na ang ibinigay ngayong taon na ito para sa 2026 sa PhilHealth, di ba? Pero hindi pa rin po yan na naganap. At isa pa, nung pong ang ating Pangulo kasi may power to veto, di ba? Kaya kung nakakita po siya ng kagaya nun, nag-subsidize ng 75 billion, pero tinanggal ng Kongreso, aba, eh pwede niyang i-veto yun at ibalik. Di ba? Ba't niya sinang-ayunan na oo nga, sobra ata ang pera nila. And the money will just slip there, matutulog lang ang pera doon. Tapos hindi na niya binaglaban yung 75 billion na kanyang in-earmark o kanyang pin-propose para sa subsidy ng PhilHealth. Diba? Tapos sumunod na taon, mababa pa sa 75. So, imbis na tumaas, bumaba pa. Diba ba? Kaya sa makikita niyo po, yan po yung mga bagay na hindi niya matatakasan. Ano po? Dahil ito yung mga naganap na, kaya ang taong bayan ay maniningil. Di po ba? Kaya dyan po natin makikita po ano po yung pong sinasabi nga po natin na kapangyarihan ng Kongreso gumawa ng budget, pero hindi naman pwedeng basta nila to gawin nang meron nga silang discretion, pero hindi naman pwedeng abusuhin yan. Magkakaroon po ng grave abuse of discretion, at nang dahil dyan, mabibigyan ng pagkakataon pag meron po nag-file ng petition dyan sa Korte Suprema, magkakaroon ng pagkakataon ng mga maestrado na ito po ay pag-aralan at tingnan. At naprebahan na nga po yung 60 billion. Di mo? So ito pong katatapusan na oral argument para sa budget ng 2024, 25 at 26 ng UN Program of Appropriations. Baka mailabas po agad-agad yan. Ano? Dahil ang sabi ng Korte Suprema, ilalabas nila yan bago pa daw po ang budget deliberation. Diba? So tingnan natin kung ano sasabihin ng Korte Suprema para hindi na maulit pa kung sakasakali. Dahil gumagawa talaga sila ng paraan. Binabago lang nila ang pangalan, pork barrel pa rin yun. Diba? Pork barrel pa rin. Iba na nga lang ang pangalan. Diba? At malinaw na kakuntsaba din ang ehekutibo dahil doon pa lang sa budget proposal, diba? Doon sa pagdinig, no? Ng Blue Ribbon Committee na sinimulan pa ni Senator Marcoleta kahit sinundan pa ni Senator Lacson. Nandun pa't nagpa-participate pa noon si Jose Catalina Cabral, diba? At si Manny Bonoan, ano, na ngayon ay state witness na. Paano nangyari yun? Diba? So lumalabas na sa kanila rin po nang galing, no? Na ultimo nga si Senator Tito Soto, na dating Senate President nila, ay inalok ni Jose Cabral, di umano. Di po ba? Naalala niyo po. So ibig sabihin, ginagawa pa lang ang budget, nasa isip na nila ang mga kongresista. Halimbawa, Department of Public Works and Highways, no? Para bagang nagkakaroon po ng kontsabahan dahil pinaglalaanan mo na ng pondo yung distrito ng congressman. Ano ba yan? Para may kasiguraduhan kayo na maaaprobahan? Yung ba yun? May suhol na kagad, nauna na, na o, itong distrito mo, meron kami sobrang ilang milyon dito. Ha? O kagaya nung pakakapanalo pa lang, no? Ni Tito Sen, kababalik pa lang niya sa Senado, yun yung tinatawagan siya at mine-message pa ni Catalina Cabral para sabihin na, uy, baka may mga project ka, ha? Mukhang babalik ka na sa Senado, o baka naiisip nila, mukhang magiging Senate President to. Di ba? Parang ganun ba? So pinaglalaanan na nila, di po ba? O yan naman mga bagay na yun, imposibleng hindi alam yan ng mga mambabatas. Diba? The mere fact na ito ay binuko daw ni Senator Lacson na merong Yusek na nag-message o tumatawag kay Tito Sen para sabihin na may alokasyon siya, may allocable, may alokasyon siya. O hindi, alam niya, di po ba? So hindi pwedeng hindi alam ng mga mambabatas yan na may kabahagi sila doon sa mga budget na yun. Ano? May sure budget na nakalaan sa kanilang mga distrito. At ang nangyayari pa nga, di po ba, ang sinasabi po ni Congressman Toby Tiangco, maging ni Congressman Erice, at saka nitong si Congressman Leandro Lebiste, ay usong-usong lobbying. Ano po? Ang lobbying, ibig sabihin, kung kulang pa ang pondo mo sa distrito mo bilang mambabatas, susulat ka ngayon sa speaker. Hihingi ka, di ba? Pero kung di ka kaalyado, no, hindi ka kaanib, no, nila, ay, huwag ka na humingi, hindi ka bibigyan. Sigurado, hindi ka bibigyan. Tamo si Pulong Duterte, di ba? Kaya siya ay nagsabi na sa kanyang mga constituents sa Davao, sa kanyang distrito, naku, huwag na kayo masyadong umasa, ha? Na tayo ay may pondo para sa mga tulong na maibibigay ng inyong representasyon. Dahil alam niya naman, hindi tayo kaanib. So pati yung pondo na dapat nasa atin, ipinagkakait po yan. O saan ka nakakita, di ba? Hindi dapat ganun. Ano? Sa panahon po ng Tatay Digong, wala hong nagreklamo ng ganyan. Kasi si Tatay Digong, nung siya po ang naging presidente, aba, eh, nung siya naging presidente na, ang paniniwala niya, presidensya siya ng lahat. No? Kaya yung, kahit nasa oposisyon, hindi niya ginipit, no? Kung ano yung dapat na maibigay na pondo para sa kanila. Eh, ganun talaga, trabaho niya, ibigay niyo. Walang sinasabing, hindi kaalyado yan, huwag mo ibigay. Walang ganon. Ano po? Dahil kung titingnan natin, nasa isip naman po talaga ng Tatay Digong dati bilang Pangulo, ang gigipitin mo hindi naman yung congressman eh. Yung kanyang constituents, yung umaasa ng tulong mula doon sa taong yan, mula doon sa kongresista na yan, na kahit hindi mo kapartido yan, kahit yan eh, tumutulig sa pa sa'yo, hindi mo pwedeng personalin at siya ang gipitin mo. Bakit? Dahil hindi naman ang pakinabang niya sa kanya. Yan eh para po sa kanyang mga constituents na bumoto, binoto siya. No, kaya siya naririyan. Ganun po kalawak ha, ang pag-iisip at pag-uunawa ng Tatay Digong, di po ba? O kaya nga dati sa kagustuhan nila magpasikat, ha? Yung mga dating tumutulig sa kay Tatay Digong, di ba? Yung kagustuhan nila magpasikat sa kanya dahil siyang pangulo, ay impeach natin ang pangalawang pangulo, di ba? Sabi nila, hindi pumayag ang Tatay Digong dahil nga doon sa ginawang video, no? Ng nitong si Lenny Robredo at pinadala pa sa United Nations at yan nga po yung betrayal of public trust, no? Culpable violation of the Constitution dahil parang mismong gobyerno ay sinisiraan mo, mismong bansa ay sinisiraan mo na parang pinalalabas mo ay extrajudicial killing, state sanctioned yan. Mismong gobyerno ang gumagawa ng pagpatay, ano, at hindi na dinadaan sa due process, hindi na gumagana ang judikatura sa bayan natin, parang ganyan ang dating. Saan ka ba naman nakakita, kung vice presidente ka, ganyan ang gagawin mo, sa labas pa naman ng bansa, no? Sisiraan mo ang sarili mong bayan, talagang ka-impeach-impeach yun, di ba? Pero anong ginawa ng Tatay Digong nun? Sinabi niya sa Kongreso, naku, huwag yan ang gagawin nyo, sabi niya, dahil mauubos ang oras nyo dyan, napakadaming problema ng ating bayan, wala pang COVID nun, ha? So, 6 taon lang tayo dito, di ba? So, kaya sabi niya, ayoko maubos ang oras at panahon nyo dyan. At isa pa, ano, binoto yan eh, ng taong bayan. So, hayaan mong siya magtrabaho para sa mga bumoto sa kanya. Hindi nyo siya dapat alisin o i-disenfranchise yung mga bumoto sa kanya, di po ba? O kaya dito niyo makikita ang kaibahan, di ba? Sa nangyayari ngayon, di po ba? Ano po? Samantalang dati pa, kung tutuusin, di ba? Ang ating pangalawang pangulo ay nung nag-uusap pa sila ng Pangulong Marcos, no? Sometime in 2023, no? 2023, di ba na tinanong niya pa ang Pangulong Marcos na bakit ano, parang may pagkilos sa mababang kapulungan para ipa-impeach ako. Ha? Lalo na patungkol doon sa 125 million na ikaw din na nagbigay, di ba? Galing na opisina mo. O di ba? Ano po? Kaya sabi niya, ano daw sagot sa kanya? Ah, wala, walang ganun. Wala daw, dininay eh, di ba? No, there's no such thing, di ba? Ganun eh, di ba? Kahit nga po yung mga reporters na nagtatanong dati kay Pangulong Bongbong Marcos eh, di ba? Nung panahon na yon, anong sinabi niya? Why would they impeach her? She's doing a good job. Ah, di ba? Ganun pa siya. Umaten pa siya nung mga ulat ng DepEd. Ang sabi lang niya sa pangalawang pangulo eh, padayon, padayon, padayon sa sobrang bilib niya sa mga nagawa ng pangalawang pangulo sa DepEd kahit sa maiksing oras lamang, no? Marami pong mga reformang naipatupad kahit sa maiksing oras lamang, di ba? At dahil din doon, nabigyan din po ito ng parangal, ano? Na nabigyan din po ng notice of tinatawag nating unqualified and unmodified opinion ng COA sa kauna-unahang pagkakataon, ang DepEd ay nakatanggap ng ganyan papuri sa ilalim ng pamumuno ng pangalawang Pangulong Inday Sara. So kung saan ka ba naman nakakita, ISO na po ang pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, mayroon pong standard na sinusunod. Ano? Hindi ka makakapasa dyan kung pagdating dun sa kanilang pagtingin kung paano nyo ginagastos ang pera dito sa inyong departamento, ha? Dapat may consistency, dapat maayos siya. Eh, sa kauna-unang pagkakataon, nagkaroon ng ganyan para tinatawag na karangalan ang DepEd sa ilalim ng ating pangalawang Pangulo. Di po ba? Oh, kaya kung titingnan po natin, hindi po yan na kumbaga kumbaga bihira po yan ano ng isang public servant consistently nakakakuha ng ganyang papuri mula po sa COA, di ba? Oh, kaya nga kumbaga nung panahon na yun kinumpront niya ang pangulo eh sinabi din ni Nay at sinabing no, wala, there's no such thing. Ganyan pa eh, di ba? Kapatid, wala rin pinagkaiba yan doon sa kinoconfirm din niya, no? Na ano ba ang posisyon na laga natin sa ICC? Di ba? Oh, no, but we will not cooperate in any way, shape, or form. Yung mga reporter, tanong ng tanong sa kanya, lalo na, no, nakulitan na siya, ano sabi niya? For the end time, ha, di ba? For the end time daw, di ba? We will not, di ba? Oh, we will not, kumbaga, cooperate in any way, shape, or form because it is against our sovereignty. We will violate our sovereignty. Napakaliwanag, no po? At ang ending nun, di ba, nakakuha pa siya ng letter ang ating pangalawang pangulo. Pwede niyang gamitin yan ng Tatay Digong ano, sa kanyang depensa. Pero palagay ko, baka wala na rin pong pagbinigyan dahil bubuwagin na nga po ng Amerika ang ICC, brick by brick, no? So lumalabas dito kung titingnan natin hindi lang po sulat ng dating ng Pangulong Marcos ang hawak ng ating pangalawang pangulo na nagsasabing we will not cooperate with the ICC in any way shape or form pati yung sulat na galing din kay Executive Secretary Lucas Bersamin di po ba na nagsasabi din na hindi ang posisyon ng gobyerno hindi nagbabago at hindi tayo makikipag-cooperate in any way, shape, or form sa ICC, no? Dahil ito'y lalabag sa ating soberenya. At nung kinulit-kulit ang Pangulo noon sa ng mga reporter, so if in case the ICC comes here, will you turn over the former president? Ang sagot lang niya, no? Ah, di ba? Mahilig sumagot ang Pangulo ng no? No lang daw. Kaya nung tinanong nga, sinasabi ng iyong dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ikaw daw po mag-submit o mag-subject sa isang hair follicle test. Gagawin mo ba yan? No? Yun din ang sagot. No? Di ba? Yun din po ang sagot. Yun din po ang sagot eh. Di po ba? Kaya kung di ba? Kaya kumbaga, kung titignan po natin sa antas na yan, alam na po ng pangalawang pangulo no na yung salita ay hindi mapanghawakan. At tayo na nakaalam na rin yan sa loob kasi po ng apat na taon ano po at itong panlimang sona ng Pangulong Marcos na sabi nga siya mismo ang sumulat niya ano po wala na po siyang masisisi rito pag nagkataon ano kasi siya na ang sumulat niyan pag nagkataon. Ngayon kung dadalhin niya tayo doon sa antas na pinapanagot na niya halimbawa ang kanyang pinsan ano po? Aba teka lang. Wag parang ang tanong hindi ganyan kasigasig na nakita natin kung paano nila inaresto si Marcoleta, si Jinggoy, no? O si Bong Revilla, di po ba? So, ibang-iba ito. Magkakaroon pa lang ng preliminary investigation. Di ba? Ang layo, ano? Para lang masabi o mapakalma ang taong bayan. No? Ang taong bayan po ay hindi ho bobo at lalong hindi ho tanga. Ano po? Kaya tayo po ay makinig ng mabuti sa Lunes at himayin natin, no, ang mga sasabihin ng Pangulong Marcos. Ha? Samantalan tayo po, inabot na po ng isang oras ng ating programa. Padadaanin lamang po natin sandali ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay nako, may kasiguraduhan po yan, garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at sadyang napapabilib po sa inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng mga komento at opinion ng mga taong hindi na magpapabudol muli at lalong hindi kumakain ng suka. Ganun lang. Yan po. At syempre, ako po ay talaga naman sadyang nabubusog na katatao mag-isa, no? Bago pa po ako maghapunan, gawa po na inyong mga biro. Pagdating po sa mga sarcasm na mga biro, ibang klase talaga ang gagaling nyo. Salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. Naka-isang linggo na naman po tayo dahil Biyernes ngayon, eh, di ba? Kaya kita-kita muli tayo sa darating na Lunes, ha? Mas maaga, no? 5 to 7. Ben, gawa po netong Sona. Malamang marami sa inyo ang mga hindi manonood, no? Pwede replay na lang. Replay na lang. Ganun po, di ba? Basta wala naman tayong script dito, kaya kung ano man po marinig natin doon, ano? Edi kung ano po yung narinig natin, yun po ang ating tatalakayin pagdating po ng ating oras ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kaya maraming salamat po muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At sa ating pong pagpapatuloy, di po ba nandito si Marco Rubio? Di ba? Narito po ang Marco Rubio, US State Secretary po yan, ano? Dahil siya po ang bisita para po sa ASEAN, ano? Dahil nandito po, tayo po ang host ng ASEAN Summit, eh, di ba? So, kumbaga, nandito po ang US State Secretary Marco Rubio. Bagamat dito po sa mga pakikipag-usap, no, ni Ginoong Rubio sa mga press o media, international media, nabanggit na naman po yung patungkol sa ICC. Kasi may nagtanong po, karaming po sa mga itinanong sa kanya, ay yung gera po dyan sa Middle East, yung epekto niyan kung sakali, tapos yung pagpasok din ng Russia at ng China kung sakali man dyan sa gera na yan, ano maaaring magiging kahinatnan kung sakali na malaman ng Amerika na tumutulong ang Russia at ang China sa Iran, no? Para yan mga katanungan. So napunta na naman po ang isang bahagi dung patungkol sa ICC, no? So ang sinabi po ni Ginoong Rubio ay hindi na daw magtatagal yung ICC dahil tulad daw po ng kanyang ipinahayag, ilang araw lang po nakalilipas bago siya pumunta ng Pilipinas, ay ito daw po pinadidismantle o pinabubuwag na daw po, no, ni President Donald Trump, no, hindi lamang po sa pamamagitan ng sanksyon, kung hindi talagang ito ay dismantle brick by brick. So ibig sabihin, paghihikayat dun sa mga member ng ICC na kaalyadong bansa ng Amerika, no. So isa tayo dun, di ba? Isa po tayo dahil ang sabi po ng US State Secretary Rubio na pagka daw po ang kanilang mga kaalyadong bansa, kagaya natin, ano, ay hindi susuporta o susunod, no, sa nais gawin na polisiya ng Amerika laban po sa ICC, eh kahalintulad din daw po makatatanggap ng sanksyon. Kung anong ibibigay na sanksyon sa ICC, eh ganun din daw po ibibigay sa mga bansa na makikipagkoopera sa kanila. Parang ganyan. Na? So, yun eh, sinabi niya sa media, pero nung sila na po ng Pangulong Marcos ang nag-uusap, wala pong ganon na pagbabanggit, no? Maaring wala sa harapan ng kamera, no? Posible po yun, ano? Dahil ang napag-usapan po nila ay ang pagsusumbong ng Pangulo
Diyan po daw sa West Philippine Sea o sa South China Sea, di ba? Dahil meron na naman pong gitgitan at hindi pagkakaunawaan na ganap. Ano po? Diyan sa lugar na yan. Kaya, kumbaga, yan, isinumbong, no? Ang sinabi lang naman po ni sinumbong ng Pangulong Marcos, ang sinabi lang po ni Secretary Rubio ay kanya itong ipahahatid kay Pangulong Trump, no? Ipaalam kay Donald Trump para daw makausap ni Donald Trump ang China, no? Sa totoo lamang, para bagang ako tuloy ng liit, di ba? Nung narinig ko 'yon. Kasi siyempre inaasahan mo sa isang leader o sa isang pangulo yung pagiging matatag, ano po, dahil siya po ang representasyon ng ating bayan eh, bilang pangulo, bilang liderato, di po ba? Para bagang may kaaway ka, teka lang, susumbong kita. Parang teka, harapin mo, di po ba? Parang teka lang, di po ba? Para bagang ito'y pagpapakita na kaya mong bigyan ng solusyon ang sarili mong problema, di ba? Ganun naman po talaga eh, di ba? Eh kaya lang, ilang taon na po bang ginagawa ng Pangulo kahit nung nagpunta siya ng Australia, hinihikayat niya na magalit ang Australia sa China. Di ba? Lahat ng bansang pinuntahan niya, di ba? Yung paghihikayat niya, papaalala pa nga na nung panahon noon, nung World War II, kayo mga Australiano, malaki na gawa namin bansang Pilipinas, ha? Kaya hindi kayo masyadong nabomba. Kami ang binomba ng binomba ron. May pasundot ng konsensya pa eh, ano po. Pero sa totoo lamang, hindi ko talaga din maintindihan na yung pulisiya po, no, foreign policy ng administrasyon na ito, na ang dami po kasi nagsasalita mula po sa Secretary of Defense, no, si Commodore J. Tarriela, na hindi naman po talaga spokesperson, ano, ng Philippine Coast Guard, dahil meron po talagang ano eh, Coast Guard spokesperson eh, di ba? Pero hinahayaan po siya magsalita, di ba? Ang nangyayari tuloy ay paiba-iba po, mixed signal lang binibigay, ano po? Samantala na kung makikita nyo, ang ating Pangulong Marcos nung isang taon, sa pag-attend na po niya ng Southeast Asian Summit din, ano? Na ginawa po yata yan sa Korea eh, di ba? Hindi ako nagkakamali, ha? Di ba? Tapos eh, komo ang ating bansa itong taon na to ang magiging host country, yun po yung nagbreak ng protocol ang Pangulong Marcos, dahil nung sila-silang mga leader ng ASEAN ang nando na po sa mesa nila, no, parang round table na kalahati yan eh, no, at yung po mga nakaupo sa likuran ng mga world leader ay kanilang mga, sabi na natin, kung hindi po foreign affairs secretary nila o kung sino man po ang kanilang US state secretary o kung ano man ang kanilang mga assistant, ano, na nakaupo doon, eh nagbreak ng protocol ang Pangulong Marcos, dahil matapos po magsalita ni President Xi Jinping, tumayo ang Pangulong Marcos at pinuntahan siya, di ba? Opo, kaya kakamayan niya, kinakamayan niya ang ating ang Pangulong Xi Jinping, ano po, na ikinagulat nga din ang kanyang Foreign Affairs Secretary ng China, di ba? Dahil wala akong gagawa dapat ng ganon, di po ba? So, sabi ko nga noon, noong mga panahon na yan, ito ay isang aksyon ng Pangulo para ipahiwatig na niya kay President Xi Jinping, dahil mihingi yata siya ng audience, ano? Eh, hindi ho siya napagbigyan. Kaya nga yun lang ang kanyang tanging paraan para mapansin siya, no? Na matapos ng speech, eh, nag-break siya ng protocol, tumayo siya, nilapitan niya, kinamayan niya. Wala hong ibang presidente ang nagsunuran, dahil hindi ho talaga dapat gawin yon. Pero dahil napilitan na siyang gawin, dahil sabi nga niya, nung nag-press con siya nung araw, nung panahon na yon, eh, tsumempo na ako kanya, dahil wala na ibang pagkakataon para ko siya makausap, no? Kaya nung matapos ang speech niya, sabi ko, eto na, eto na. Kaya ba, matapos ang speech niya, tumayo ako, di ba? Si Xi Jinping naman, eh, sports naman, ano? Dahil kinamayan niya, no? Nakangiti pa, dahil iniisip niya, eto, binibira ako nito pag nakatalikod, eh. Pero eto, lumapit sa akin ngayon, kinakamayan ako, no? Naging cordial naman siya. Hindi niya inisnab ang ating Pangulong Marcos, di po ba? Kinamayan niya, di po ba? So, yan ang paraan niya. Kasi maiksi lang po ang oras, di ba? Ang panahon. Ikaw ang, tayo ang host this year, tama?
kung hindi siya nag-establish ng good relation last year, paano mo mahikayat mag-attend ang Chinese delegation dito? Ang magnakamasaklap kung isda bin ka, ibig sabihin, hindi pupunta ang President Xi Jinping. Halimbawa po, hindi din nagpadala ng representasyon. Kasi panay po ang atake, di po ba, ng iba't ibang salita. O di po ba nakahiya-hiya yan sa ating mga kapitbansa na member ng ASEAN? Di ba, talagang tayo mistulang misnab, di po ba? So, parang si Donald Trump, di din huyata nagpunta ngayon, ano? Kundi ito lang po, ewan lang natin kung hahabol sila, ano, sa November, no? Kasi hanggang meron pa yan sa November, eh, itong ASEAN summit na ito. Pero kung titingnan po natin, sa panahon ano, na nag-establish ka ng relationship at sinabi pa nga na mag-iiba na daw, no? Dadaanin na daw sa diplomasya. Dahil naglabas din po ng statement, eh. Batay sa sinabi ng Pangulong Marcos, sinundan din po ito ni Secretary Tess Lazaro, no, ng Department of Foreign Affairs, na mag-iiba daw po ng path o ng daan papunta sa diplomatikong pag-uusap sa China, di ba? Yan ang kanyang lambanggit. Dahil nga, eto nga, dahil nga may okasyon na mangyayari ngayong taon na ito. So, kung makikita natin, habang nagsasabi ang Pangulo na at ng kanyang DFA Secretary patungkol sa bagong polisiya o relasyon ng Pilipinas at ng China, no? Ang kanyang Department of Defense Secretary at maging ang nagsasabing spokesperson daw siya ng ano ng Coast Guard, no? Eh iba naman po ang mga sinasabi. 'Di ba? Iba po ang mga sinasabi. So, yun eh, isang bagay din po na hindi maganda para sa ating bayan. Bakit po? Siyempre, kung ang posisyon ng Pangulo mo, no, na siyang may tangan, na siya lang bukod tangi, ang presidente lang bukod tangi may tangan ng foreign policy ng isang bansa, 'di ba? Ang kung hindi siya, kung patungkol po sa mga ibang bansa, ugnayan sa ibang bansa, o anumang polisiya natin sa ibang bansa, ang may karapatan lang magsalita patungkol dyan ay ang Pangulo mismo, kasi siya po ang tanging arkitekto ng foreign policy kung saan niya gustong dalin ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Yan po isang palisiya na Pangulo lang po ang pwedeng gumawa, no? Bukod sa kanya ay wala pong ibang pwedeng magsalita kundi ang Department of Foreign Affairs. Yun po. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't napapayagan ng Pangulo na magkasalungat ng kagustuhan niya ng mga binabanggit o kagustuhan din ng DFA na binabanggit. Pero taliwas ang mga binabanggit ng Department of National Defense Secretary. Ha? Oo, na meron daw pong renounced na Maltese passport. Renounced daw, pero hindi pa pinakikita eh. Di ba? At saka nga ito si Jay Tariela. Di po ba? So ang tanong, wala ba silang kahit konti man lang na ika nga'y pagtingin ng otoridad sa ating presidente? O respeto man lang? Siyempre, presidente yun, di po ba? So kung ito yung polisiyan niya patungkol dyan, dapat wala kang sasabihin paliwas doon. 'Di ba? Kasi ikaw pa naman ng Department of National Defense. Tama? Kasi kontra eh, 'di ba? Kukontra mo presidente mo. Hindi naman tama, 'di po ba? So parang ganun din po, no? Parang sa maiksing pag-unawa, hindi lang po sa foreign policy. Lahat po na maaaring pwedeng mangyari sa ating bayan, halimbawa lamang po itong impeachment ng ating pangalawang pangulo, Inday Sara. Ang Kongreso po talaga ang nagsusulong niyan basta't may nag-file po ng complaint. Tama po? Ganun naman talaga, di po ba? Hindi po pwedeng hindi kasi alam yan ng pangulo, di ba? At kung ang pangulo ay nagsabi na ay ayoko ng impeachment kasi walang matutulungan niyan ni isang Pilipino. Wala man lang pakinabang niyan kahit sa isang Pilipino at mauubos na ang oras natin dyan. Susunod po sa kanya, lalo na po ang mayorya ng Kongreso na lahat ay kaalyado niya. Lalo na ang mga panahon na yan, pinsan pa man din niya ang Speaker at ang anak niya ang Majority Floor Leader. Sipin niyo po. Ultimo ang Speaker Martin at saka ang anak ng Pangulo
na majority floor leader, sinaway ang kanyang ama o sinaway ang kanyang pinsan na pangulo. Dahil bumoto sila pabor sa impeachment, saka nakakita. So para kang, kung titingnan natin, ano po, isa kang leader na dapat ang projection mo ay strong, no? Matibay, di ba? Matatag na leader, ano po. Kung ano yung sasabihin mo, kung hindi sila sumusunod at binabaliwala ka, o magsasabi sila ng taliwas doon sa gusto mo mangyari, yung mga nagsasalita po, direktamente mong nakakaugnayan eh. Ibig sabihin, ang Kongreso, no? Kung merong gustong isulong ang Pangulo na prioridad na mga batas o ipaamyend ang mga batas para sa kanyang pagpapatupad ng kanyang tungkulin, tama? O kaakibat mo yan, ang Kongreso, ang Senado, ang Kongreso. Kaya nga meron tinatawag na LEDAC, di po ba? O, pagka po nagkaroon ng pagpupulong, andun po ang executive, andun ang legislative, o di doon pag-uusapan, sabihin ng Pangulo, gusto ko maipasan nyo to. Bakit? Kasi ito yung makatutulong sa ating bansa, makapaghikayat ng negosyo, kung ano man dahilan, ano. Tapos itong mga batas na to, luma na to, dapat amyendahan nyo na to. Kasi papatibayin natin yung Anti-Money Laundering Act, parang ganon. Diba? Para maalis tayo sa gray list, no, ng Anti-Money Laundering Council ng buong mundo. Dahil parang tayo binapagsakan ng dirty money daw eh, 'di ba? So para tayo hindi maalis doon sa level na ganyan. So patitibay natin kanya itong batas na world. Depende po, no? So sumusunod po ang mga mambabatas, 'di ba? So kung yan ang gusto ng leader, gusto ng pangulo, kung matatag ka, hindi kanila ko kontrain sa pamamagitan ng taliwas na aksyon. Dahil yung aksyon nila is in line, di ba? In line, attuned. In line and attuned to what the president wants. Remember, sabi ni Martin, the president wants. What the president wants, the president gets. Di po ba? Kaya hindi pa pwede yung double talk na sa media sasabihin, ay ayaw ko yung impeachment, di pa pwede yan. O kagaya ngayon, ibinalik sa kanya po ni Senate Presiding Officer Chis Escudero. Bagamat pinayagan yung ibang mga dokumento, no, na makuha tulad ng bank records, ano po. Pero pagdating sa yung dollar account, hindi. Peso lang, ano. Kahit joint account pa nila mag-asawa ng pangalawang pangulo at ni Attorney Manscarpio. May paliwanag naman siya ron. Pero limitado, ha? Titingnan muna ang submission niya hanggang July 31. No? Ang makakakita niyan ay ang Senate Impeachment Court. At doon, pipili lamang po sila. Pa-identify po yan sa prosecution. Hindi po sila mag-fishing expedition dyan. Kailangan identifiable nila. Kasi pag di nila na-identify yan, hindi lahat yan ipa-identify sa iyo. Kumbaga, sige nga, asan dyan? Alin dyan yung sinasabi mo? Ipa-identify na at titingnan pa ng korte kung ito ay papayagan o hindi. Kaya huwag ko muna magbunyi ang mga dilawan, pinklawan, makakaliwang grupo. Hindi po. Tapos yung dollar account, hindi din pinayagan. Tama? O pero eto ka, pagdating dun sa BIR, hindi niya pinayagan. Ang sabi niya, bahala na ang BIR, no? Kasi may batas tayo tungkol dyan na yung mga tax record ng isang individual ay hindi pwede talagang buksan o ibigay sa publiko, ilabas sa publiko, di ba? Pero kung ngayon may impeachment, di ba? Ang tanging pwede lang mag-utos niyan ay ang Pangulo. Dahil pag pumunta po, no, si Commissioner Mendoza ng BIR sa Pangulo, sabihin niya ay nakatanggap po ako ng subpoena, Pangulo. Ha? Ano yun? Yung pong box o kahon na dinala ko dun sa mini trial ng Committee on Justice na hindi nila binuksan dahil lalabag sila sa batas, di ba? O ngayon, sa impeachment court, sino pinahan nila ako? No? Pwede naman ako pumunta ron at sabihin ko, hindi ho pwede dahil may batas po na nagsasabing hindi kami pwedeng lumabag dyan. No? So bilang commissioner ng BIR, kahalintulad dun sa Justice Committee ni Chairman Luis Ronoon, hindi ko pinayagan niya mabuksan, di ba? Pwede niya sabihin yun, ano? Or pupunta siya sa Pangulo, hihilingin niya
Ikaw pwede ka mag-utos eh. Ang pangulo pwede magsabi, sige, dalin mo doon yung box. Bibigyan kita ng pahintulot buksan. So, eto ka. Paano gagawin ng Pangulong Marcos yun kung paulit-ulit sinasabi niya, maging nung kanyang tagapagsalita na si Claire Castro, na wala silang kinalaman dyan sa impeachment na yan. Hindi sila makikialam dyan. Wala siya kinalaman dyan. Paano din niya gagawin yan kung nung nag-rally, nung 2024 din yata yan, ano? Na nag-rally po ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ilang milyon po umaten sa Quirino Grandstand. Bilang suporta sa sinabi ng Pangulong Marcos na ayaw ko yung impeachment na yan. Diba? Dahil walang matutulungan o pakinabang yan kahit sa isa man lang Pilipino. Tama? So ang ending, eto siya. Ikaw na may kapangyarihan para iutos na, sige, dalin mo yung box yan para mabuksan nila. O maninindigan ka na, eh ayaw ko nga na impeachment, dahil ko naman pagagawa sa iyo yan. Ba't ko naman iuutos sa yung dalin mo yan doon? Diba? Eh ayaw ko nga. Diba? So wag mong dalin. Ha, diba? Dapat ganun. Ano? Pero kaya abangan natin kung ano po ang gagawin ng BIR chief pupunta sa Pangulo, kung ano sasabihin sa kanya. Kasi pwede sabihin ng Pangulo sa kanya, no. No. At you go back and tell them about the law. You don't break the law. So you don't break, you don't bend the law. So you go back there and tell them the provision of the law that the BIR should not o hindi pwede to divulge any tax record of any individual. Oh, di ba na? Ang ganda sana. Di ba na? At least for once in his life, tumama rin. Di ba? Tumugma yung sinabi sa ginawa. Di ba? Kasi kung hindi, at nagpunta doon ang commissioner at pinayagan niya, another classic example yan na iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Di ba? Ganun lang kasimple. Di po ba? Kaya dyan muna natin din. Kaya ako nga sinasabi, no? So, eto na. Balik tayo kay Rubio. So, kumbaga, hindi nagsumbong ang Pangulong Marcos. Kaya sabi ko, kung nang liit, dahil para bagang, ba't ka magsusumbong na parang bata? Di ba? Tuloy, parang ang sinabi ni Marco Rubio, o sige, sabihin ko kay Donald Trump yung nangyayari. Kakausapin ni Donald Trump si Chinese President Xi Jinping. Ikaw hindi mo magagawa yung mag-isa. Parang gano'n. Ang ibig ko lang po sabihin, di po ba? Kung may diplomatic channel naman po, di ba? Sabihin mo sa DFA Secretary, sabihin mo nga doon kay Chinese Ambassador, gusto ko makausap si President Xi sa hotline namin. Kasi may hotline ng mga Pangulo eh. Diba? Ba't kailangan mo patulayin pang Amerika na parabagang andating kasi sa akin yan eh, parang gusto mong ipakita yung katapatan mo sa Amerikano, no? At yung mga Amerikano naman, gusto nilang ipakita para mapakita nila na ganito kami kalakas sa Pilipinas. Diba? Tanyo yung pack silica. Diba? Parang ganon. Diba? Ganito kami kalakas. Tamo? Hindi siya pwedeng kumilos mag-isa. Dadaan pa niya sa akin. Kita mo yon. Parang ganon po. Di po ba? Kay tatay, hindi ko hindi kailangan yan eh. Siya talaga tatawag. Di po ba? Tamo yung basura dati sa Canada. Si Justin Trudeau. Di ba? Ang Prime Minister ng Canada. Ano nangyari? Hindi siya mubra. Kasi sinabi, pag di mo kinuha itong mga basura na to, 'di ba naalala niyo no, lumindol sa bahagi ng Pampanga, bumuka ang lupa. Pagpunta ng Tatay Digong doon nakita, ano 'to? Basura. Basura, may mga medical ano pa, yung mga galing ng ospital na kung ano, no? Delikado 'yan, ha? Sabi niya, hazardous waste. Saan galing niya? Sa Canada, ha? Nung nalaman ni Tatay Digong, o di tinawagan agad, 'di ba? Tinawagan ang ambassador ng Canada, tapos pinarelay agad. Sabihin mo sa kanila ha, mag-aarkila ako ng barge. Mag-aarkila ako ng barko, yung barge, yung open na pwedeng tapunan ng basura. Flatbed lang. Aarkila ako niyan, dadaling ko yan doon, babagsak ko doon sa mga ano nyo, dalampasigan nyo, doon sa mga beach ninyo. Tinanin yun niya. Kasi pag di nyo to kinuha, ng, parang isang linggo lang ata eh. Pag di nyo kinuha yan ng ganitong araw, aarkilan na ako ng barko, dadaling ko yan doon. Di ba? Parang ganun. Ano. Tapos nag-offer pa. Eh, nung narinig nila nagsabi yung ganun ng Tatay Digong, ang sabi ng Canadian Ambassador, nakausap ko na po ang Prime Minister namin, ganito po,
Mag-arkila daw po, pero kami na daw po ang magbabayad. Sabi niya, di ba? Kami po, sabi, sila daw magbabayad ng barge, parang ganyan, ano? And sabi ng Tatay Digong, hindi. Ako na. Kami na ang gagastos. Basta, pag hindi nyo kinuha ito ng ganitong araw, kami na. Kami magbabayad ng barge. Dadalin talaga namin yan doon. So, matutal, wala pa po doon sa araw o petsa ng pagtaning, aba, sila na umarkila ng barge at kinuha nila yan. Kinuha nila. Di ba? Kahiyaan po kasi, biro nyo, ibabagsak doon sa mga beach nila, no? Habang may mga nagsasunbathing, doon nagswiswimming, tapos eto ka, nandito na yung barge, so, diba? Alam niyo yung busina na, pakalakas eh. Di ba? No? Yung pala, magtatapon na ng basura doon sa dalampasigan nila, saan ka ba naman nakakita? So, alam nila, no? Malalagay tayo sa kapahiyaan nito. Eh, alam naman natin, pag sinabi ni Duterte, tsak, gagawin niya yan. Eh. Kaya yun, sila na po ang nag-arrange dahil ayaw din nila masira ang relasyon ng Canada sa Pilipinas. Sila ang kumuha. Di ba? Ang Amerika, kita niyo, Amerika, ha? Ang Amerika dito, kung nasanay sila dati na ang presidente natin, eh, parang dinidikta-diktahan lang nila. Yes, boss lang, ano po. Pagdating kay Tatay Digong, nanibago sila, di ba? Kapipilit nila na, pumunta ka naman, hindi mo pa kami nabibisita doon, hindi ka pa nag-state visit sa US. Alam mo bang ikaw lang ang presidente hindi mag-state visit sa Amerika? Sabi ng tatay, sige, next year, para siyang pausog ng pausog, eh, di ba? Eh, bigla nagka-COVID. Bigla nagka-COVID. Eh, di, lalo siya ngayon nagkaroon ng dahilan, ano? Sabi niya, eh, paano ko pupunta? Meron tayong health crisis, buong mundo, pandemya, naka-lockdown lahat, di ba? So, hindi yata maganda kung pupunta ako nang may COVID, no? So, lahat tayo nag-aasikaso ng kanya-kanya nating bansa. So, tingnan natin, pag maluwag-luwag na, di ba? E tapos, nagsasalita pa ang Tatay Digong sa United Nations, di ba? Nagsasalita siya via Zoom, ganyan. Tapos, kung titingnan natin, dumating sa isang punto, medyo malapit na ang patapos na ang termino niya. Pawala na rin ang COVID, di ba? Parang pawala na, papunta na tayo sa 2022 noon eh. Parang 2021 na ata yan eh, no? So, pawala na, no? So, pagpasok ng 2022, bago pa magkaroon ng halalan, presidente pa rin ang Tatay Digong, di ba? So, nung nagpunta rin din si Donald Trump, dahil umaten nga ng ASEAN Summit, di ba? Inimbita pa rin niya po si Tatay Digong, di ba? At si de kakukulit, sinabi po ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin o Teodoro Loxin Jr. Sinabi kay Tatay Digong na ang ano ng mga Amerikano, makulit, very persistent, no? Kinukulit nila ako, kailan ka daw talaga ba pupunta ng Amerika? Ang sagot na ni Tatay, pababa na ako. 2022 na. Pababa na ako, magkakaroon na ng bagong presidente, di ba? Pero sabi niya kay Teddy Loxin, ganito na lang. Kung sakasakali, maisauli nila rito yung Balanginga bells. Yung tatlong bells sa Balanginga Samar na ginawang war trophy ng mga Amerikano noon. Ha? Pag naisauli nila yan, baka i-consider ako. di ba? Kaya nung nalaman ng mga Amerikano yan, ba, talaga nga naman. Ah, yung isa yata o dalawa yata nasa South Korea, no? Dali-dali pong kinuha, no? At yung isa nasa Amerika, nilinis, no? Kumbaga, inayos, no? At ginawa na ng paraan para special delivery ibalik sa atin. Alam niyo po ba kung ilang presidente na po ang nagtangka na ipakuha yan? Yung Balanginga bells? Apo, na ginawang war trophy ng mga Amerikano. Di ba? So, ang punto nito, yung mga panahon na yan, may mga task force pang ginagawa ang bawat presidente para sa pakikipagdialogo sa Amerika. Sipin mo ha, ang turing sa atin yan, Little Brown Brothers. Solid daw tayo, ganyan daw tayo. Eh, ba't pa natin pag-uusapan na isoli nyo sa amin yan, amin yan, kinuha nyo, tama? So, bawat presidente noon na gumawa pa ng task force, Balanginga, para lang maisoli sa atin. Si Tatay Digong, isang salita lang niya. Dahil pinipilit siyang pumunta ron. Kaya sabi niya, kung maisosoli nila yan mga Balanginga bells na yan, maaari mapag-isipan kung pumunta ron. Di ba sabi niya? O yung dali-daling umaksyon ng Amerika, no? Para, mga Amerikano, para maisoli, para talagang pumunta na siya. Di ba? O dinagawa nga.
So, nung dinala yan dito, may mga banner pa, papasalamat kay Tatay Digong, pinalis niya yung mga banner. At di siya nag-credit grab. Hindi hilig ng Tatay Digong mag-credit grab. Kahit yung paglinis ng Boracay, paglinis ng Manila Bay, hindi ho niya kinikredit, hindi siya mahilig magbida. Ah, yung iba nga, hindi naman nila proyekto, binibida nila sarili nila. Hindi naman kanya, inaangkin niya. Di ba? Credit grab, di ba? Ang Tatay Digong, kanya na nga. Siya na nga ang dahilan. Pero hindi pa rin. Anong sabi niya noon? Noong nagsalita siya, naisoli yung bell na yan. No? Papasalamat tayo, sinole. No? Pero naisoli yan through the efforts of the Filipino people. Yan ang sabi niya. Dahil daw sa ating lahat. Eh noon nga, hindi ko nga alam ano yun eh. Ano yung balag ng bell eh. Pero dahil daw sa ating lahat. Kaya naisoli daw yan. Saka gustuhan daw natin na maisoli. Hindi niya inangkin yung karangalan. No? At lalong ayaw niya makakita ng mga tarpaulin na nakasulat doon. Thank you, President Duterte. Nilinis mong Boracay. Nilinis mong Manila Bay. Ayaw niya. Tapos pag may mga bagyo, ha? Magre-release ang Office of the President ng cheque o pondo. Tapos gagawa pa ng malaking cheque para ipakita lang na magbibigay ng pondo ang Office of the President. Hiyang-hiya ang Tatay Digong. Noong nagpunta siya ng Bicol, oh, isipin mo, baluarte ni Lenny Robredo. Noong nagpunta siya ron, di karamihan na nando doon, alam naman niya, hindi niya kaanib yan. Di ba? Eh, pero napabilib lalo sa kanya. Kasi no, may mga itataas na yung ganon, pinababa niya. No? Baba niya yan. Pag hindi niyo binaba, hindi ko nabibigay yung cheque. Di ba? Baba agad nila. Di ba? Oo, sabi niya, pera naman ito ng sambayanan. Ba't nyo kailangan isulat yan na may cheque kayo, malaki, napakalaki, gumastos pa kayo dyan. Di ba? Magkano ginastos siya sa pagpapagawa ng ganyan kalaking cheque? Di ba? Huwag na, hindi na kailangan yan. Di ba? Ganun kasi siya. Di ba? So yan, napakita po niya yun na isoli yung balangin nga ba, isang salita lang. No? Yun yung sign of a strong leader. Ngayon, di siyempre, alam niya, sisingilin siya ng Amerikano, na, oy, oh, sabi mo, pag naisoli namin yung balanginga bell, pupunta ka rito. Aba, mautak talaga at napakagaling ng Tatay Digong. Alam mo yung sinabi niya? Ah, eh, pagpaumanhin nyo na, ganito yan. Ilang buwan na lang eleksyon sa amin. Magkakaroon na kami ng bagong presidente. So, kung ako pupunta dyan, parang insulto yan sa bagong presidente. Diba? Bakit? Ah, kasi, state visit ang tawag dyan eh. So pag pumunta ako diyan, magkakaroon tayo ng mga memorandum of agreement, no? MOA o kung ano man na lalagdaan, ano po, kasunduan ng bansa ko tsaka bansa nyo, tama? Eh parang wala na ako yata sa kapasidad para gawin 'yan kasi ako'y pababa na. Siguro yung susunod na pangulo ang dapat gagawa niyan. Eh din nag-isip pa mga Amerikano. Kabagay, may punto ka. Di ba? No? Galing, no? Sa bagay, may punto ka nga naman. Ano? Eh, paano yun? Hindi ka na makakapunta rito. Eh, hindi na. Siguro, pag mamamasyal na lang ako sa susunod. Di ba? Pero sa termino ko, bilang Pangulo, parang malabo na. Kasi ilang buwan na lang, mag-e-election na kami. Dito eh. No? Pababa na ako eh. Di ba? So, tingnan nyo na lang. Diba? Tapos, eto ka. Di ba? At nung panahon niya, wala hong ganun nangyari na sigalot, no? Sa pagitan ng China, Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard, lalo na yung ating mga mangisda, di ba? May pagkakataon doon, ginawa nila ng intriga, di ba? Ginawa ng intriga, na kesyo daw ang mga mangisda daw, nagreklamo, dahil sumasampa daw ng barko nila, mga Chinese Coast Guard, kinukuha daw yung mga isda nila, ganyan, ano? Yung pala, ang totoong kwento. Tapos, kinukumbinsi pa. Yan po yung mga grupo dati nila Shell Jokno, no? Na mag-file ng writ of kalikasan. Di ba? Gagamitin to bilang mga witness o bilang mga complainant, no? Yung mga mangingisda. Pero, sasampahan ng kaso para lang may, alam niya na, gagamitin itong mga taon to para, kunyari, ito ang batayan kaya tayo nagre-reklamo kaya tayo mag-file ng writ of kalikasan. Eh, lumalabas dito, na-interview, 'di ba, sa Malacañang, inimbitahan, no? Sa Malacañang yung mga mangingisda. At doon sinabi nila, hindi naman namin alam. Nagagamitin kami para bilang kami ang mga complainant. Hindi naman alam magkakaso.
nakwento namin yun dahil, ito pala ang totoong kwento, totoong sumasampa sila sa barko namin, no? Pero yung pagkuha nila ng isda na yan, kusang loob namin binibigay kasi may kapalit, nagbabarter kami, barter system. May kapalit na instant noodles, o kaya alak, o kaya sigarilyo, na gawa ng bansa nila. So nagpapalitan kami. Eh kami mangingisda, ito lang pwede namin ipalit yung isda namin. So namimili sila, ito gusto namin to, ito, tapos ito bibigay namin. Kaya wala pong problema, maayos po ng maayos po kami. Wala ho kaming problema, di ba? Di pahiyang-paya na naman, ano? Yung mga makakaliwang grupo na gumagawa ng paraan para lang kunyari, ah, ito, di ba? No? Parang yung mga, sa mga EJK kuno, di po ba? Kailangan nila ng testing, kailangan nila ng mga complainant, ano? So kaya ngayon mga complainant, di ba dinala rin doon sa dahig, di ba? Pero doon hanggang ngayon naghahanap sila ng mga ebidensya. Di po ba? So sa, ang ibig ko lang po sabihin na ilatag ko ito na pagiging strong leader na ba't magsusumbong ka pa, eh pwede mo namang gawin yan sa sarili mo. Di po ba? Ba't kailangan mo idaan? Gusto mong makipakita yung loyalty mo. Di ba? Ah, sige. Parang pag nagsumbong ka, di ba? Ah, ganun ba? O sige. Yamo, kakausapin natin yan. Parang gano'n, ano? Bilang respeto mo sa Amerikano at sila naman, para ang dating sa kanila, kita nyo na kung paano tayo ituring ng mga to. Boss na boss ang dating natin. Parang gano'n, ano po. Ito ang kasamaang palad, ano po. Dahil tayo po ay binigyan po ng tinatawag po na pagpataw ng 12.5% na taripa dahil daw sa ine-export natin na mga produkto natin gawa ng merong forced labor concern. Ibig sabihin ng forced labor, yung mga bata ang gumagawa. Hindi pa dapat ano, kumbaga may mga underage na laborers ang gumagawa, na tawag ay forced labor, o kaya hindi makatarungan ng oras ng trabaho, mababang sweldo, mga ganon, na forced labor ang tawag, na so dahil meron daw tayong ganyan yung industriya, parang nilahat nyo na diyan sa Amerika, no? Kaya pinatawan tayo ng 12.5% na taripa sa ating i-export sa Amerika. Saan ka nakakita? Di ba? Para bagang, teka lang, kung meron mang ganun, hindi naman siguro lahat. Hindi naman siguro lahat ng industriya dito may forced labor. Di ba? So paano naman, unfair naman po dun sa mga industriyang matitino o mga factory na wala naman pong forced labor. Biro na papatulan nyo ng, papatawan nyo ng 12.5%. Ano yan ha? Across the board. Lahat. So paano ba ganun, ano? Ang turing niya sa Amerika ay yes sir, o kaya para bagang ganun kataas ang tingin, pero ang sukli sa atin napakababa. 'Di ba? Ang sukli sa atin parang wala lang. Napakababa. 'Di ba? Kaya para bagang kung titingnan natin tayo ay para tayo napapanliit, ano po? Dahil di nila nagawa yan kay Tatay Digong eh. Naalala nyo dati, may panahon kung saan ang presidente ay si Obama. Namura rin yan ni Tatay Digong eh. Doon ko nga unang narinig yung Balanginga. Yung massacre sa Balanginga na kinuha nga yung mga bells. Diba? Kasi nga, inaakusahan ni Obama itong si Tatay Digong na yan nga, extrajudicial killing, ganyan, ano. So, look who's talking, sabi ni tatay. No? Doon niya nilabas yung history ng Balanginga. Kung paano niyo minasaker ang aming mga kababayang Pilipino. Dahil naisahan kayo. Naisahan kasi yung mga sundalong Amerikano noon eh. Nagdamit babae, yung mga gerilya, no? May mga bata pa, mga ganon, ano. So naisahan nila. Bilang resback, nagtawag sila ng ilang libong mga sundalo at lahat ng nando sa Balanginga minasakit. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat, walang tinira kahit bata. Kasi paniniwala nila, pag binuhay mo yan, maghihiganti pa yan. Parang ganun ang dating. Kaya ubos,
Kaya kinuha yung mga bells bilang war trophy nila. Yan po yan, ha? Kaya hindi nakalimutan ni Tatay Digong yun. Di pinipilit niyo pumunta kanya ng Amerika, soli niyo muna yan. Eh, kaya dati ayaw nilang bitawan yan dahil nga war trophy nila, di ba? Parang pinagiganti nila yung mga naisahan sila dati ng mga Pilipinong sundalo o mga Pilipinong gerilya. So parang ito ang patunay, no? Na nakaganti kami. At itong mga bells na to ang nagpatunay na kami ang nagtagumpay. Di ba? No? Isinuko nila yan sa kagustuhan lang nila na mapapunta ang Tatay Digong sa Amerika para magmano sa kanila, pero hindi silang tagumpay. Di ba? Nasoli ngayon yung, ano, yung mga bells, di ba? At eto ka, nung si Obama, ang presidente noon, ano po, naalala niyo, no, nagkaroon po ng dito po sa kwan, ang Tatay Digong nagpunta po ng state visit niya sa Russia. Di ba? Dito sa imbitasyon ni President Putin, ano? First time, ang isang Pilipino president pumunta ng Russia, di po ba? Di ba nagkaroon po tayo ng kwan, kaguluhan dyan sa Mindanao? Di po ba? Doon nagkaroon po ng kaguluhan dyan sa Mindanao. Aba, kung maaalala ninyo, tamang-tama naman ang PNP chief dati ni si Bato de la Rosa, sakto naman na siya ay bumibili ng mga armas sa Amerika, no, para din maging moderno ng armas ng PNP dahil ang kalaban sindikato ng droga, eh mas magaganda pa baril ng mga sindikato, eh di ba? Tapos nagkaroon po ng kaguluhan diyan sa Mindanao, no, kaya madadagdagan pa sana yung pagbili, di ba? Tinanggihan po yan, di ba? Maalala ko isa si Congressman Marco Rubio ang kumontra, eh. Diba? Huwag niyong bentahan kasi ginagamit lang nila sa pag-violate ng human rights. Parang ganyan. Di po ba? Anong sinabi ni Tatay Digong nung nalaman niya? Hindi naman namin hinihingi yan, eh. Bibili kami, babayaran. Di ba? O kung ayaw nyo, huwag nyo. Di ba? Bakit? Dahil ang Amerika, dahil ang China at ang Russia, nung nalaman po na tayo eh mayroon pong kaguluhan dyan sa Mindanao, aba, sila na nag-offer. No? Nag-offer, hindi tayo bentahan, ha? Susupplyan tayo ng armas. Kasi alam nila, pinagkaitan tayo ng Amerika kahit gusto natin bilhin. O, isipin niyo po yun. Saka nakakita ang isang presidente ng Pilipinas na kung ayaw mo, huwag mo. Di ba? Ang Tatay Digong lang po nakagawa niyan. Opo, kaya nung mga panahon na yan, talagang proud to be Pilipino talaga tayo. Kahit sa ibang bansa, mga OFW natin, hindi humaapi na mga amo nila dyan sa gitnang silangan. No? Bakit? Eh, pag pumupunta si Tatay dyan, rockstar ang dating, eh. Hindi sila makapaniwala, eh. Yung mga Pilipino, talagang walang hakot dyan, ha? Talagang pupunta sila. Gusto nila ipakita yung pagmamahal kay Tatay Digong o kahit kay Pangalawang Pangulong Inday Sara. No? Kaya ang mga world leaders po, pagka po ang presidente pupunta po dun sa bansa nila, at kahit sa man lupalop ng bansa, may Pilipino, eh, di ba? Pagka po ang mga Pilipino ay ang reaksyon ay mahal na mahal nila ang kanilang presidente, ay ilag po silang saktan ang ating mga kababayan. Bakit? Eh kasi alam nila na tumutugon, mabilis tumugon ang presidente. No? Kaya nga nagkaroon ng Department of Migrant workers, eh. Sa pagpupursige ng Tatay Digong, magkaroon ng sarili niyang departamento. Diba? Kung ano ang bansag sa mga OFW bilang mga bagong bayani, eh, ipakita natin ang aksyon, hindi salita lang. Kaya napakadali po ang mga OFW dating matulungan agad. Dahil nga din kay Tatay. No? Napakabilis. Dahil nga tutugunan agad. No? Nagmamadali pa. At lahat ng tulong binibigay. Di ba? Naalala niyo, may namatay tayong kababayan na OFW sa Kuwait. Aba, agad-agad. Pinatigil ng Tatay Digong ang deployment sa Kuwait. Pinatigil talaga, as in. Ha? Pinatigil at sinabi, pag hindi niyo na imbisigahan yan, pag hindi niyo nahanap kung sino gumawa niyan at naparusahan, hindi na kami magpapadala ng mga tao dyan. Oh, biro niyo. Saan ka nakakita? Kaya niyo sabihin yun. Di po ba? Dahil ang pakiramdam niya, mas kailangan niyo kami.
Mas kailangan nyo kami, tama? Eh, mas kailangan nyo kami, pero kontratuhin nyo kami, busabos. Eh, hindi pwede yan. Di ba? Eh, may mga kontrata pa man din yan. Tapos gaganyan ninyo. Di ba? Kaya nga, yung pong kafala system, binuwag niya eh. Hanggang UN, dinala ng tatay yan eh. Na dapat yung human slavery, modern human slavery, na kafala system, hindi na po dapat napapatupad yan. Na ang tingin nyo doon sa tao, binili nyo. Para gawin yung alila, binili nyo. Dahil yan ay kafala system, umiiral sa mga batas nyo, legal. Eh, hindi po pwede yan. Kaya nga nakinabang ilang mga OFW ng ibang bansa, no? Tulad ng mga Indonesian, Malaysian, Vietnamese, no? Nakinabang dahil nga pinursigi ng Tatay Digong sa UN na yung mga nasa Middle East countries na nagpapairal pa ng kafala system ay buwagin na yung kafala system na yan. See? Kasi sabi niya, pag meron kayo niyan, hindi kami magpapadala ng deployment ng mga Pilipino dyan kung may kafala system pa rin. Diba? Kaya maraming pagbabago na gawa, no? At yun nga, sabi ko, mga world leaders, pag nakita nila, mahal nila yung Pangulo nila. Dahil yung Pangulo nila tumutugon sa pangangailangan nila. Kaya yung nakikita na galit ang taong bayan, mga Pilipino, OFW, sa kanilang Pangulo, ha? Alam na po nila yan kung bakit. Masyado lang po silang cordial. No? Kaya nga sabi ko, tingnan nyo yung nando sa Canada, pati si Claire Castro, gusto niya rin ipa-deport yung ating mga OFW doon. Nakakita. Sabi pa ng polis, no, you can say whatever you want. You can say whatever you want. Kasi nga, this is a democracy. Diba? Kahit doon sa Japan, no? Hinayaan nila magprotesta, hindi tinaboy ng mga polis. Diba? Kaya yan, nakikita yung refleksyon na yun. Ano? Imagine mo, haharapin mo yung prime minister, haharapin mo yung emperor, di ba? Tapos, yung mga tao, kababayan mo mismo, no? Eto, galit na galit sa'yo. So, parang, di mo ma-reconcile dahil alam, pare-pare kayong leader, eh. Di ba? At alam na rin nila yun. Kung sagbali, hindi ka well-loved, no? Kasi, expected yun, eh. Even a king, di ba? Even isang hari, eh. If you are not loved by yung tinatawag na yung mga kinasasakupan, aba, eh, hindi, anong klaseng king? Di ba? Di ba? Walang sense, nakuha niyo po. Kaya, yan po yung kaibahan, ano po. Kaya, yan nga po yung, kaya yan po yung sinasabi natin, ano po, na, kumbaga, sabi natin, ang hirap ng papasukin ng Pangulo pagdating ng Lunes kasi bagsak ang kanyang trust rating. Achievement-wise, ano ang i-report niya? Diba? Hindi ka, no, pwede mag-manufacture lang, no? Tapos kung ang ibibida mo, yun na nga, yung tayo ay naka-reach na ng upper middle class income ayon sa World Bank, alam na ng taong bayan na misleading report yun. Diba? Hindi yan tatali, hindi yan magtutugma sa real situation, no? Ng ating bansa. Tapos, ano pa, yan pong sinasabi nating job unemployment rate, alam na rin nila. Tapos, yung estado ng ekonomiya, alam din. Tapos, yung flood control anomalies, no? Na talagang kaya nga naging dahilan ng pagbagsak ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan at iniiwasan ng bansa natin, alam na rin nila yan. Di ba? Kaya nga, di ba, pag ikaw pupunta bilang world leader sa isang bansa, parang pag nagbubulong-bulungan sila ron, parang alam mo na rin, ikaw pinag-uusapan. Di ba? Yun yung mahirap. Di ba? Yun yung mahirap doon. Di po ba? Ano po? Pero pag lumapit na kinamayang ka, natural, cordial, di ba? Parang wala lang. Ano po? Pero sa loob-loob nila, alam nila yon, di po ba? Kahit ano pa sabihin mo, alam na nila yon, di ba? Kasi ba't ganito reaction sa yon ng mga kababayan mo? Di ba? Kaya ang hirap, no, ng sitwasyon ng kanyang haharapin at bagsak din ang kanyang approval at trust rating, di ba? Nang consistently, no? Bagsak pa sa negative zero. Kaya medyo... At tapos, yun pa, yung iba kaibida na wala kaming sinisino rito. Kahit pinsan ko, kahit yung dating speaker, ayan, kinakasuhan na ng ombudsman. At siyempre, magpapalakpakan yung mga, di ba? Yung mga nandun. Pero totoo nun, ano to? Di po ba?
So hindi na ang sambayan ng Pilipino na nakikinig ay alam na for the past 4 years, no, na iba ang sinasabi sa ginagawa, at titingnan na kung yung tumutugma ba ang mga sinasabi sa ginagawa. At of course, mukhang malabo. Di ba, no? Kaya abangan din natin yung, kung ayaw nyo manood, okay lang, wala tayong magagawa. Nasa inyo yun. Diba? Ganun lang po. Pero bago tayo tuluyan magpaalam, maraming salamat po at happy weekend sa inyong lahat. Kay Kuya Ramon Bier, ayan, magandang gabi sa iyo. At magandang gabi daw sa mga kakampi, at lalo na sa mga hindi kumakain na suka. Salamat, Kuya Ramon Bier. Ayan, at sabi nga niya, ano na naman kayang kasinungalingan ang sasabihin ni BBM sa zona. Pambira ka, Kuya Ramon, ha? At si Kuya Leo Gutierrez, ganyan din. Sabi niya, magandang gabi, Sir Bernard, kakampitan, TGIF. Happy weekend, sir, at sa lahat ng followers at viewers. Walang mapapanood at walang kaabang-abang sa zona, ha? Ni BBM, ha? Si VP Sara, relax na relax lang. Ang impeachment, saka lalo ba? Kita si Luis Tro na ay nako, God bless. At BP Sara, God bless Philippines, God bless us all. Salamat kay Leo Gutierrez, ha? Si Kuya Sunny Ray po, kakampi, walang katulad ang dating Pangulo. Naway sa tulong ng Diyos, bigyan pa tayo ng katulad niya na may malasakit sa bayan, para taas noon naman tayo sa ibang bansa. Dahil sinira ng administrasyon na ito ang pangalang Pilipinas, dahil nakilala muli tayo ng ibang bansa dahil sa flood control issue scandal. Yun na nga po, no? Kakakalungkot, no? Pero huwag tayong bibitiw dahil wala naman tayong ibang bansa. Ito lang ang bansang dapat natin ipaglaban, no? Salamat, ha, Kuya Sunny Ray. Kuya Boyd Beltran, magandang gabi rin po. Ayan, sabi naman po ni Ate Adorasyon Pagsibingan. Ayan, bago yata itong si Ate Adorasyon, naway mawili ka po rito. Tatlong araw na lang, sona na sa Lunes, July 27, 2026, sabi niya. Si Kuya Joe Guevara, TGIF, at magandang gabi, kakampi. Hindi ko panonoorin ang sona. Ha? Dahil alam natin, puro kayabangan at kasinungalingan ang laman. Pero SMNI ko susubaybayan ng update. Ayan. Ako, maraming salamat, ha, Kuya Joe Guevara. Ayan. Kay Kuya Boyet para abras din, ano? Sabi niya, good evening mga kampi. Sabi ng DDH, ha? Duterte diehard haters po yun, ang DDH. No? Parang hindi daw apektado si BP Sara sa mga panggigipit at impeachment nila. Nakuha pa raw mag-larmierda. Ayan, ano? Sabi niya, mga ulol pala itong mga sindikato ng Marcos Jr. Administration, ikinulong niyo ang ama niya, kaya dinadalaw mga buhaya. Ah, magnanakaw kayo. Pero ang totoo, Kuya Boy Tera Abras, kasama rin po yung pakipag-ugnayan niya sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, no? Si BP Inday, no? Yung mga kababayan natin, kinakamusta rin niya, ganun. Pati yung tatay niya, siyempre binibisita. Sana, pag binuwag talaga ng Amerika yan, ang ICC, no? Wala nang choice kundi mapauwi ang Tatay Digong. Doon natin masasaksihan ang milagro ng Diyos, no? Paano nangyari 'yon? Di siyempre, saksi natin ang milagro, 'di ba? Na sa harapan natin mismo, sa kasaysayan natin. Salamat, ha, Kuya Boy Per Abras, Ate Kimura Dolores. Thank you rin sa iyo at kay Ate Delia Maing. Arigato gozaimasu po sa inyong dalawa sa Japan. Si Kuya Diomedes Castro Jr., sabi niya po ay, Sir Bernard, good evening po. Ang sona po ni Marcos Jr. ay puro pambubudol lang. Ha? Puro pambubudol lang din at puro kasinungalingan lang po. Yan, apat na sona na ang ginawa. Ang ginawa niya, hindi na ako interesado makinig at manood. Sayang ang kuryente. Salamat po. Nako, salamat sa iyo, Kuya Diomedes Castro Jr. Mukhang bago rin siya rito. Sana'y mawili po kayo dito. Salamat po, ha. Kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., magandang gabi po at shout out sa iyo. At shout out kay Miss Ivana. Bawal ka nang mag-pledge o tumulong sa mga
Nangangailangan, may magagalit sa iyo. Haha, sabi niya, no? Ayun, sabi din ni Ate Rosana, Rosan Tiago Obilos, sabi, have a good weekend, Sir Bernard, at sa lahat ng mga kakampi, sa inyo rin po. Ate Rosana Santiago Obilos, happy weekend din po. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi, happy weekend din. Pierre Corazon, ganun din po, happy weekend, at magandang gabi, salamat po. Kay Kuya Arnel Ople, kay Kuya George Raval, Ate Luz Papa, Kuya Boy Paraabras, kay Ate Adoracion,

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pumatiyak na tama at wasto.